0: ti sara re ti ni pin da niyan
1: se awon to ma nbere ti won o le ti de elemi ama rin so so so se kan ni pe iso ana tin da nlam
0: e se atokun iwo to ba tin bere rin to de pe o le na ro lati rin daada abi iwo to de pe to ba rin o ko na meji si meta wa ti ma mi kule kule

0: ni aye alaafia ife ina rere si eniyan a ma tun dupe fun opin ose yi loruko jesu oju oni ti wa e ja hallelujah so lorun
1: hallelujah
0: e ja so pe lorun e se o
1: lorun e se o
0: oluran lowo wa e se o
1: oluran lowo wa e se o
0: atini leyin e se o
1: atini leyin e se o
0: baba ti o ti wa loju e se o
1: baba ti o ti wa loju e se o
0: agbani latati e se o
1: agbani latati e se o
0: aran ni lowo e se o
1: aran ni lowo e se o
0: aya ni lenu e se o
1: aya ni lenu e se o
0: fun anu re
1: fun anu re
0: ori ofe re
1: ori ofe re
0: iran lowo re
1: iran lowo re
0: oluwa e se o
1: oluwa e se o
0: e ja gbega
2: oluwa e se o
0: Amen. Mo fi Olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogbanjo o agbogbo meta abo lori no more work prayer mountain ni ogbanjo o agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin

0: ogboma ni fun olorun ni oke
1: hallelujah
0: daniwa yoshua
1: ese jesus
0: male la ni kunkun aye ose baba a melu mi afiwo oni olorun po sunna yo kan la wa mo olorun ti o si dorun ataye oni wa sofo dan ko loju ojo baba mi adupo won ni dorun ataye won ni da ofurufu won ni o ti wa kaye to wa won lu wa ngbata ye wa ngbata ye oni simo won oni ti ba mu iye di ti mo goke lo si wo gege oni be ma ti pade re oni ti ma tun lo si sale ogun lohun oni ma tun bo pade nbe baba mi wa mi gbogbo nigba kan na mele la ni okunkun aye ti tobi lo lohun ti tobi ni yin re
2: gba ope wa gba yen wa eni ta ri an ri se owo re woni lai lai o woni lai lai o baba mi o se o baba mi o se o lo wa lai le ni da lai le ni o se parupo on to je temi
1: o to je temi
2: yo bo sowo elomiran
1: yo bo sowo elomiran
2: emi oni to seyin egbe mi
1: emi oni to seyin egbe mi
2: emi o se agbo ofifo
1: emi o se agbo ofifo
2: mo ko iru elenga
1: mo ko iru elenga
2: aye mi fon rere mara
1: ye mi fa on ro mora
2: owo mi o daun la se o
1: owo mi o daun won la se
2: itiju ki se ipin mi
1: itiju se ipin mi
2: mo ko aba awon alaiwa bi olorun
1: mo ko aba awon alaiwa bi olorun
2: awon mo mi o ni fi anfani won sofo
1: awon mo mi o ni fi anfani won sofo
2: mo ko ogo atijo
1: mo ko ogo atijo
2: aye mi o ma tesi waju
1: aye mi yo ma tesi waju
2: emi o ni duro soju kan
1: emi o ni duro soju kan
2: mi o ni se alai ni ororo
1: emi o ni se alai ni ororo
2: ohun gbogbo nipa meje ti o rewa
1: ohun gbogbo nipa meje ohun ti o rewa
2: olorun ti pinu bi aye mi yo ti ma lo
1: olorun ti pinu bi aye mi yo ti ma lo
2: abi mi lati tayo
1: abi mi lati tayo
2: mo si je eni to ni anfani nla
1: mo si je eni to ni anfani nla
2: imole ni mi
1: imole ni mi
2: iyo ni mi
1: iyo ni mi pelu
2: mo si je ilu ti atedo sori oke
1: mo si je ilu ti atedo si ori oke
2: emi ko ni farasi
1: emi ko ni farasi
2: ami
1: ami
2: so fun inu esodu ori kedo ogun ese ketalaun olorun to wi pe olusi lo ma fi anu se itoni fun yan nesodo ri kedogun ese ketala o ni nipa anu re won to wa lo si ile ominira wa ile ominira wa ile igbedide wa ile ipin eni wa ile iselogun wa ile iran lowo wa nigba to de John 16:13 oni nigba ti emi otito ni ba de oni yo to wa yo si dari wa si ona na ona gbogbo to ba ti je oto yo dari wa si be nigba ta de Isaiah 50:11 only that Lord will guide thee continually and satisfy thy soul in drought. Only no yin, only more can rebale nino it on tea and number four. Isaiah 50:11 Uluwa yo to wa ni igbagbo gbo ki si igba die to ba to lori oro gbeyawo a tun to lori oro ise a to lori oro omo re yin a to lori irin ajo to fe lo si Canada yin o mo bo se ma to e ninu gbogbo ni continually in every area gbogbo ona ni o gba to oni ninu pe ko to wa yin o ni o ma fi o

0: o fe fi pe ba ti e je ti wo gan mo ni ngba ti ma fi pe ba ti e je o da mi lohun oro yen fe da bi oro Luke chapter 18 won ni obirin eni pe okunrin yo ti mo eni to nba gba ma fi wiwa mi da o lagara je o gbe en to ba fi pe re da lagara ni o da on positive mi o se pe fun on ti mi o ji o faida bi ni yo oro ti o so si o gan o ni pe yan mo laye re asiri olohun won fe ori o ekerin ti won tun fe ori o ta o ko fe ko ori ona ti oluwa ngba dari re elomun bo se pe to nu adura ko mo ona to lo ngba dari re mo da de so abugbu gba ma sha la won nilo woli won nilo en kan ti o so ona won fa won be ona kan wa to lo ngba dari e bo tani ojo mo elomin o le mo jenu ala elomin o le mo jenu ran elomin o le jenu kelekele ni a kan de force lokan kelekele tele won ma lo si bi to fe lo ire nbe nbe fun ohun kelekele a de gbo elomin ninu kika bibeli ni ba tin ka bible bayi ohun to ma se olorun a de ibe lo to lo ande tumo e fun ba ba ba won mo ba so so what all you fe ka mo ba wo lo lohun tin ba ni soro o ja de mo iyan ma sese gbe ni a da di pe ko depend lori eni kan to gbodo bo un soro to gbodo bo un waju olohun and we should suppose not to be so o gbo to so ni Romans chapter 8 verse 14 ya won ta ban samon lati odo olohun awon lo mo olohun so ami pe o ti e ki so mo olohun gan ni ki won ma sam so to ba jo mo ba we le no ga se baba oni bo me soro oni mo se like Absalom nigba to se si babe ti won le si igbo ti won le si esai eventually ti won sa tun babe be to wale won lo wa ni Jerusalem won ni ko de ri oju babe fodun meji won ninu bi pe a ele ti daji me ti ni ko wa ni ohun tun wa ni Jerusalem ni I capital ni bi ti ijo throne babo won wa e tun je ko ri baba won won lo pe Joab ejo e ba se meeting ba se won ari baba won fe ri won en ti e lo be o ni o je dun pe won ni ko wa jo si Jerusalem won to pegbon e sa tun bebe be o tun so le keji ko oko bali Joab o lo so na si iyan kilo do bi so na soko ba mo ni mo fe ri baba mi to yari to je kin ri n to ba se o fara mo na ni a o ni nda na abo bi to ready awon mo lohun sa wa aggressive de level elomi odun meta ko gbo ma be ko ri ito ni sibe o de sun ji na ni o kira sinu adura atawe oluwa ona to fi n baba mi so mo fe mo kan to ba ti ri asiri ito ni trial by error lo ma fa yi e ma gbe aye trial by error aye mo de gba be o gbodo de loju n to lo nso oluwa lo ni gbegbese yi bi ti o ba jasi ni o jasi ye pe mo kan ro be elomi to wo bi meje ta ba kilode ah ani to awon egbe na lo si dubai ni kilode awon egbe na nta oja leko na ni kilode awon eyan bata na ni won ta ni isin kilo ti e bi ton ba dori ko ni won na dori ko sonna kan na laye eyan o gba ni sugbon gba to ri loruko jesu a ma ra sha
1: mi
0: bu eni sha mi gbe mi to
1: amen
0: gbe mi to
1: amen
0: bi oluwa tin dari re o damo
1: amen
0: sheni o damo
1: amen
0: dandan ni o damo
1: amen
0: dandan ni o damo
1: amen
0: amo gbagbe pade awon odo to bere lati aro lana Thursday
1: gbe awon odo eyan ajo lati bere fun e
0: lati aro 27 to 29 Thursday to Saturday
1: gbe odo ni ti ko loko ti won ko ni sese gbe odo ti o ko le se won kare won je kon ka se yori gbe odo ti won fe be di ona won gbe odo to ki ajo na bo ki o ki ti shi ti won ni na gbe odo to fe alaafia ti won ti talofa abi awon odo ti won ti ko won bo ogun drugs won wa lo fe tu awon odo won se eyin abiyamo e so fun awon odo between the age of 16 to 40 27 20 29 won ni agbara pupo Thursday to Saturday in ajo nla ni sa won je te won je fun jo meteta ati pe se ofe ni ibi ti won sun gbogbo e lo wa won si kan lati mi se ogun ibi to ba ti nbo ma bo ni ma gboro won lo si agbara ba ni ma koge in ajo nla ni ni aro Sunday gbogbo eyan ara oregun ni aro Sunday gbogbo eyan toregun ago mejo lati be service yin ago mejo si ago mejila igbese kan na ni wa fe agbe nbe o ni in ajo tuntun ni je ki tuntun wa ni ara re na ilu ore o ma je pade la mi la ka o n fe mi pade n fun egbegbe ni ni gele do lo n fe bere ohun tuntun ni o ni aye to gbe lati January de akoko yi o ni ko te ogun lo o fi ti n gbo lori inu oje ose ori na ago mejo aro ni ojo Sunday si ago mejila lọmọran adani waye fe da olarin awa la wa niwaju Access Bank ni ogbede style ni bi o to gate in the 7 of Mimoto wiyawo lo fun ba mi so fun awon ti o gbo ni a fe sin ni ojo Sunday yesi da fun olodumare mi gbadura fun gbogbo eniyan anu

0: Eku ojumo mo tun kiyin laaro tuni oro agba debi ise wa ile ise olorire MTN Nigeria ni woni ka mo kiyin o Abdulrazak Abdulgani to se GRA lo ko mi
1: ore ni asu orire ajo se wo ni baje
2: ojo na re di anu ta pade office MTN ta ti ra sim wa akoko sugbon ta ma paro o so won lati ri ru ore ati alabasise po bi ti e
1: abi o ogbelope
3: Mo di dodun me dojo ni MTN tin so wa di okan to se so ala wa di to lori anyo ayo odun me dojo to kun fun orisirisi aseyori be a sese bere ni MTN
0: an so tan ni yan bo lati jeta a wa so de bi eja wura eleyi to ti yi igbesi aye baba apeja pada ibe lati fi gigun lana baba apeja dele oko owo fun yawo re inu yawo re dun ni jage ni yodo Ele awon do nile awon do loko awon do ni re gbogbo iyawo re ni ko lo ri so fun eja wura wu pe awon fe ile re gidi o pada lo eja wura fa se si ko to pada dele gbogbo ile ti dabi ile boro kini inu iyawo do okan re bale laarin ilu won tin fi won joye won tin fun won ni opolopo apole eni to si ba nba fera Nime mo pataki ki wo yepere ni eledu mari mo ja to si o yepere mo jo waye wa lai lai eye ko yi iyawo re to so fun wi pe ba le mi mo ri be ja wura wi pe ala fe je alase ni ni wa o tun pada lo ri be ja wura e ja wura tun fa se si o da lase ilu be ni gbogbo aye ti n wari fun amo dojo kan joka Ojo to kan joka ohun ati yawo re won so nigba ti won ji won ji bi owa go bi mesan abo lo wa ro olorun ti tan o ti tan si won loju lori ibosun won yawo re po si ah iru owo re ti wa tan si won loju si ye ko won ti tan ah oko ohun lori ba eja wura bi pe ohun fe di alase laye lorun igba to n ba fe ko ohun ran ni ko ohun ran igba to n ba fe ko supo yo ni ko yo ewe ko yi o dodo eja wura ni ani eri ota olorun o ba da kenke ko to bi bi yin atapa ni bata ni atapa ni bata yan ohun gaga eledumare lo fun lase ko sani keni to le pa si orun ati osupa bi ko du adeda lo Aje wi pe aniyan re lo fi wa nipo to wa tele tele fun ide eleyi pada sipo to wa nipile gba tawon mara eyin ko yi gbogbo ola lo gbogbo yara re lo o pada si ese aro to aniyan re se ore tin be lo wi mi ati ni o ni bo aleku ore keledumare se fun wa sebi to aniyan re se eledumare amo wo aniyan ko to sori felo mi o Ojo bo se je o e ka ro e je agbe o ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikin ninu awon adamu re sugbon ijakun re ki se ran ilu kan alakitiyan to le se ti to lu je enikan soso bi egberun eyan o ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo emi ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tubo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria o so ni bowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 Abdulrazak Abdulgani mr gra loko mi ile se mtn nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
4: oro agba re o Jack, we

Asure tete ikoja ale. Mori jamba kokan lana ero Olorun tun ba mi. Mi o sere o. Ijabo ko iba mi leru to je pe n to ba mi lokan jeju. E ma si mi gbo won pe okunrin ni ko wa ku o. Obirin to je obirin yin bo lati office ni. Mo so bi owo ago merun ni mangoro e yara mangoro ati je koja lasiko yen ke lo ko Mr. Pilot mo koja nbe mo do obirin yen fe so da titi ni mangoro ni o ko de le yemi dada mi le pon lo wa okada lu pupo awon dispatch rider to gbe agolo apoti alawo dudu seyin tabi okada awon to ma ngbero mu fura po okada awon to ma ngbero yen obirin yen gun obirin yen mura dada o ni obirin yen lo wa Olorun ba pe ko si wa laye to ba n gbo mi bayi a ma mo pe orun ni won so lori radio amo bo wa je pe be be mi se ri jamba ko yen lanu Olorun ni kan lo ba to le do la mi arabirin yen a o ba mi leru ah ko se ni to debe lanu ti o awon to wa ko akiru gan debe won ka lori won do se mo le pe ru wa la ori ah eyin te n gbo mi ogun e ka won leri ifese jole ko ni wole yin o eni ba e o isere ti o sele se ta yo ma ka lori to ma je se mo le pe ah iru ki lele ah Olorun je ko sele se mi ati Olorun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni sele saya mi ko ni sele sa awon omo mi ko ni sele se mi na o ko ni sele awon eni agbara ijamba ko ilagba de bi pe ifun arabirin yen gan tin jade sita ninu bi out lane mo de wa boyo re gbe si ko se ye mi mo sa mo pe ko mo to nse ohun ti diju boyo wa daku ni o ye mi a ero lo n ba mi awon ero nu titi so ba koroko yen wa mu lati ma lo pada si ona iyana paja ni o bo se sele mi o mo ko ye mi ko soju mi ero lo n ba mi nigba ta wa de waju awari oko bi oko awon yahoo base white ko spider toyota spider ta awon yahoo lo nsin pelu lexus black ko mo wa n gbo ti won so pe se mo nu opa kero le mi wa mo wa n gbo ti won mi ni duro mo wa n gbo ti won so pe ikọni olun yọju yen o da pe ngba ta ara awon okunrin to fa ijaba ko e mo iso ba omo yahoo tun ma wa moto wa ma wa bi bare pe won wa formula 1 ere asapajude won ri pe ngba ta awon be si nile won o da pe ngba ta awon be si nile won won fi oko le won sa won nu mango pe bi akọ ma wa lo du awon pa o mi opogun ti mo so yi e ri pe mo hun siru e po mo ra won ko da mi loju un to sele laarin yen amọ kankan to da mi loju ni pe mo ri arabirin yen le nle teru olon ba

0: tẹ gbọ báyẹ òun ni omi bisola balogun tamilo lobo le lori emi ku lole olohun saanu yawo tana won ni oko kan ti wa ni abi afara national abaji national litile abi afara airport niye won lese re ti ya si last month wa nbe looto amo bi won won lo 13000 ba kiro ko sile eni ma ko da keja mo ko wa tu anu e bayi elo baba de
1: assalamu
0: alaikum wa ba se kia kia ona wa po laro yi
1: jodun olohun ni ta ba n bo ni majoda majoda mo wa nbe ni mo se ro yi ati yesterday ta ba ki ya ato di toge ti majoda ye
2: yes sir
1: in fact nkan ta ti ta fi wo jobo orun ibi kan wa ni ori titi ye lodi e je ka kan ni orile de o ti to je ri pe
0: o to
1: ti ma to ba ja ti bayi o lo ni okun de ri sale
0: lori bridge majoda ye
1: majoda ta ba ti ku express ta ba ku de ku eko na ngugu bi o
0: eko ko ni yan ibe ko ibe seku
1: o seku
0: e ni jebu ode
1: ta ba ti ku jebu ode a ma ya de ni pa ko le pe
0: eko de ni be ye
1: eko na pe o ko ti di ni o
0: ko to lori afara
1: ibe ke to je ni pe ti mo to ba ja ti o lo ni o
0: e si babo de
1: e ma wo ni ejo
0: ona airport ikeja amo mi o le jago mefa ti ku iseju meji o lati mu polo oja kan a ma padago meji abo oro ilu agun na kele lo tuto adi ilu ari folani oka ilu ko te ma binu pe ori ona antony bo ba se je aso lori to elekeji 2 minutes to 6 a lati mu polo oja kan e dakun

0: ọjà lánàá dé náà wá síbẹ̀ wọn ní ìrìnàjò àká lọ fọkàn balẹ̀ saudi arabia àti ilẹ̀ wa nàìjíríà ti ń gbé pípẹ́ fẹ́rọ ọmọ nìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ ó ń dún àwọn ọlọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ilẹ̀ nàìjíríà ó ṣe pàtàkì saudi arabia lórí ìdáàbòjọpọ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́ wọn láwọn ọjọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni pẹ̀lú àwọn jajagun ilẹ̀ wa nàìjíríà láti gbógun ti àwọn iṣẹ́ òkọ́kú sọjẹ ka gbadun le wa nigeria bi ko ta ba jose po ta so suju ka to ho bi ose bi pe bi pe idabun le wa nigeria yo le ma kuro kilala iroyin ayo nile iforede wa inu e the guardian ba kan we daily stress balance keji iroyin e la
1: o da pe to ba je saudi arabia le gbon mi lo south africa bi le mi ma ti ko la ro te ni kilo sele be bo wa mo wi pe awon be si koju awon eyan won koju awon mo nigeria ta awon bi ti o se ti won pe ale pro ni orilede wa south africa lo so be nipa die je mo pe igbese to ni kon ba wa ri nigba papo n gbiyanju lati gbo awon to wa nbe je mo pe latari bo se pa awon eyan to tu gbe ra won kale ona ti kuro ni orilede south africa to je pe bi awon bi meta 67 ototo no tun kule si papo po furufu murtala mohammed lade to gule pe to awon to je awon ri ni south africa to ba ni kon ma ka ile amo nipa die yin won ti pada sile baba awon to ni pe kini ile baba eni ni mo leru
2: wole
1: won ti wole so pada si nigeria ba yin telegram leti ri kala aro yin
2: ko kon ni le so bond fm na lo je pe o n te si waju ko si agwe re radio nigeria lo tin la na ba wa adetun lo ni mo ni ma da lai si tabi sugbon bond fm lo si n bo wa lola bond fm lo so abalajo ara ku ri afefe akoste sin wo ni akoko to dabi koko radio nigeria an da ko mu an je ko gbe na ara ko wonu ara lo sodo le se radio nigeria kun ti ijoba apapo SCN won le won ti o gbe ko duro bi egodo ti so won ipa to ke ba lori ju ti so lori igbarade fun di gbugbu odun 2027 ibu eto lo ti wa ni sepesepe o tori pe aidagbaju eko lo eko na ni ipile ola e ba si lekan gogo gun ejo e mo kan wo gbugbu awon akunrin wa to je ko won ya royin wa bi pe won ta won won ba derun de lori ikose mo se na ni o ani be ba si gbagbe ngba to na lo lowo lowo en to je o gaga fun ise efose ku ti e ka ti ko ti pe le de wa metro efe to je pe wa ni kawo won mo ba de nike adegoke to je pe on ki gbugbu awon to je pe o wa ni kale na lati pe ba se ngbagbe fun du gbugbu pe yo wa ni ko pe ko pe lati pe awon oniroyin wa won mo jabo se ki won mo jabo re oni en to wa fi gba kan je o gaga toro mo ti de ti fun to loselu papa jọ fẹ fase yen quarter abuja nkan na wa nkale to ba gbenga ona yiga won si ro gugu awon osise lati pe ibi ta ba ku re nikan tele e se dada bo se ke se dada ke si ta ke si to ke bo se ke jabo pri to ba ro mo bidibo ba se lo ni orede wa ne fun lodo ti e
1: koko nu we royin on te si waju laaro e je ki kan si ipinle kun je pe oko lo wa ja jo duro ni ipinle ku sare pe kemi na ko ja lo si odo tani o latari igbara si eto tata to ma waye lodo ode nje je mo pe to ja laga fun ijoba abile ikote nde yin alagba bola oladujo ma fun laaro tini fun gbogbo awon olugbe ikoyi obalende o ni ewo latari igbale ngba to ma waye rogba awon to pe be osita lati se ayika gbogbo agbegbe yin o bakan na lo so gbo tun ati gbo awon gbo tun ati on mere mere to n se ni ikoyi obalende de lokan yo ni awon ko to damino to je pe ko si lawon bi kan ati awon agbe kan to je pe won ra lati ma ko le si oni gbogbo e patapata lo nti se o wa ro gba to wa ni ikoyi obalede e satileyin fun isakoso ijoba won gege bi alaga ni ijoba iyobalede ati lati se awon ojuna gbogbo bi ten gbogbo awon ko to damino yin lati ko awon ko to tori asiko ojo to ro ko ma ba fa omi agbara yagboro e lo sinu weyin nation laaro tini
3: duro na ku tura multivitamin yen bi are nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere

0: ni fun Oluwa se won ni ki dun ko po abi be ni ko po ko dun ko dun to tun pe na Olorun ba yo je ki rorun ko je teni kokan wa adu o kin po ju na o adorun ba to tun sile kojo tini to tun fa nu e wa ri ta tun rojo jimo tini koyin osu ninu osu kejo odun 2020 2026 eni na ni ojo ke le din ni ogbon 28 osu kejo odun 2020 Oluwa se o Oluwa mo lore mo se lo pe mi wa gbori ojo tini ibuko ojo ko kole si odo de ni kokan wa bibi yin na re bi sala balogun koko nu we ro n tesiwaju
1: akojumo mo ni bi gbogbo te ba wa koko nu we ro yin bond fm re lati le se radio ye lara gba ida ni o e ka bo si apa keji nu we ro yon pendo francis o na ni oruko ti mi o
0: ninu we ro ni telegram la ro ti ni e je kin koja lo si o nje je mo ipe la ipe la jina ni awon femi shop won tun du moru moru won tun lo ba awon kan to tun ji won gbe kan to pe ni bogu nje mo lo ro ise sele ni ipele naija ma ni o ri igbese yin je mo pe awon apapo awon bishop shop ni jo aguda yen bishop o ma ti ru ara bona me tunubu ati pa awon eleni leko ati pa to sara bi pe ona wo le le gba ta de fi de pa awon femi shop yi won lona te le gba ni tete wa na bayo si o ori pe bo se pa awon ni fọnọ fọsu mo se nja rin ton gboro gun rogun ti won tun ma pa won le igba ton gbo pa pe ko ye ko ri be o nigba jade ninu iwe iroyin ni telegram laaro ti ni ni apapo ngba ton se pade papo ijoba apapo ati awon eleni loro lori oro eto abo wi pe egba group ti oro ibo eto abo ki awon wa ni awon gbogbo ipinle neja bi awon ti eto abo ton me ki won le ni ifokale o ti aba gbagbe won ni awon to tun josin ni le josin kan ni neja ni agbe ton pe ni bogun na ma to tun ji gbe o awon afemi so ton tun ji won gbe awon yan bale bayi ni awon apapo awon bishop nigba ton se pade papo en to je adari to je oga awon yen most reverend martin ni won agoso lo ma so o ninu atejade ton je pe oka awon ton lo se awon eyo ti won lo josin mo mo se lati ni mo tun ji imam won se ji imam lo ja awon to wa mo je church na ni en to je alagba church atawon to wa ninu josin won ji won go ni bola fe ba ya lo do afi ki ijoba apako ko tete won abayo si o bakan na won lo tun sele agbe kan to e pe ni ukun ni ipinle beni won ni awon bi meta din ni adototo na ni atun gba ton won tun ji pe ton de pa awon eyan bi 17 oni me ona ba ni ki ijoba apapo kon gbianju lati wa bi won se ma de pa awon afemi ofo ati awon ton satile ori tori pe kini won ni awon ton je afemi so awon patile fun won te pe won ro won lagbara pa ni se e ma ja awon eyan gbe ke ma gboro gbe to ba ti sowo ke pa ni pa fona fo su ki ijoba wa papo won wa gbianju labayo lati je ki eto abo ko peye ijoba apapo ni won ro laaro ti ni o won le ndoro ati awon to mo ti futodo lori eto abo ninu iwe ni te leti re ka lekunre laaro ti ni
1: ninu iwe ro the guardian to jode lo ne gbogbo eyin te ti pe adota odun tabi ju be lo tabi oku be bele nja bayi ke pe adota odun e te ti yin bele je o doctor temi tope farombe ti ile iwosan university college hospital e ti wa nilu ibadan o ma noro kan lo uro toni oni se ri eyin te ti pe odun yi taboku die bele nja ke pe adota odun yen 50 years lo ke pe oni te ba ti ni aisan iye aisan gbe enu ta mu si osa oni ni se ni ke bere si ni fura ke boju to oro ara yin dara oni tori pupo ninu awon to ba ti pe adota odun to se wi pe enu o wa lara won abi won ni ogbe enu o ni imi lo se wi pe ma man di arun jejere ta mo si cancer nitori idi eye o ro gbogbo eyan lati gbianju papa julo enikeni to ba ni ogbe enu ta mo si osa lati bojuto eto ilera re dara dokita fa so yi lawko to ba won akoroyin soro lana ode yi nilu don gege bo se so oni o se pataki lati bojuto eto ilera won tori wi pe eto ilera ti yan ba bojuto daada ni ki di ohun to se wi pe apa o le ka mo nitori idi eye o ro awon eyan pa julo awon ti o ti dagba die awon to jori won ti nlo soke to ti fe eto adun tabi adota adun tabi ju be lo lati bojuto eto ilera ki o siko lati le yago fun ohun to le sokunfa ogbe enu ti o se se o adi airun jejere ta mo si cancer eloka inu worin guardian to jade lo ro to
0: o da je ki n pada sinu worin ni telegram laaro tin ki koja lo si ipinle ondo iroyin to ja to ba jade kuro laiwo latari pe kini oni to ja benugo legbimo so to n fe yo iyen alagba lamide oladiji nje je mo ipe oro tutu beyin yo latari pe kini won ni laarin oko se na laanu ode normally pe awon jale awon mo wole iyabo ekun won ma ya wo ilegbimo so fi to wa ni ipinle ondo latari pe kini mo se fe yo wo ki lanko en to ja benugo so fi na yen ona bo lamide oladi to fe yo kuro lori o nigbati oro to jade laaro tini ninu weri ni teriga lati gbo pe won ni se wo bi se lana to de ilegbimo so na kan ri pe awon

0: ko won be si dumo mo se fe yo wo kila ko en to ja be nugo ile igbimo asofin na yen adubo lamide oladi to se to fe yo kuro lori ipo na o nigba ti oro to ja laaro tini ninu weri ni teriga lati gbo pe won ni bo se wo bi se na na ile igbimo asofin na kan na kan ri pe awon mo gan fe ko won kan be si dumo wo morumo kan do won gbogbo nu be yen lati lo koda won ni bi to ti se pade kan won tun ya sibe o lo pe awon eyan lamila kata won lo awon eto alabo pa to je oga won be okan be yen olajide ogun to do na lo ma petu awon mo gan fe lorun ti won fi kuro be won ni igbese to n pe ni pe boya won fe sarabe nu ko to fe yo kuro pe ba to ba da gbala sile awon to ba da gbogbo ko nkan ru ninu be o se kan ma yo won ni sugbon o se ko sa ti to ri pe kini won ni kiko bo se apapo awon to wa ni ledo ma sofin na no gbe igbese lati yo kila nkan to ja be nu go ya lagba olamide oladiji kuro latari esun rokun kan ti won fi ko pe o se wo na ni basu basu ewo enoka ni owo ni teriga laaro ti ni
1: ninu wero igadian to jode lowuro to ni owo le se olopa ipinle osun ma ti te awon afurasi merin leyi ti won so wi pe o sese ko je pe won lowo ninu ikolu to yin yin ibon pawupawu eyi to waye ni agbegbe ni ipinle osun eyi ti o je oga gba ile ise ipinle osun ogbeni ibrahim zungura le oga gba tutun ni ile ise olopa ohun lo so eyi di mimo lana ode yi oni ri ikolu eyi to waye ni agbegbe ikire ni joba ibile irewe ipinle osun ni ojo aje ose yi won ni awon ti won furasi won ni owo ti te won baye won ni lara won ni ati ri iru ademola eni odun mokanle logun ati olalere tiwo adedeji eni odun mokanle logun be to fi mo ademola eni odun merindin logbon bai abiodun omo ogun odun won ni ojo aje ose inu te won o ni edi ti o je oga gba hun wa se lana ode ye ni le se olopa ipinle osun eyi to wa ni osogbo to solulu ipinle ohun o so di mimo o ni lara won kan to wa lowo won ni ati ri ibon AK-47 ti awon olopa awon iye ota abon ake ati awon nkan ra won ni atuti ri ere ibani soro merin ati awon nkan miran be lowo baye won tin so tenu won niwaju ile ise olopa nipinle osun ninu iwe iroyin guardian ati iwe iroyin daily trust to jade lowuro to ni
0: o ti pada si oro royin awon loselu bayi latari gbogbogbo to ma waye lodun to lo ma je ki koja lo si boni o ijeje mo pe to fe dupo si to fe lo soju le igbimo asoju sofin le wa ni ipinle eboyi alagba na alagba ifaye chukuma odile o ma ti so laaro te ni pe egbe osolu pdp to wa oni to n ba jawe olubori to pe won po ohun jawe olubori ninu ibo 2027 lati lo soju ekun na o ni egbe osolu na yo ma ro opa bo te je ri pe won ti so gbe egbe osolu pdp o da pe itan won tin ohun afiseyin te kun ale ro so ri pe kini gbogbo ayin lo n kuro ninu egbe osolu na lo osolu miran oni sugba ni egbe osolu pdp ta wa lowo lowo bayi oni ni ipinugun ni ipinle anambra ni ipinle eboyi oni gbogbo awon ipinle kakiri ti awon osolu pdp to wa leyin pade to won se lana ode o le ri pe egbe osolu pdp tun rowo pala ni 2027 bakan na ni oni na pe lajina won ma ta de to ma do si pare ninu egbe osolu pdp won ta ru pe si ta bo te je ri pe o ti bere lowo bayi fe ni to fe ko si ipare oniko ti peju ninu egbe na latari kan se lana ode bakan na lo wa so ba awon elenu loro ninu egbe osolu pdp ni ati ipinle ipinle anambra ton se pade papo won ni ta ba ma fi ri odun 2027 yen odun to nbo egbe osolu pdp won ni awon ipinle ti won ti kuro nbe won ni ri pe gbogbo awon ipinle na ni egbe osolu patun rowo pada tori pe kini awon to fe du ko si po gomina ati legbimo asofin egbona soju sofin oni won ti poju awon to kuro ninu egbe na lewo sinu ro iwe ran donation ke lo ka lekunre latari gbadi si 2027 ni o
2: Prompt fm 92.9 ore mi won ni ka kiri ara bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e puta itai ah ija fara le wo
3: ore mi pa ja pa ja npo iso ara fifa so owo atese to n kuriri guta itai
2: gogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi ibo se dara to ni bi afi capsule yo mu opin de ba ara to nta ni ara to yun ni iso ara to ti re arugo atakebe pa ja pa ja wa bigba nkan to n bu ni je tabi rin ka kiri yo kora oju amole kedere wa ro orun sun ewe ati igbo le wa ni won fi se bi afi capsule jade ajonabda si fọwọ si bnc capsule wa ni chris pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke mycosin pharmacy sango first pharmacy atan chidex idumota roma pharmacy korodu gbogbo faith ati juta pharmacy iseri roundabout ileise timetayo tridomedic real limited lo se bnc capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin epe 081-033-69434 ipada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o

0: gbalejo bakunrin gba ko so fobirin ko ba de gba ko so fawon agbalagba eto gbale ogba ta bere pada ni pile eko yo si ma waye ni gbogbo ojo satide to ba gbe losu lati asiko yi lo aarin ago mefa abo ti ago mejo abo aro eto gbale ogba ta ohun waye aro gbogbo olugbe ipile eko ki won ri pe won kopa ninu eto ohun daada gbogbo wa la ni ojuse kiko gota iwaju le wa gbigba yi ka wa ka si tun ri pe an ge gbogbo ko to ba hu lai ka le wa be na la gbadọ ri daju pe ayo gbogbo idoti wa sototo a di won sinu ora a si gbadọ ma gbe goro idalenu wa sibi tawon osise ajo loma pase pe ka ma gbe si awon osise oba yo ma lo kaakiri lati sabewo sawon ijoba abile atawon agbegbe dagba soke lasiko ti eto gbale ogba ta ba lo lowo ni gbogbo gba e je ko ma ye eyin o gbogbo wa la gbadọ pawo po gbegi kina to kale arun ati aisan lawujo wa imoto to gori arun mole boye se nbori ogun igbega ipile eko ajumo se ni o ile ise eto ayika ipile eko olukede
1: agbe ofo payajo are o lo amiru kiti eni gan eni wo go wa ndi oro mi ori ara re ni o mi ru o
2: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
1: egbon ara o mo so mi isora nfa mi so ori jeri je ara ndu mi ibade to wi paruko je temi ilerin ogbo na kan se keji ma
2: are ara ni ogun te yan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ati apere te so niyan o e lora mustive capsule ke ma ta kebe kebe pada mustive capsule wa ni chris and chris pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke mycosin pharmacy sango felmox pharmacy atan chidex idumota roma pharmacy ikorodu gbogbo pharmacy ramsgate ati juta pharmacy isheri roundabout ile ise timi tayo trado medical nigeria limited lo nse mustive capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 bi aye pada ba si leyin ojo meji si dokita re o
3: Yoko dori kodo ojojo sebe o sewe bi oja oro dun rawo doki osupa somi loju reti reti tedwoko won la fi kede ipakoda baba wa his royal majesty
4: oba tajudeen adebanjo
3: elemoro di onitedo of okeodo iwerekun land nipinle eko
4: eni ti o darapo mo baba nla won ni ojo kokanlelogun ojo jimo osu kejo odun 2026 awanu re yi
3: ele ti ajuwa yo waye ni ojo jimo ojo kejidinlogun osu kejo odun 2026 awanu e bakana ni afin onijedo ti okeodo iwerekun ni ipinle eko ni dede ago meso wuro e ma sala iwa o gbogbo wa la ma gbeyan rogo wa o olukede alhaji lanre mustofa martins director and head of planning unit ministry of transportation ati iyawo won alhaja taibat martins gbogbo wa la gbeyan rogo wa o
5: amele moro mu ni bejo agbe awon igi meta ibeju ikan sowo ikan soyin kan salari baba aso omo afokan wo ni beju teru to mo fo kako omo ise ware bi ija omo fi gudugudu owo ise won leyin orun omo waju oloko ti nsowo akeyin se oloko ma se jidaleke ogeregeri oloko ma tan yebe yebe loju omi sunwe o baba mi sunwe o

ti mo ona lati lu ero ibanisoro re lati ma pa wo wole o ti di lowo ta bo aniyan o Pips Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni pe gbogbo ise lori internet ni GBT bi oko eni ba dani loju a fi gbari ni iwo na ma bo ni bi dani leko yi ni Sunday ose igogo laago meta osan idani leko yi ma waye lori idani leko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipile Eko gbogbo eniyan ni lani leko yi wa fun o yala omi ise miran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obirin abi iwo ti keko jade ni ile eko to nwa ise matumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lo fe ni o idanileko la ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye ni Sunday ose igogo laago meta osan koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida ogbon ni 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki ko se lenu eni idanileko fe ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipile Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu ipo kosi send yes latori phone e send text message yes so the number yi 08063422699 le kan si 08063422699 orire ki de bala tetere oro to ba dani loju ki ko se lenu eni lakoto ara Pips Arcade Forex Academy awon won ko ri wolu ti won ni ka ko ni po ise ati osi ka wa na do loro ka yi ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo na dara po mo wa lebi seminar to ma waye Pips Arcade Forex Academy den to fun ni number yen lekan si ko ma ba di pe n ba lo ton ko ma dariyan jiyan number yi le ma pe si e send yes si number yi lekan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 08063422699 08063422699 do ba joko to ba gbiyanju wo na ori pe ona ala fun e o ba ti sun o ma so siwaju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan

ti mo le pe ni iroyin ayo tabi ki pe ni iroyin ti o dun mo awon kan ninu to wole to wa lale ana lo je apere yipada rere tabi ki pe se yo je apere yipada rere fun ifeso se lorilede Nigeria ta mo si bolu gbigba won mo je bere le ni wi pe nigba ti oyin te wa lowo lale ana pe awon to se ijakoso bolu gbigba lorilede Nigeria Nigeria Football Federation be lati odo en to je are won mo so nipa ogbeni Ibrahim Guso ati Sanusi to je akowe secretary general Nigeria Football Federation pelu opolopo awon ti won jo sise ge bi olusakoso esco Nigeria Football Federation won ko iwe fi sile pe o to ge omo levy amo o jo mo oselu ko jo mo oselu te ba kale ni ejeta ojo 24 pe loku ki won pari ise won ni sa alakoko to tun mo pe sa alakoko odun kerin ge bi olusakoso bolu gbigba lori lede Nigeria eyo mo orilede Nigeria o se eleyi o toka si ojo ola rere fun ifesose lorilede Nigeria se eleyi toka si yipada rere fun iko bọọlu Super Eagles se eleyi toka si yipada rere fun iko bọọlu Super Falcons se eleyi je o toka si yipada rere fun ifesose ni orilede Nigeria ti liga agba jeun orilede Nigeria gbogbo eleyi o se pataki tajo so laaro ilori papa born 92.9 Lobaba bon 92.9 Are orilede Nigeria Are Asuad Bola Kmet inu buji si eval Pelu a sheti wapa Late inu urbani damo Si lori oro Ibalu soro Ti amo si gawa Ono yiga Ni wansi kede ukwe Amo pala sheni o amo dalaba Tuto tokwe ye Elo chesiye orwele bon orilede Nigeria Lati ala agbara Ajo to ri sere daraya ta mo si Nigeria Sports Commission NSC lorilede Nigeria gbogbo eleyi la ma so lori papa bon 92.9 loni league agbaje orilede Gesi Premier League Brighton lo nbe ni pa akoko awon ni won tele eleyi be so se akoko ni sa to koja ni opin ose to koja ninu sa tutun to sese bere ni ose to koja yi eje ki menu ba pe anotu ni o ni won yi koto awon oko to ma wa ni ipele ni ipele e ma gbagbe pe Champions League won se ni oniberin iko mo o ti di oro pe oni iko labe iko group stages group by group won si pe gege won pe lana iwo iko to e daku o gege bi awon olorufe orijinisi iko lokege loke okun e daku awon orilede awon iko te se atleyin fun awon iko wo lawon ma koju bi apere Eko Arsenal se mo pe ninu champagne ti odun yi ni ipele akoko ta mo su group stages won ma koju iko Real Madrid Manchester City won mo tun wa gba alejo iko PSG se igba akoko ti Man City ati PSG ti won ma koju ara won Real bi be ko gbogbo le ma gboro ipapa bon 92.9 la ro yi eye ki nkede fun opolopo wa ta lo re ofia champagne ati ma gbo mi PSG abajade investment to wa laarin ko Chelsea ati Luton lana ti jesi ibori pelu ayo meji si odo ki lo sele lori papa yen o tumo si pe o ti di ifeso se meji ti sabi aloso akon mo gba tutu iko chelsea to nba mejeji se o jawe olubori o le je pe akoko re pelu fulham ori loko yo o para bori pelu ayo meta si meji amo eleyi so se ni olorun fi ro olorun ayo meji si odo ni ko chelsea lo mi lo Luton Town lo ba ni awoda bi gba fe pe olegiri ni chelsea ẹni tí wọ́n lè mú ni wọ́n lè ti bí mọ́ lórí pápá bọ́ 92.9 gẹ́gbẹ́ sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wípé àgbo pàṣípàrọ̀ a máa lọ bẹ̀ o a lọ kó sáàrin àwọn tí wọ́n rà àtàwọn tí wọ́n tà rárá o mi ò sọ nípa àràgó mi ò dẹ̀ sọ nípa kárà àwọn èèyàn pàtàkì tó lẹ́bùn láti ọ̀run wa tí wọ́n tún wá kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ mọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó lówó lórí ní àwọn ikọ̀ ńláńlá àwọn akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn àti àwọn olùṣàkóso tá a mọ̀ sí foreign directors ni wọn dúnàdúrà lé lórí tani wọn rà tani wọn ò ní rà àwọn agbábọọlù olófẹ lọ sí kọ báyìí àwọn òní ò lọ àwọn ohun ti yanjú ọrọ wọn gbogbo ẹ la máa sọ lónìí kí ni àwọn akọ́nimọ̀ọ́gbá sọ bí àpẹẹrẹ fi ṣe company tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ tá a mọ̀ sí bámúni lórílẹ̀‐èdè germany ó pèrè kan láàárọ̀ tòní nípa ikọ̀ bámúni ẹ dákun ọ̀rọ̀ ẹ ṣe ta bá ọ̀rọ̀ agbábọọlù atamátàsí orílẹ̀‐èdè gẹ̀ẹ́sì alikane gbogbo eléyìí ọ̀rọ̀ ń bẹ lórí ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ báyìí kúrò nílé iṣẹ́ bond
92.9 Luis Enrique ni akoni won gba iko PSG o na ma jare sita gbangba loni o pe de kan o ki lo pe ninu ede e ma iku o me o awon omo orilede Nigeria ti won gba ball kakiri agbalaye awon epo awo ni won ko lati se aseyori ninu awon ife sose kakiri aroko dare oruko ni ti toka si pe omo orilede Nigeria ni o ma gba ayo meji sinu awon pelu iko wo to tumo pe gbogbo awon iroyin to je pataki ati afari te ngo mi so nipa league agbaje orilede Nigeria bolu lore kore lekun jekun awon super eagles ni o super falcons ni o bawo ni o se goke agba orilede Nigeria ati pe ati ropo awon ki o ma se isakoso bolu ti ba orilede Nigeria laarin ojo melo kan ki o be se ede eto ribo mi ti a finish eyan ti a finish igirogodo sini iwo onigun ti bolu orilede Nigeria tu bi do bo se ye ko lo ni melo melo a bere kokon lowo won o a toro lo won a toro aso a toro le a toro le ko da a toro amu ma oro a toro epo ta fi nkan ero amunowa lati wa won fe so se yin n ta toro lowo awon ajo NFF ati awon agbabolu wa ni pe e munu wa dun kori wa wu ge bi omo orilede Nigeria kas ma ko lo ni pe baba ti ba wa se o ba wa se baba ti se yanju ohun to nja wa laya baba ti ba wa se tori pe itako o wi aseyin give us one go itako yun o ti toto o ti to n ta fe ma ko ni pe ope lo njere papa papa pam pam baba papa papa papa papa ko ma fun so beti e ka ma lulu kọkọdun won ni awọ fun won ati awọ alawọ ebebe green and white je bi omo orilede Nigeria olootun eto e doctor tun ni tobilus ba ko ede olale kan se mo wire abi won wire se ki se ero barisan to ba tasco are bola me tun bu ti pase pe e lo se atunto e to ake yoyo e to ake bisu bisu be ani se awon agbabolu orilede Nigeria won be won ma ni iriri to iruri iwuri to da won si ma gba ife ye o to je omo lefi awon ere da to ku won ti se aseyori kini se ball orilede Nigeria e dakun eyan alale kini se ball orilede Nigeria eyin badan kini se ball orilede eyin oyo kini se ball eyin osodo osun kini se ball orilede Nigeria e dakun e wa adasi kini se ejemukulo oja.

0: ilo nsele akadoku oni ni ko so lowo re adebi ton si o da fe mi ati e o tun fa mi idani fun wa wa atomo aja mi si
1: o le ti ye
0: bo
1: sele ko ta wa si ba je si
0: se gbogbo yin re si je love ati friday ati mo ga ti mo tun wa fun e
1: o tun le shikin lori
0: o tun le shikin lori
1: dem
0: lo tun pe ko se gbe pe mo tun ma mo ile
1: more ile onje igbaloje ta mo si chicken public awon gongon lo te mi si faji yi o so lo mi mo le pa lo fun e se pe ma people fun e ni
0: bo so wa se
1: so mo mo chicken public wa se to ti wa ya ni lenu je si o ni pe o pe kon ni citizen congo buy one and get one free o mo ni gbogbo nje to ye ti wo gbe kon fun e ti wo lo je pelu chicken melo be
0: lo wa baji
1: se to mu ko to tu wa gbe lo le to ba ti ra rice that must be fried rice and jollof rice for for any chicken merry the lori to dem put a ba so ka gbogbo isire ka gbe le rawo lori a je 5300 citizen congo
0: to tu se pe rice kan pelu chicken meji o ba si 2650 naira wa plate kan
1: o ja na re bi
0: to ba ribe ele kan mo wa na le de ati ki ya ko wa se faji o atemi ati yawo omo o wo pe nti na la ma na buy one get one free
1: so sha
0: o nda o ma so pe na o ti bere lati august 26 o di e ma so pe ni august 29 lojo saturday chicken republic eh yi wa le ni o si nkan
1: be ni je gbadu re
0: pelu 5300 naira to ba ribe gbogbo eyin alafe eniyan te n gbo mi laaro ti ni ile ise bond fm natural of 9 leni friday oni pe koni pe wa sopin eje atuyeye jade ka lo se nke ile igbafe ounje ti chicken republic to wa lagbegbe wa kawa na le banu promo to n lo lowo lati le ounje igbalode chicken republic pelu 5300 naira ṣugbọn sa adehun ati alaye wa o

0: fun mi ni laji go ara bi rin e se ru aburo ororo ni ohun ti omo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra ba pa julo o sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
1: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gbere ni owo re o si fani la poya
2: Power oil.

0: their shoe. No time to talk. I'm a 10th of Jen at Odogwu. Only the best.
1: Lori Papa Bond 92.9. Ka para sori eto wa eto yin Lori Papa Bond 92.9. E je kin si odu ago kin si ma mu awon oroyin pe lori oro pe en to je alakoso are iko to se ko kari ball lorilede Nigeria iyen Nigeria Football Federation Ibrahim Guzo oni ko mi je sile a to je akowe re Muhammad Sanusi Dr. Muhammad Sanusi no ko mi je sile olopo won to si jo se port ko mi je sile ni bayi ije jamo pe won ti pe apero kan to ma waye ni olu ilu wa ilu Abuja pe eleyi ma ti apero ti won reti etere tele pe yo waye ni ojo keta di lodun osu kesan pe iyen se kini iyen si duro na ni bayi won ti pe apero wa kia kia ta mo si emergency congress pe ko waye ni olu ilu wa ilu Abuja latari pe ogbeni Ibrahim Guzo are ati akowe re Muhammad Sanusi won ko ewu je sile to tu wa gun le pe ase ti are Bola Ahmed Tinubu pa GCFR pe e ro ti wadi to peye ni bayi won ti fi ogbeni kan ropo gebi Adele ogbeni ohun la poruko re ni Dr. Emmanuel Ipeme gebi Adele akowe amo ni bayi won ti won ma se igbedide iko kan ti o ma se ko kari ball orilede Nigeria eyan mo orilede Nigeria se ogogo ona bayi lalake wa so abi nkan mi tu wa te fe ku asa kiesi le lori tori pe baba mole ta ba ni oju towele to jo wele ta le pe ko sa to sa ta ba tu wa ki gbele ole ta nyu ada sese pe ikojaye ki lo tu ye ka tu se o lati daju pe ball orilede Nigeria o pada si ipo ogo le koko yen ko ma wo mi tori mi ni paro fun yin o ndoju ti ni o ndoju ni die die 07063 16 1916 0706 3161916 ni number e lo tuoto tuji ifa korede olalekan okan na amorilede Nigeria ma fakoyo o tolu aroko dare oni o gba ballu meji sinu awon ninu ifeson se to wa laarin ko to nda wo fun lorilede Netherlands yen Ajax FC ti won si gba ball ohun nigba ti won na FC Sion pelu ayo meji si odo bakan na je ka tesiwaju lati ma so fun wa laaro ibakan na pe en to je akon mo gba iko ta mo si iko Barcelona iko Liverpool on ni o tin so pe die bayi loku lori oro awon lati da gba ball kan ti awon tin po gbere lati ojo to ti pe lati iko PSG mo so nipa agba ball iko PSG ti iko Liverpool ti won tin po gbere pe ani dodon ni omo agba ball omo dun metale logun yi ani dodon ni ki awon ra Bradley Bakula lori oro bayi won ni won ti sumo gan o won ti sumo oro to wa nle gan pe laipe lajina won ma ra e je kin kede bayi pe en to je iraola to je akoni mo gba iko Liverpool o ti kede bayi pe nitohun Anthony Iraola ohun ri pe okan agba ball Kodigako Gakpo o ti kuro ninu iko Liverpool ngba ta won koju Newcastle United bo de ye kokopa o si gba ball daada lori papa amun won ri pe okan e ti kuro lati lo sinu iko mi bo de ye pe Tottenham Hotspur lo se se ku lo tabi ko mi o ni ohun tun le o ti anfani ba ti wa fun lati lo gbogbo ara ni ohun fi tun sile ba kan na ye ki so ile fun wa laaro I pe Atletico ti kede bayi won ni awon o nigbase ki Barcelona ko ba won so rara nipa oro agba ball awon atamata si won iyen Julian Alvarez ni die yi o ti opopolopo ni won wa ri bi gbagbe pe anfani ye fun Victor Osimhen lati da po mo iko Barcelona tori pe Barcelona si nilo agba ball ti o ma gba ball lowo kan gbogbo gba to ba ti ti o ma fi fa awon ya to tun mo pe o se se ki agba ball omo orilede Nigeria wa Victor Osimhen ko lo da po mo iko ta mo si iko Barcelona e je tin tun so ile fun wa pe awon ko ti mo fe menu bayi ni die ninu awon ko ti awon iko yi ma koju ni Champions League sa ta wa yi Liverpool nile won o ma koju Atletico Madrid o ma koju Porto o ma koju Villarreal ati Lens nigba ti won ba jade lo sita won lo ba iko ta mo si Inter Milan Club Brugge Fenerbahce lati orile ede Turkey ati LASK Manchester City ni ti won ni Champions League sa yi ninu ipele ti won pin won si group ti won pin won si awon ati PSG ma wo ya ja nle won Sporting Lisbon Napoli AEK Athens to ba jade lo won lo sinu camp lo ba Barcelona won lo si olede de France lo ba Porto la igbagbe RB Leipzig olede de Germany ati Lens iyen olede de France Arsenal kin kale tori asko si Arsenal ni sa ta wa yi awon te ma koju re o nile yin e ma koju iko ta mo si Real Madrid Borussia Dortmund ati Lille FC lati olede de France la igbagbe Sabah amo te ba jade Arsenal tun ma koju Bayern Munich ni sa wa yi o Real Betis Napoli ati Slava Prague ko si asko mo lori papa laaro toni ojo eti Friday ojo keji dilogbon osu kejo 2026 o gbogbo ataki lo so lo gbogbo eyin te ti ba wa je ba se se odun kodun e sa ba wa fi fe je be e mo binu tori olorun atuse le ri pe yo tun dara ju bayi lo lojo mi ojo re gbogbo ara si lo so do awon alase ile ise radio yi gbogbo ata do wa nile agbara Balikis Aipola Ibrahim lai gbagbe gbogbo awon to ku ta jo sise ba se wole ta n jade ogbogbo ara si lo so do mama wa princess Adenike uru alade oke baba wa tun jejela ba ja alaje ile se born 1909 alagbagbe nga fatile asutu gbe gidi kan lowo en to je olotu eto yi Dr. Tunji Theophilus Ifakorede Olalekan baba Mayowa baba Rena baba David Adeoluwa Ade Folani Okun Ade loruko ti loruko gbogbo iko lori papa bond 92.9 Bobo K 777 Abdul Fatai Abdul Gafar Alabi Eleti Ofe Abiodun Alabi Eleti Ofe Nuruddin Salahuddin legit Ibrahim Olalekan iye Ibro Sport omo Chelsea to sojuro lana atade Oluwa Ade Folani Okun Ade Mr. Pilot ijoba ni to dawo sa dawo ma
2: se fi hypo nu ile ati tabeli pẹlu awọn bi ta tin dano yi
3: hypo ke
2: bẹẹni awọn kokoro efoju ri ki igba lero torina lawa na se godo mo pese abo lojojumo pẹlu hypo
3: gbogbo

0: fun mi ni laji go arabirin e se ru aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o ohun power oil ni mo ra papa julo o sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
1: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ni ni owo re o si fani la boya.

0: Moki and Baba wa Alajiwa Muhammad Qasim Adebayo aka Taloye Olorun ma ba duro tin yin o Olorun ma ba le kun anu e fun ibi to dare le ni Olorun ma di o pa ku sibe ile ise ti awa Ibond FM 92.5.9 Olorun ma ba duro ti wa ni ile ise na adon o tin de ba ni teyan wa shut down Olorun ma di o wole ise na wa gugu awon osise be Olorun ma ba duro tin wala la haula wala quwwata illa billahi lazim nitori joba akoko gege bi ibere si awon baba wa olotu ibere lowo mi wi pe iru eyan wo ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam akoko won ni kini iwa ati esho abi ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ana olohun so fun olohun anabi wa muhammad beko so fun gugu aye yi pe bada isra'al wal basmala wa innaka la'ala khuluqin 'azim ipe anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ti abako wo ni bi iwa olohun je ko ye wa bi pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu gugu e da to hun da o ko si eni to ni iwa to anabi wa muhammad bi pe ohun ni eni to gba first class lo wa de waju nibi ka ni iwa aba wa so nipa iwa a so nipa iroyin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ja si pe ti aba wo ni kilo nje iwa a ri pe ninu iwa ohun ni isoro si wa ni ojogbon kan bi so wi pe inahu asidakun nas lahajatan ipe anabi wa muhammad ta so yi o ohun ni to ja si pe kini ipe yo so ododo eyan kin fi oro kan ti fi so kan eyan kin ti oro bonu oro eyan kin fi to sinu fi to dudu sinu ka tu fofo jade anabi wa muhammad baka na wa dhamun amanata tabani ke yan wa trustworthy anabi wa muhammad anabi oni soro laaro ko di osan ko ni gba to ba mi yen mo reju lowo abi mo se jini so oro yan ori be mo no abi yan ni pe kan lo so fa anabi pe ba mi toju kini yi o kanye fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fun ni 1000 sin to ba fa nabi wa ko number 1000 to fun yen ko ko number re ko ko kale to ba fa lo gba ni role ko re ko osukun le fa gba 1000 yen e dey to gbe fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lo ma gbe fun pada so ti ye ni bi ka ni igba fi pamo ka wo ke on trust eyan anabi gba waju nbe bakana wa kiramuhum ahlaqan la e ba se bi sallallahu alaihi wasallam ya rali ah wa kiramuhum ahlaqan tabawa ni ni biwa ta lo ni iwa won le ju lara anobi o se kini o ni iwa kon le bo se je anobi to bo se je eni tolorun fi aye fun aporun foto ko ri are to ba ri omode pelu owo ni to ba ri agbalagba pelu to e bayan sori tarachan re pelu kini pelu owo ni ki ri la pe ah emi lolori lo se pe asaidu abi asaidu li qaumi qadimuhum anabi je ko ye wa wi pe asuwaju eru ni servant ni asuwaju o de practice e o ku wa re o sese e so ile na o ma je ko fun gbogbo wa na la bebe won ni baka na wa sanuhum ma asharatan tabawa ni keyan wa bare ni se keyan ba ni se ah ah anabi ma dun ba se o wallahi ninu awon iwa anabi leleyi e tun wa so pe nigba ta no bi nbe laye o gbe ko wa ni sowo otun o gbe ida sowo osi so eni ti o ba gba fun a ba se eni ti o ba gba fun yo mu ida owo osi re ah ah first allocation ni gbogbo awon eleyi oni ki se wa nabi wa muhammad nigba ta ri wa ni no wa ni meka a ke feri wa ni meka nigba to de medina o ba won ke feri me ko da o ba won ju o ba won nsora won de nse ti o si kini ti o si ja so anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahiman ala anu li anabi rafikan eni ton utilize ton se kini ton pariwo ton preach unity ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bakana inahu shujaan anabi ta wa so yi ki se ojo won ni aileja ni oju de baba mi ode bi bayi ki se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so akin won ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bakana in o anabi ta wa so yi Haliman Soburan anobi je oni wa tutu bakana o je ni to ma edio o je oni suru pupo so iwa anobi po repete wa mutawadian anobi je oluteriba

0: je ka mo laarin e wi pe teyan ba je asuwaju e bi a tori pe eyan ti je asuwaju ko ko ma gun awon mo eru eyin leyin bo ba se wu o iro so mo se je ko pe model ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ni ari ko se ni ko ta ba wonu ko ani olohun ni laqad kana lakum fi rasulullahi khuswatun hasanatun so anolo se pe anabi wa muhammad mo gbe kale fun ye eyan ko ma je ni ari ko se because en to ba je leader o ti di model o ti de tawon eyan fe ma wo ni bi awon iwa so le na gbe fi gbo sora le bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon fo le ke ton bi pe o gbe quran sowo o se kini kan idawon ni ise ora anabi wa muhammad ki se de se iwa anabi wa muhammad ki de se sha anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so tori di eleyi gbogbo en ti en gbo wa anabi wa muhammad ti an so yi oluteriba ni alapon le eyan ni to yibal qalbi anabi wa tan de so yi okun e mo si ara re o mo so mo la keji e lo so wi pe la yumin ahadukum hatta yukiba li akihi ma yukibbu li nafsihi arabi ni asi le gba pe oni gbagbo de yin no ton ti te ba nfe o be se nfe o re fun ara yin ke ma fe fo mo la keji be te ba ro pe bi ya ke ga e ma ro giga won ni e ma se kini e ma ro fun omo la keji be mo omo la keji be so iwa na bi ni gbogbo awon ele won yi so gbogbo ara ta ba ni awali ojo ananabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mo lise lo sin lotun lo si awon kan ni o da awon kan ni o ko yan so ni bi mo ludi to ji pe kin iru eyan wo la ananabi la so ni mo ludi so olo ma sa ba ke ananabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o le kun ike ale kun ige ko ma ge ti ananabi wa muhammad wala itin be fun ananabi wa muhammad naam ta ma so yi pe kini e wa ananabi ananabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ahasanan nas wajha to ba ni eyan beauty wallahi nadim anabi se kini olohun pari e wa sara anabi wa muhammad debi ko olori ko so bi pe eni to re wa to anabi wa muhammad ohun o ti ri laye ko da eni to dabi anabi wa muhammad ohun o ti ri obirin kan to tin bi mo ko bi anabi wa muhammad tata sanabi wa muhammad mi nabi so anabi wa muhammad eni to re wa le wa ni eni to re wa ni wa ni bakana wa ti yabahum rahiyatan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni je pe teyan ba sunmo ti o dun ba se ti o dun ba lo ni anabi wa muhammad wajima lahum alikan wa khulikan tabawu anabi wa muhammad ninu iwa ati ewa meke gila anabi popo anabi lewa anabi si niwa elomi a niwa koni lewa elomi a lewa koni niwa ama anabi wa muhammad o se kini o o ni iwa o si tun lewa so olema saba ke anabi wa muhammad wa arifakohum bi umma bi ummatihi bakana anabi je asiwaju to fi pele pele ba awon omo ijo re ba awon eyan gba re to fi ba won lu gbe se ga yuran ko konra ma awon omo ijo re ko konra mo mo ara lu e so ile na adifa fa ala ta afa ta ba se wa si leni gbogbo wa le se islam innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha ali force te gbe dodo kwa islam ta ba de wo qurani olohun ni wala usha rabbuka la jala ummatan wahidatan olohun ko ba mu emi olohun ba ni ma ni ki gbogbo aye islam ni e ma se to ba mu emi olohun ba ni ma ni gbogbo aye nkan bayi ni e ma se so anabi wa muhammad aten to je muslimi aten ti nse muslimi gbogbo won lo ba se pelu dada wa shaddahum qawfan min Allah baba wa ni eyan beru olohun eyan paya olohun ko ma siru muhammad ese bi sallallahu alaihi wasallam wallahi la baba ni eyan beru olohun anabi o tori pe olohun ni fe ohun abo ori to olohun ba se fun ohun to fi ri olohun fi ipaya re o se kini losan loru o lekun sodo olohun ni to wa na ta ba ni aja siwaju leni ta je ni olohun leni afi ka se kini o ka lekun ninu ibada a ka lekun ninu beru olohun so siye so ta ba ni an sin olohun ti o ba si beru olohun an tan ra wa ni o bakana anabi wa muhammad fajama allah taala fihi mahasin al halaki ta ba wa ni ewa ati iwa olohun pari e fun anabi wa muhammad wa kamal al fadoyili gbogbo nkan to wa nje ola to nje ore ni olohun pari fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ma so ni bi wa ta so lekun anabi wa muhammad ge bi a se ri awon hikaya kan wipe arabirin kan nigba aye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mo se pe anabi gbogbo nkan to to preach lo no se kini lo practice nkan ta debi se ni wasi o no se kini o se physically tawon eyan ori pe nkan ti mo so fun yin o so po aye ta wa leni opo afa lo nse wasi lo to but atamu no sabili biri wa ten sauno anfusakun la la nse opo afa lo nse wasi lo ni lo to amo wa si ta nse ohun yato si iwa ta nwu o wa di wipe egboro enu mi amema wu wa tebi anabi wa muhammad gbogbo kon wa si to se gbogbo ki to lohun ba ran o se o je ise yen o de practice loju awon eyan ti e bi apejuwe agbo ninu kaya ipe aye arabirin kan nibi ta nabi n gba lo maslasi o ma n se nkan kan sibe to ma n ko inira abi ipara ba nabi ko wa le anabi wa de ri anabi o le se nkankan fun anabi yo sa awe o ma fi lo sin olohun ti e o wa abi wa n se fa o n se fa bayi mo yojo o wa de yo kan anabi lo ki ala salatu dhuhri o lo ki run aila o lo ko ri arabirin ibi tin joko si ko ri se owo e anabi tun de o se le ma ki lo n sele anabi tun lo kasiri ko tun ri o tun wa dari de ko tun abi wa ni ah e jama meji e da kun e tele mi lo wa ni e da kun abere ya kan to n joko si bi bayi to sise olohun ama e ja bira wa se ise olohun ni arabirin yen se won ni iyawo anabi sa ju e ah won ni o nbe ni nle o re lati role anu ni anabi ni o re ni ah o da ko bu e da ko mu mi debe anabi ba debe ama so won ni olohun ba je olohun ba mi fun arabirin ba mi fun lafia o fun lafia o le pada wa sise olohun ba tin se ah e si bo olohun ba to bi jama allahu akbar jama e won tin fi ara niyan ti olohun tun yo wa tun wa be olohun fun eni pe ko olohun ko fun lafia e ri wi pe iwa niyan bi pe ah esi ti mo sin ki n se esin nira ki n se esin fitina ki n se esin idamu esi alafia ni so gbogbo ana ta wa ni aje asiwaju tan tele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so an je ko yi wa wi pe anabi wa muhammad o ti to ni oluko se fun gbogbo wa anabi de ni ki n se oni jogun jagan ki n se oni wahala ki n se oni fitina olorun sa ba ke anabi wa muhammad gbogbo ana ti a tele tan ji se gbe dise dawada ni olorun ko le kun anu e fe ni kokan wa wallahi ti be fun anabi wa muhammad wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
1: to ala la hawla wala quwwata illa billah oni kolohun ki ba kalon bi muhammad wa tan tele kolohun ki fu an lada ko to le pe mo bo sodo olowo botini alaja alaja barikis e de ti bi asiko yi ki olojo bi baba wa chief imam mushinland grand chief imam baba wa ashei suleiman opeyemi bukhari ola nijo ti o ja si pe won sojo bi won lana koda ibe lagba lo ki magrib le ba se kala sai la bere be lagba bo ki magrib to olohun ko je ki baba se opolopo du layo bakan na e to se wa si fun wa loni to je state missionary fatu korib baba wa ali ustaz jubril ni gagere na lojo bi ti won na to fi ojo bi ara bi wa si officer olohun ko je se opolopo du layo ati gbo awon lojo bi patapata so assalamu alaikum mo ki loruko ebi alhaj ati alhaja sharafadin yusuf ati ebi mr and mrs gbola gade ati won ku ipale mo iyawo awon omo won eto ja si pe o ma waye ni yen maryam ati abibullah maryam damilola ati abibullah adebayo ta ma so meje po to ma se akidu ati walima to ni kai ni ojo saturday to nbo lohun ojo kejila ojuta wa yi saturday on the 12th of august mo ti ma waye ni oinu ogba lagos state secretariat ni alausa ni ikeja nbi lati se lago mewa aro ni o pelu ogun olohun baba wa alhaj sharafadin yusuf lo di ka ma so fun yin o lo dare to nbe loruko ijile oko ati ijile yawo kosim adeba salamita loye ati fausiat salakosan ni lo ma jo wa ko nbe na bo ba tin salagajo na ma salagajo ko ma se mc rekaya to ma se mc reception latago mewa aro yen titi dale fausia ati taloye ma jo wa ko nbe e diran wo yen ajala liga ati aji chelsea ati la liga wa mu kan le ni ojo yen bi en se je yen pelu gboro to a le ju bayi lo afa wa e fe pe won e ma gbagbe e pe won sori 0803-666-6764. Mo dupe lowo Alhaji wa Yomi Bello ti won je awon bi bi o ti Korib ton ba wa tari awon afa awon wa pe e sha ti awon ma jise Olorun bi lagbara Olorun baba e njere itiju lagbara Olorun agbadada ni yun agbaya tubo dale ati wa fi ki ya wa tojo olugbo weto ya laja so pe ti won je na bi o ti Fatu Korib na ya lagbara Olorun ati baba ti ya ati bale ti a n toro fun gbogbo ara ko ba ke won eyin na ni ko julo ba won a le ju bayi lo pelu Olorun ituku ti di ojo mejo to ti ma ba won akegbe wa pade loruko elotu agba Alhaji Morfuddin Adedeji Oluege ati olotu gangan to n be luyin bowo botini to n te to n gbe soke Aja Balkis Ayepola Ibrahim obori jeje Islam ti ma won se Aja Balkis ma gbagbe ko ba mi ki Aja ori to ke to wa ti josun to de ohun ati fa si amọ ko lojo ma wa ku losun ba ka mejeji pe ta lo yin ki won le o titi gba na ta ma pade eyin na be si wa si e fe wa sori eto tabi ki akare yin ka gbe sori eto e le pe mi na ta lo yin sori 081-330-76852.
2: Say after me. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Million Text and Win promo.
3: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Million Text and Win promo.
4: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
5: Roro wa o ejo e fun mi ni laji go arabirin e si ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e
6: mo tun bere fun o le sele mo pa ni lerin lakoko apejopo itako sori la molebi mi o ti e da ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
7: Maggi star ta se latare e wa soya anibosa adun chini ati konfun
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
7: Maggi star yo se gbogbo nje ta se dun ara oto yo si ti so akoko na da koko mo ni gbagbe
8: don't let joint pains and arthritis hold you back. Get rid of them with OsteoSpray, the effective pain relief spray. OsteoSpray gives you instant relief from muscle cramps, strain, knee, ankle, elbow, waist, and back pains. OsteoSpray makes your bones stronger and lowers the risk of bone fractures. It comes in cold spray and hot spray. The cold spray provides that cooling effect on the affected area to bring instant relief, while the hot spray gives the heating effect on the pain for effective relief. Just spray it for complete relief from pains. OsteoSpray for instant pain relief. Marketed by Goldmore International Limited. Available in pharmacy stores nationwide. For more inquiries, visit www.goldmoreng.com or call 0703-070-7732.
6: Mo tun bere fun o le sele mo pa ni lerin lakoko apejopo itako sori la molebi mi o ti e da ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
7: Maggi star ta se latare e wa soya anibosa adun chini ati konfun
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
7: Maggi star yo se gbogbo nje ta se dun ara oto yo si ti so akoko na da koko mo ni gbagbe
9: kanri ajulo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa ririn ajo na o dara ta ba ile ise to moju tu re ririn ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited se ti umura ramadan ni ati gbogbo osuun to ku irorun lo bade lodo ti won awon afa to moju tu ririn ajo aja ti umura won ti wa nkale ida lekolore kore kika alqurani onje igbadegba eto ilera to peye ile itura to sumo aramu ni maka ati madina ziara si gbogbo ayase ati bebe lo e kan si ile ise alkubro international services limited ni number b3 amori shopping complex ore lope bus stop ebeda ni pele eko fun alaye lekun rere e pe alkubro international services limited sorry 0803-501-6171 tabi 081-796-35353 alkubro international services limited awon lagba lo
10: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun assalamu alaikum eyin lati kede adua ojo kejo ojo mejo fun iya tobi alhaji abdurashid balogun yen alaja shifkiamotu abeje mustafa oluge ti won je iya loja ti ilu ajiran eyi ti yo waye ni ojo monday 31st August 2026 ni Iyalode compound Ajiran Itosa Lagos State ni ago konsan leyin Salatu Zul Alhaj Abdulkarim Ibrahim omoke gbogbo afa awon na ni olukede fun ijo Yumbas International to pemu Egbeda branch
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijo fadila to Sheikh Isa Tijani Government of Nigeria first month. Of the time go go see your job be anabi wa mele ti a o se. Ni ojo kokanlogo su kajo 2026 te je ojo Saturday ojo Abameta. Ni opopo na dapo Bill Street off Ladipo Road. Mo se nigo de de ago mesale di aro ojo keji. Olugbale jojo na ni fadila to Sheikh Alhaji Khalifa Alhaji Ibrahim Isa Badnos. Oluwa se jojo ni fadila to Sheikh Alhaji Abdulgali Olamile Kamo Chief Imam Alaram Central Bus Osho di Lagos. For Kulere Alaye, epe 080-261-72989. 080-261-72989. Tabi 0818-003-4061. 0818-003-4061. Olukede Committee Ijo Apapo. Masala!

0: ajo awon woni zakat ton si
1: awon mekunu olodun ti ori kan po arin ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi apo ewo ati be be lo ni
0: allahu akbar igbese won wa ni awon eniyan ton fe ki zakat won ma sise ye ko gbe to ri ko si pekigba ti baran mekunu olodun ta nu won ki se mi
1: ijo ansoro ni nakoka ni ki won darapo mo ijo ansoro ni nakoka mo fi beru olodun ba lagba zakat lowo olowo ti won si fi beru olodun ba pin ko si oju saaju ni zakat ijo ansoro ni nakoka bo ba se zakat lo ba won owo yin tabi sadako ansoro ni nakoka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja lake street off community road akoka ipule eko esi le fi sadako tabi zakat ni sowo si 101350 4473 Zenith Bank PLC account name Ansoro Din Akoka Zakat in bracket Tabika Kukupi 0909 487 5711 Ijo Ansoro Din Akoka lo so wipe ki gbogbo lowo muslimi o ma joju leran ani ke yo epo kuro ninu alika mo
0: Daddy wa awon moye ma tin pe leju mi se won gbodo so pe tori a relocate wa si agbegbe akoka ke awon mo ma continue education won mo
1: won ma continue mi o ti ri iwe to temi lorun tele ni sugbon nigba ti mo de ile iwe Ansarudeen Akoka Nursery and Primary School emi go gba pe nkan ju nkan lo
0: Ansarudeen Akoka Nursery and Primary School emi na de be lana mo ri ayika won to rewa classroom to nje ke ko wori e ti wo boss oloye ti won fi npa awon mo
1: se yen ni won ni teri to ya ni awon oluko won fi npa awon mo ni Arabic ati Western education extracurriculum sports quiz and debate wo bo ba jiyan to se lagbe akoka Ansarudeen ni ko ma gbe omo re bo fun deki e laaro ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 alaja lake street off community road akoka ni won kale si je ki fun loju opo won pe won to ra won mi lo be lona
0: oyoyin ara mi o lele mo
1: 0913274223 Ansarudeen Akoka Nursery and Primary School
0: ile iwe fun ojo ola awon omo wa
2: Tabi Alaja nje o tin gbero lati se Hajj 2027 ṣugbọn erun ba e nitori o mo ile ise to se fọkan tan pelu ase Olorun Oba Allah irun to pade ni ile ise Asian Travels and Tours Limited be igbese lati ba Asian Travels and Tours Limited ni ajo lo si ile mimo loni tori iwo orun yin lo je wa logun pelu oko funfun to daju ile igbafẹ to rọrun ni ilu Mecca ti Medina oko amule tutu ounje to sara lore ati awon olutosana to ni iriri ti e le fọkan tan e wa forukọ silẹ loni ni ile ise Asian Travels and Tours Limited e kan si wa ni Ansarudeen National Secretariat 57 Fashoro Street Surulere Lagos abi e pe wa lori 0904 397 5162 anfani wa lati ma so die die Asian Travels and Tours Limited ọna to fi ni lọkan balẹ lọ si ile mimọ
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: أدوكي فون ولو مباوة
4: الحمد لله
3: أشياء فان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم to a adupe fọlọrun tun yi o tun ne ka ma be ninu osu bibi anabi muhammad lekasi sallallahu alaihi wasallam kọlọrun ba shalekun ke alekun ke fan nabi muhammad ati gbogbo awon to ba nabi lo ba patapata atawon to wa leyin won to wa leyin won ti to fi dori awa na atawon to ti ma gba ni to ti ma wa leyin ti ti wa na amina ya allah kọlọrun ko je ko ma kari gbogbo patapata awon ki gbogbo ara le gbogbo en olufe to wa ti ogori afefe eto wa ti e ti bo bi eni mo wo ni Ansarudeen Zakat Afawa ito wa Zakat Afawa ti jo Ansarudeen Society of Nigeria Akoka branch ti won se agbateru re emi omo yin na lo nki pe Abdullahi Kimode loruko mi ti mo je atoku eto wa mo nki pa ku akabo sori eto wa lekan si bakana baba wa ti wa ni ile agodo awon na ti wa lori kale lati da wa leko amo saju eje agbo salamu ti won na baba wa ti mo fi odaruko fadilatu sheikh Al-Imam Zainul Abidin Abdul Hamid Adekunle Azigizaga
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to lala ni gbara wa ni akoko kakama inti o kana ni pe ki agbo ibani soro Olorun ati dani leko ti awon baba ma fun wa ni gbogbo gba ti a si ma n gbadun won abi Olorun ba Allah eleyi ti won fe se fun wa loni na kolon dakun kolon ki o je ki o se wa lanfani atawon ti o fe to fe wi fun wa atawon na ti a fe gbo olon dakun ko wi wi ni won kolon ba se run fun won agboye yeke yeke na kolon ko se fa wa na bismillah ibala tafaddal mubajjal
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihil karim amma ba adupe fun olohun oba
3: alhamdulillah
4: oba leke ola oba toju gbogbo nkan lo awa iso lodo olohun oba kuro lodo ashaiton esu eni eko eni egbe olohun la wa lowo re olohun ma leke esu ashaitan ko je wa lere
3: amen
4: iki olohun olo olohun ko ma ba oji si olohun ti si anabi wa muhammad
3: sallallahu
4: alaihi wasallam atawara le atawon sahaba re bakana mutu ki gbogbo omo ya mi lorilede Nigeria ati ni gbogbo bi abawa lagbaye pata wi pe aku dede asiko yi bakana mo wa ki gbogbo muslimi pe aku odun a ibi ojise nla eni olohun ran si gbogbo aye pata lati wa tomo sona imma shakira wa imma kafura eni oba wu oni o tele annabi ti o dupe fọlo eni olohun ba si ti so pe eni anu ni oni tele yo gba bo mi lo oluwa dupe fun o pe o se wa ni muslimi o awa folasi ko ibe lo gbogbo en ti o ni gbagbo nu olohun ti o ni gbagbo nu annabi muhammad
3: sallallahu
4: alaihi wasallam idaya won olohun ba yi mana re olohun ba wa tan sodo onito na awa na olohun mo ja sina mo lai lai o
3: amen
4: leni ta fe so fun ra wa na loro annabi
3: sallallahu
4: ta ba wo de ti rabiul awwal leni a to bi medogun 2015 leni aha o ntumo si pe nu osu annabi la wa gbogbo gba la nsoro annabi gbogbo gba lo si to ka ma nso ka ma to ba ti di nu osu bibi annabi yi iya to tun ba si so re o tun gbodo kun si leni ta fe so na ni wi pe ojise la muhammad
3: sallallahu
4: alaihi wasallam ati se re to lohun ran ni soki la so leni nitori asiko anabi wa saye
3: sallallahu alaihi wasallam
4: nitori nkan meji nkan akoko ni ba se lu aye olohun fi ran anabi
3: sallallahu
4: alaihi wasallam ba se lu aye ta wa igan aye to ja si pe a pada po me o ama ba se lo olohun fi ran anabi
3: sallallahu
4: alaihi wasallam alqiyama wa alqiyama to bere lati nu sare ti de barisaku aye kan la gbe ni barisaku leyin sare o ku barisaku barisaku yen na bi aye lo se ri ba tun se lo be na atalqiyama na olohun wa fi ran anabi muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
4: o pa gbogbo e po sinu alquran ati sinu oro anabi oro annabi la npe ni hadith oro ta annabi so olohun lo si ni ko so annabi o ni sadede so oro kan la ye nti ku anile hawani annabi e so oro kan lai se po olohun lo inspire re pe o ya so jade lenu to mejeji lo olohun papo to fi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba se lu aye lo fi je pe islam is a way of life isi esin ni kan islam wa ko wa o tun wa ko wa ba se lu aye wa taba wo isi annabi
3: sallallahu
4: alaihi wasallam nipa aye nbi ati nipa takiya o eje akoko lo bi wi pe ki lo olohun so nipa annabi gan taba wo suratul nisa aya 174 olohun ni awon do bi la imina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kodija ko burihanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina alanne kodija kumburihanu min rabbikum o ti de wa bayin latodo olohun te ba wa aya yen ya ayuwa nasu olohun fi bere re ya ayuwa nasu o tumo si pe ke se wi pe muslimi ni kan olohun ran nabi si sallallahu alaihi wasallam oni ya ayuwa nasu iwo to ba mo fi adari hun ni o to ma lo hun ni ese ko je pe se re lo hun ati yan apa re lo ori re wa ndan won wa sili ori e no to je pe ori re lo hun na fi pe wa ni adari hun to ba je pe eyan ni o to lese meji oju meji eyan o ma nabi adam Olorun ni mo pe yin eyin eyan ni oni kodija ko buri ha nu mi rabbiko olo ti wa ba yin papa o ti ba yin o ti wa laarin yin kini nkan na buri ha nu sulito agbara ti de si yin laarin o eri evidence o ti wa laarin yin o ni rabbiko latodo en to da yin eni to se toju yin oluwa yin to da yin eri ti wa ba yin o iru eri wo ni eri wi pe emi olohun bo fi kan ranse sin be se ma lu aye ati be se lu aye tinu sare ati barisahu atal kiyama yo fi da eri ti wa laarin yo leyina wa anzalina ilaykum nuran mubina eri to wa pa yin la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykum mo tun wa fun ni kankan pe ko fun yin kini gana nura imale mo gbele lowo mubina imale yen ha ko se paro mo kini male na na alquran ke le boko wa ba yin pelu ro abi pelu ogbon ori no anabi ti wa ba yin pelu nura imale on alquran mubina o si ha ituma yi ha alquran ni pe quran o se towo bo ko se yi pada eni ti oba mo ni ko joko je abi ko lo be lowo awon ti won keko e nurun imale ni alquran mubina wallahi o wa ma, so manifest alquran o ni rujunu o le fi kun o sin to lo ke ninu ke laye iko o ba lo ke sama ko tun ke lal kiyama ko ko la ziar ko ko so odi o ba lo ke nu le alquran o se yi pada o le fi kun o si le yopo nbe afa to ba lo fe ke titi o n fe sora hun den to ke ju gbogbo aye lo to wa n lo tukura ni lodi e ri patubo tan hun ida won ma pada wa seleya kan ni qurani o se tuni tukutu qurani o se towo bo ko se fi kun be ni ko se ma se aye ayo kuro nbe o le yo po nu qurani o si le fi kun lai lai o n la fi pe ni nurun imale ni qur'an mubina imale yen wa ni o han oh debi pe afugo to ba mo lokun to olon to wa so nbi ko ni la kodija akum rasulun min anfusikum olo ti wa ba yin o nbe laarin arin na mo ti mu jade anabi esalu jannu sallallahu alaihi wasallam ke se malaika olon ni ninu yin mo ti mu wa ba yin min anfusikum azizun alayhi ma anitu anabi wa ba yin pelu wi pe in to ba dun yin lokan to je nira fun yin inira ni fun na iyan ni pe to ba ba yin oba bil mu'minina raufun rahim allah nu lan nabi fun gogbo eni to ba gbo olohun gbo o idi to fi je pe eni oba gbo olohun gbo lan nabi jala nu fun ni pe ngba to ba ti tele ta nabi so fun o to tele to olohun fi ran muhammad sallallahu alaihi wasallam ora nu gba wa ju olohun iwo to ba ti wa ko ta nabi so iwo lo ko letter si ya so bi li mu'minina raufur rahim olohun wa ni fa yin tawallahu iwa nabi to ba jise fun won to ba jise fun won iwo muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ba jise fun won ti won wa ko ti won o tele nti wa nabi so fun won fa qul hasbi allah so wi po olohun ba ti to wo o emi ti so fun yin o ma si jeleri yin ni waju olohun olohun mo si jeleri mi فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم انبي او تي غبار الله ان تولون با سو فون بيكو سو فون وا تو با تي سو افيو كو لف الله اولو في جا بي غوغو افاتي با نجي سي الله كو وي ني تي او لاست عليهم بمصيدرين افيو سو لو بالي وون لوري او كودا سو فون ابا كو ما لو سو اوماجو تي موتي اوماجو ري موتي ميمبر ري موتي wala wa so won kaaki wala gbaja o muti ni so olon ni o ma so kiri ni so lo ni o so se won o ni koko won na ni koko ti e ti won gboro bo gbo e lagbaja e onisina ni iwo lo wa so ki lo nri ni bi to lo lo nri pelu yawo yawa aha olon ni wa nabi ma so won so avak yi ma so omo ajo e abi ko ma wa lo dede re pe ah mo so kaakiri ni un tete puse un rinrin kunrin okan inta afiran ni pe wa ma alayka illa albalagul mubin ka fa jise ti e daada ni ma tiju anybody ma tiju ati sododo eh l'olorun fi so fun ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam pe aran se ni o aran se ni to ba ti wa jise yen fa ma balagita risa lata o a je pe nto l'olorun fi ran o gbedogongonu ma be anybody so nto l'olorun ni o so in tin be nu alquran ni ko wi eni ti o ba binu ko binu baba e pe ni fun olorun je ko ma fun olorun je na olorun yen lomi ma tori ko le ma fun olorun je ma paro wa fa Allah ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam inti mo ni o se ni o ma se bi wa fa ba wa so dodo to so ti lawon feran e ma Allah ni wallahu yasimuka minan nas abu owo won Allah le mi o so po me se ma lawon fi ajo emi Allah won si bu ti o pe won ni ri afijo o ti sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam ala anu ni ko da ibi anu re de won ni daka lati le ma ri ato anabi sallallahu alaihi wasallam ni jo kan won pe kini kan ni inkisafu shams inkisafu ashams ona ni ki orun asiko to ye ko orun o yo osupa wa te kini osupa lo kolu ke la npe ninu we na eclipse of the moon o man sele anabi ti so fun wa asiko to ye ko orun o yo lorun oba yo osupa lo ba yo ni le ba su lojiji to ba dabi eni ko sufa osupa lo lo yo ah bi nkan ba yi ti sele o ni to tumo si eh ta ni mo so yun nisin ama nabi sasala njo ti kini isele anabi ba se na fila ope lori iduwo o ruku ope lori ruku o dide ope lori e o sujada ope lori e o salamo ope lori e nibi to tin se nkan lowo l'olorun ti si gaga na fun ati alujanna ngba wa boju to ra nabi ko sin ti eri o nipa ni ke eri nkan kokko afo l'olorun nikan ni ri iro wala yuzhiru ghaibuhu illa man ritado min ibadi loto olorun nikan lo mo kokko sugbon olorun fun re ni eni ti mo ba yonu sinu awon eru mi to ti tan sinu emi olorun infi kan to pamọ in ma fi kokko han won ama won opo laye mo ama olorun ama fi kokko han awon eru e kan to ba tan saro olorun annabi ama ri bi to orun pin si ibi aye pin si annabi ama ri to ba joko annabi ama ri nu na asi ma ri nu janna mo ama ri nu alujanna annabi wa wo nu alujanna igba to ri nu na lo kan o ri pe awon obin eyin ni ah se ti yin mo po nu na yin ya wa olorun yo yin po me yin to se fada yin obin si domo na aro ko yin le ti domo na ko se bomi aro kunrin lobirin o ti jona inu ina la ya mu tu fiha wala yahya aro ko eni o ti jona gbogbo obirin ti ba ma bu oko e ebu oko re nbe lenu e ah o fi enu e gbo ile de bi pe yo ma wo eje ngba ba yo eje tan yo tun ma yo yin gbogbo obirin pata to wa je pe ebu oko re ke bu kan lenu re alor ki ama ti o ta won to ba se be lo jawo nbe abo obirin to ja si wi pe fi ho re okunrin mi to si wa labi oko yen ah e ma se be ma o adanwo ni o obirin ti o ba ti tele si oko re n ti o gbe wonanu gba ta na bi wonu o wonu na to wa robirin kan obirin na lori ki lo mo obirin yen wona e wo ba nabi se ni anu to won ni daka lati le mani atu fi ki totin habasatiha wa hiya allati la tatrukuha taakulu min khasashil ard e gba wa mi gbe wa pe daka lati le mari atu nara fi hiratin roba totiha falam tutimha walam taskiha walam turisiliha fataakulu aw fataakulu min khashashil abd rawahu abu hurayra hadisi ni obirin kan wo ina jannama won ri bi se nje yana o nji yana nitori kini fi ki totin tori olongbo ni o habasatiya o mu olongbo yen o lo de mo lenu le o ti lekun mo wa ya lati la tatruku wa taful min khashashil abd ko je pon olongbo yi ko je ki olongbo yo jade lo ko lo wa nti oje ko si fo olongbo yi lo nje o wa de mo lenu le ko fun lo mi mu ko fun lo nje ko si jo jade lo wo nje fun ra re titi to lo npe fi ku danu igba to bun yi na ku olorun ni e ma fi ya je ta luki amo fi to tori oji sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam oni arifuku bi ta nu annabi de ogun ti pari wa annabi pe kini kan la annabi a ma pe won fi yen se ila bi pe bi igba te yan kan pe gan in ti o toju e sele in ti o ma abi ko ma ko to deny nkan yen annabi to ni anu dodo eranko annabi sallallahu alaihi wasallam oni halaka kila this it is ona je ma babo die die anabi je ko ye wa wi pe sisi eranko ni se puse sisi eranko ni se puse yo mu ki eda mi ko wonu na janama nitori pe isi eranko ni se puse I ma je ka da ko ibinu olohun nlo ji sala muhammad sallallahu lo fi ni arifuku bil hayawan ima sanu eranko oni lana rasulu sallallahu alayhi wa sallam mamma thala bil hayawan anabi ni gbogbo en ba tin si eranko se guse ibi olohun mo ba yani qatta ashay'an min a'dayhi wa huwa hayy hatta ra'u ramahu bihijaratin wa sihami hatta yamutu be en ba ri erankan to kan wa wo papa julo alangba tori alangba logan to ni owo mi si sun o ti keje na ni owo ri osun awo ri owo mi sun owa mu ko de le malangba o oni kankan fi se o de pa langba yen o je ya mo julo se en ba mu eran to lo to salada lowo to wo re fi wan to fi ro dio abo fi kankan si eranko ninu eya ara re te ya mo fi pe mo to fi ni eranko yen la titi dara go fi ku anabi ni ru eni be yo jiya laye yo tu jiya ni ogbe kia tori pe sisi eranko se buse ase ni ewo nu islam o da te ma awon eranko to lo nse fun wa to se leto fun wa pe a le pa won je ta ba fe pa won gan kila anabi ni ka se anabi ni o beta fi pa won ta fe fi pa won ka ri po mu daada ka du le kan na omo di pe ayun tara bi wa ni ara o emi kan na lo wa lara yin e wo anu anabi latare eyan si are eranko olodum mo sai ba wa ki anabi o olodum ba wa gbe anabi
3: amen
4: dakun itanabi mu waye dun oda nto le taye wa se ni aye lo ko ina laye fi ndawu logun fi gba aye ja o di gba ta ba tele to olodum tanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti gbogbo e le rorun gbogbo wo si le tele a le tele won be awa ta ba tele na olodum ja ye rorun fun wa ja ki a ma wo da gbogbo awon ti o di tele abe o wo olodum oba dapo ji ke won le tele ti olodum ati tanab muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin
3: walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin adupe fun olodum ti o se ba ni soro na ni won fun won baba wa ti dan leko na abi olodum ba allah fun won olodum ki o ba salekun daraja won olodum ko ba salekun ima won na baka na allahumma amin ara ni gbara ni nkan kan ma la koko in to ko na ni pe ki a gba ipe eyan ara le fo en ta ba ni bere bi a lori nkan ti am baba wa fi dan leko ni abi nkan mi ti ja si pe o je iruju fun wa nipa oro esin ta fe ni ta fe bere nipa re ti a fe ye ko ye wa daada asiko na ti to lati bere ibere wa number ti e pe wa si o na ni 09090298 8014 le kan si 09029188014 a ma reti ipe wa labe pe a reti ipe wa eyan ara le o na ni pe to ipe ti wole hello assalamu alaikum assalam a oribete to e gbianju lati pe wa pada ti e ba lanfa ni re so like hello assalamu alaikum to o tu di keji naam boya network yen ri back inshallah hello assalamu alaikum naam naam kilo kon yes sir naam subhanallah ma gbo ina da baba wa ke naam tori olodum wallahi gbo yin a fe gbin lati gbo yin dada mo network yen ko clear dada gbo yin dada dakun te ba lanfa ni ati pe wa pada lani se oju kan ta ni ibere yin ra pe lori irun lo fe bere nipa oro idaji irun idaji mo gbo die ti mo dada aja wole ina hello assalamu alaikum
4: network ni bad
3: ki se die o to la abebe ani ki baba ki won se akanse adura fun gbogbo ti won da si eto wa ni ni loko kolon ko ba tubo ma bukun won bismillah
4: gbogbo en dance that si zakat of our yi
3: aja wole na wo na assalamu alaikum na
4: gbogbo en dance that si eto wa yi zakat of our ni answer din akoka branch olorun mo je owo tan lowo yin o
3: amen
4: ni laye ati loke okun owo ni tan lowo yin o baba muhammad bashir alade muhammad alawwal baba wa ablakim toluwa loju are ati gbogbo eyin yoku na ya wa ganiya toluwa loju gbogbo yin ni le loke okun koni buru fun yin o
3: amen
4: owo yin o ni tan lai laye o
3: amen naam elo assalamu alaikum anja won
5: wa alaikum assalam
3: naam alhamdulillah
5: your daddy.
3: Yes, sir. Yes, sir. Ani won pe run asalatu o ko lo kirun be ni
4: to agogo na pe won ba pe won ko so pe won nirun o won nirun o ama won ni lati pe irun tori sunna nabi muhammad
3: sallallahu
4: alaihi wasallam sunna nabi won ti gbe sunna danunu to saji won o si gba nbe won emi o mo o wa amruhum ila allah o ye keyan pe won ko to de pe a ki irun sunna ni ama ko ni won o nirun ti won
3: So gaga baba she so number account number ti eso zakasi ona ni 10135044730 Zenith Bank and Saudin Akoka Zakat and fili ya fin dagbere fun pe akola jima toni emu ati o re ni ari opolopo re laye asopolopo re laye
4: baba wa
3: awon olusegun
4: olusegun ajasa baba pe odun mefa
3: Allahu akbar alhamdulillah
4: agbara olohun e lo gbo odun lori e lo adota e lo ogorun baba agbara lowo olohun wala la hawla
3: wala quwwata illa billah emi omo yin abdullah ki mo ni lo nki wa pe akola jimo to ni tun ba pade lose tin bo lori eto wa ina baka na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: supreme noodles bom bom supreme noodles bom bom
7: sinap supreme noodles

0: nothing. Olorun la wa la fi mama nabi awa la koleko awa la fo yeye awa la je mo gbogbo nkan teni ko mo e olorun ma sa sale ko ke fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now if you want to be part of him, I want to be like him. Awa ni ta ba fe je anabi ninu ise ninu wa ninu ori gbogbo nkan awon qualities to wa lara anabi ni ka lo muju to ta ba fe ko olorun o gbese wa ta fe ko olorun o gba wa leru to to truthfulness agboro je oluto anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oluto ni ko to di pe ija anabi deba anabi je n to ma so to lu mata anabi ama se daada sara maka awara maka wa fere re ni ma so to asi gbe lori oto gbogbo dukiya won oni ma ba won toju e oni ma ba won toju e gbogbo ashiri won owo anabi lo wa gbogbo oro won owo anabi lo wa gbogbo nkan ti anabi se lu mata o se pelu mimo o se pelu sincerity anabi o ma mulu mala eni ba fe be part of him. If you want to be like the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ogboro je ni ti o ma so to anabi ma so to nigba to le anabi ma so to nigba to ro gbogbo asaju to fe ja asaju ninu legacy ti gbogbo asiwaju gbodo fi lele ni ku je ntun ma so to ki gbogbo mu mo loto ka wa ara ile mo loto ka wa mo na mo loto ka wa ara ka wa bi e mo ni oloto gbogbo nti o ba kin je loto o le jere lodo olohun to bi te ba dale ko le dale olohun gbogbo ni ba dale gbogbo mi ju gbogbo le dale olohun gbogbo nkan kere olohun ma gbesan gbogbo kan ba ku esan ni ku olohun o gbesan lara ko wa ohun lo fa ojo ba tan pe ni di one chant sharma ni one chant sharma ngba to fa revolution olohun o ni muhammad was the soul of kindness ola nabi tan wo ye o ola yin ju anu ni eni to le mi dada ni to le mi riro ni en to le mi en to le mi re mi en to ro le mi pupo ni eni eni ki iwa omoluabi po lara re ni o ni ko se en to ba nle muhammad lu sallallahu alaihi wasallam ta nabi o janfani lara gbogbo asaju to fe jo anabi to fe ko lohun o gba won leru tori pe pa asaju ta won la amene to amene ni bo ba se fe olohun be o daran bo ba se to olohun nikan ni sira pe pelu dada tori pe pa asaju ta won ye ipo ese ni bo ti je pe ero to bo ti je pe ola to he lo je pe to tete yara gbe won jada na abi ma je n ti mo so to to si fe ran awon ara ilu ti o fe ran awon omo eyin ti o fe ran awon alajo gbe awon alajo se to de ma se dada si won anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni khairun nas ma yanfa'um linas olore iya olori ire iya won le ni to wulo fe da egbe you have to be useful to the others don't be too selfish don't be too rigid ma leji ma je ki gbe so pa e ma gberaga eni le ori ko se nikan to mala anabi gberaga sa won sahaba anabi ro fun won ni o ama ubaida awon sahaba won ro fun ra anabi na wa ro fun won anabi se dada si won gbogbo ta nabi je ko da je gbogbo ta nabi se ko da se anabi ama pe wojo ajo ma da mo ba ti fe ka se ni o ta ri ti lodo gbogbo muslim lokun ati lodo ni to ba fe je pe looto you want to be like him je nti o to rin le sori ahan re je nti o to rin le sinu wa re je gbogbo aye mo pa so o to lohun wo ya do be ele keji iwo to ba fe da bi anabi iru wa to wa lara nabi re o no quality sare re o trustworthiness alamin anabi je ala fokan tan gan gbogbo ara ni fokan tan ebi fokan tan ara fokan tan iyawo fokan tan awon omo ojo re ni awon fokan tan ti wa ju ki anabi wa muhammad bo to di gise awon ara maka won gba gbo enu won gba esin lowo e ni bere pepe ṣugbọn won gba iwa e pe alafokan kan ni won fi pe ni sadiqul amin olóòótọ́ ni tó sì jẹ́ ni tó ní àfọkàntán anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a máa dá ara jẹ a máa kó gbogbo àwọn aráàlú a máa bá wọn dá jẹ ibi tí koríko wà bí ó ti lè kó jìnà tó a kó lọ ọbẹ wọn fẹ́ràn lóúnjẹ wọn fẹ́ràn lómi a dẹ̀ dá padà fún wọn ní pípé bọ́n bá kó o sí lọ́dọ̀ a dá owó padà fún wọn ní pípé kò ní í ṣe débi tí ó na tó máa wá bẹ̀ wọ́n pé ẹdá kan jẹ ẹ sàánú bùkátà kan ló dé mo yá ná ẹ̀yà ṣe yáwó lówó ná o gbọ́dọ̀ yáwó lówó ná láì gba pàmíṣà ni àwọn àwà dáadáa tó wà lára nabi wa muhammad òun ló fà ìyá ńlá wa khadija
1: mo wa ri wa omo luwa bi lara nabi mo wa ko se pe ti ma partner bi so ni pelu ni ile a ma se dada anabi wa ba se o ba se wo lo si sham o de ku oja ifun pipe en to fe je muslimi ododo to ba wa lori pe imam o gboro so to pelu olohun lori pe olohun ni pe yen o gboro so to pelu awon jama o gboro so to pelu ara ilu o gboro so to pelu ra e o gboro so to pelu awon ara ile o gboro je ni ti o lafokan tan owo jema o gboro je sapamu fi olodo be na ni gbogbo awon olori ilu kankan olori oselu eyin na iwa yi ni ke mu lara ni wa muhammad gbogbo to ta fi si eda fi pamọ ni gbogbo yi you are going to account for everything eyin to jo balu hey ipo yen lagbara gan eyin nikan gbogbo aye wari fun eyin nikan gbogbo aye ndo bale fun leyin olohun leyin olohun leyin olohun eyin lo to ku te jaro le olohun lori ile e ma ranti igba te yin lo ti ri je e ma ranti igba te wa not married person e ma ranti pe ipo oba yen ipo president ipo governor ipo le momu gbogbo po kipo yen o ko le wa la rotational post ni awon kan lo je te yin to debe bawo yen o ba ku me bawo le yin se fe debe e ma ranti ola o e ma ranti ola o emi la ri o ola loyin o ru omo ti obi ko so nti so an dupe lo awon asaju kan ti won je yan dada gbogbo to ba nse bayi o ma fi bere olohun ba nse olohun ba likela ko ba awon gbogbo awon asaju to gbe pelu olohun lowo olohun ba likela gbogbo asaju to se sege sege olohun ba ko gbo won se gbogbo ana ni ko olohun ko mo se olohun sa ko gbo awon se ola gbara to olohun fi jo olohun nitori bi eyi egbon ti awon ara makka won ri pa nabi wa ri laibu o ba ko gbo property won en trust se lodo anabi si da pada pelu won bi adija se fa nabi ni latara iwo omo nlo iwa ni gbe ni ni ilawujo muslimi ododo to fun fa ja nabi iwa e gboro takore oro e gboro tako wa e oro e gboro se deede iwa e iwa e gboro se deede esin iwo to nse adu apoko olohun o sa ninu olohun ba moju to mi olohun moju to mi won fi gbogbo duki on dikwa fi elodo o je o to sa si o wa ni ko olohun moju to e lara o olohun o de da ara re ni e gbon ti ma ti ma gandi so nipa nabi wa muhammad only I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days. Only egba o gbogbo so ku so ti won so si muslimi pe ah idala na bi gba aye lo bi pa gbogbo awon eyan ja eh o fi da pa yan ni o omu qurani so wo kini kan o mu da so wo si mahatma gandhi ni baba nla ro ni o eni ki ku se muslimi eyin bo ni alawo funfun ni o ni ohun to da mi loju ni pe won ni idani anabi fi gba is lo fi gba islamu o ni rara o baba nla ro ni o o ni to je ka anabi obori ni o ni iduro sise ati adisokan ohun ti anabi gbe wa pe islamu gbodo tan ka gbogbo aye o ni iduro sise alistiqama ase gbogbo to ba fe rodo olohun bi gbogbo to ba fe sanfani o ni iduro sise ko be mi eto inu ko ma se yagidija gan ko si ma se tolohun ofe ni to je ki islamu taka gbogbo agba nla aye ni ki olohun ba ni kela ko ba asaleko ke ati ige fun anabi wa muhammad laina ala kata in mercy and compassion anabi je ni ko to pe allah anu ni ta ba wo quran chapter 21 verse 107 eri ki olohun ba ni kela ngba to fe soro nbe olohun ni wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin olohun ni mi ran wa nabi ise ko kan se laye o wọ́n ẹ kókò wá bá mi tú ayé sílẹ̀ ní kúrò nínú ògbèkùn wọ́n bá mi ṣàánú wọn wọ́n bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n bá mi dúró tì wọ́n torí pé mi ò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí ìbá ṣe ti kúrò nípò àdá kó dẹ̀ ṣe dáadáa ẹ̀rí. Ọlọ́run ọba ni we have not sent you except as the world Anabi was kind to all children and animals and enemies. Anabi dá sáwọn ọmọ kéékèèké torí pé aláàánú ni ọba tọ́lọ́run ní kó wá ṣàánú gbogbo ayé ni. Anabi da sáwọn ọmọdé ó da sáwọn arúgbó ó da sáwọn àgbàlagbà ó da sáwọn ẹranko lànàbì fi mú àdìsí kan kalẹ̀ wáyé pé àrífkò bíi araban bíi ayawan ẹyin èèyàn ẹ máa bá mi ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀ láwọn ẹranko ẹ má dájú wọn ẹ wo ní western world ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá pa ẹranko lásán ó dáràn ẹ̀rí nàìjíríà bí ilẹ̀ yorùbá là ń tún sàwọn ẹranko lófò ẹlòmíà múdu di ẹran báyìí a sọ sínú iná gbóná lójijì kò tí ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù kí wọ́n bá sọ ọmọ tiẹ̀ náà síbẹ̀ ń kọ́ ẹ ọlọ́run wọ́n ṣàtú gbogbo wa ṣe ọlọ́run kò ṣàánú wa anábì gbáradé bíi pé gbogbo àwọn ọ̀tá ànábì anabi je nikan to pa le to ma ka nu won
0: won pe nikan nibe afo ola anabi de njo ko pelawon so aba won ti se wahala la anabi gbogbo yen lo simi gbogbo won si anabi won jo bo ti re o ti sun lo dafiru ani he olodum omo kun ile emi ni gbere le kale o ti de waju anabi o de fa idayo a o ti ba ni kin pa lojiji bayi ko ni me ni o pa won mo fe ko mo pe ohun lohun pa anabi ko wa lo jise folohun oba re pe to emi re owo ohun lo ti bo se ri criminal o ti fe ko mo pe ohun ayin o olodum ma je won pa wa o ma je won pa wa olodum dafiru wa ni wa anabi o wa ji anabi anabi ba dide le kana a oni wa anabi o ke ko wo le emi lo lai ma o emi ni wo gbere re bole ma yamnauka minni ya muhammad wa ma qul huwa nabi tale tale jo gba le lowo mi anabi allah allah allah allah wallahu ta nabi paroba da furu ko ni jinjini mu ida bole lowo eni anabi wa dide ake lo ba faida yo obi anabi yi pada eh da suru tin don anabi ni ya da sur ma yamnauka minni tale jo gba won na le lowo mi da suru ban gbo ni ban gbo ni twara ni ban gbo oni wa nabi ala ni ni wa le gba mi le wa le gba mi le ala anabi ni ode oba to gba mi le lowo re lo le gba e le lowo mi oba lolohun lo le gba e le ti mo daruko yen ki won na gba be o re o ba da ye ni bi se aye o ba dun mo ba ni si wahala ni ala mi ri re mo bara ko ni se gba islam lo wa ni anabi ba fun da re anabi ni ma lo da su wa lo o gbe se kini e keji mo ba pada pe se nkan se en ton fe pa to de wa ko ko pa won ti o pa won definitely eni olohun lele alaanu wo bo se pada ni bo ba gba islam lo wa nabi fa islam ma rasul sallallahu alaihi wasallam bo ti gba islam lo wa nabi ni ah asha nabi alaanu ni asha nabi ala boju ko ni asha nabi eni keni eni geni olohun ba wa salekun ke fa nabi ba wa salekun anifi ani olohun ati yen olohun ma jo ko lara nabi muhammad ba fa so isha dua fun baba wa ti o so ni gbowo eto yi ko lo nba san le sari ko ma pada le yi leyin na pasco yin ti baba wa kabiyesi baba gbogbo awon oba ni Lagos state baba wa oba Rilwan Osuola le Aremu Akiolu baba Fuad Olowo Eko 1 ti o se ni o te olodum ba wa sanu baba na baba wa na se 23 years lori pa awon baba la baba won olodum jo so popolopo odun laye Olorun ma da won bi aisan ma awon le mo ma fiti won ma wahala won gbogbo nti o ma dun mo won ni ko Olorun o se fun won gbogbo nti o ba won ni je Olorun ma sha le jina si won ipo won atola won atola won atigba ati agba won ma je o daru lai lai ma je lu ko daru ma je Nigeria o daru ma je Lagos state o baje ma je lu enikan kan wa na o baje o gbogbo ti tun gbo mi Olorun wa la o se Ahmedu sile ko ani e fun gbogbo wa Olorun je ki baba o sopolopo ni layo ka bi esi o Allahu salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin to ba to di jimo to nbo atuna tesiwaju assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Alhamdulillah adupe pupo lowo Olorun ko tun wa ri bi ti atun gba eto temi de laye atalafia lori eto ni la adupe pupo lowo TV man Abdulrazak Lukman Al-Mubarak ti mo wa Saudi Society of Nigeria ni gbogbo mo ma tin da wa leko lataro adupe pupo lowo won so ba ni bere kan abi meji te fe bi won e pe won sori oro bani soro 00231 83954 00231 83954 Odi mo po lowo awon lowo boti won tin po po lata ro to na ba ni duro ti ti ti ojo ni jota o ti mi pade bo yo to kono ni se alal baraka kan biko ki kele mo do ara lo nke wa pe assalamu

0: Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se onigbawo iru pipe te gboto yi ki Olorun oba Allah ko ba ni gbe won soke wa rafa'na u makana ni aliya. Amen.
1: Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina.
2: Pelu ipesi irun fun igbaradi irun jimo ohun na ni a fi ma tatapese lori ni abala eke ide yoba ni osan tuni anure ka ti wa ni agodo lati ma tesi waju pelu eto alarin ti ede igbo e lati ko wa lase apose ile ise bon 92.9 fm la fin du pe lowo yin be ye pe e se be se n tete si wa e la gbo pe ti asiko ojumo ba so e ka fi tita rira sile ka lo justin fo olorun ba yo gba ni bada fun ni koko wa ko de ni fi jimo ile ko ni fi se asimo fun wa titi gba mi ta tun ma pade bi le ki sai pola ibrahim loruko ti mi e se pe se n tete si wa ni se bond fm 92.9

the Kerembo call, I know Gendi when I bond FM 92.9. Gere Akokoa. Tabo Friday, I hear ke Abalira Buana, Saturn Conwa, August, and I find the name ever for 2026. Asimudo de reggae on your money again, tea. Chetakone, me, Homakan and Konya, Merekoga, Narogwea. EJ Malitako Kanye Keta. Ndia bisioku ndia jimere isi akoko. Agwala ndi bina aja na uku aja di na Lagos. Kahade baha ha na kukonu lolo lasara. Iji mwata kuo akurungu handie jibindu senaka government. Utunde kachala nono wakukonu lonzo ko nno chanya alanyi. Akukula President Tinubu. Kome ungwa ungwa usi ayisi kwangu. Na guo meko mena gani huu nubudanya. Ada na mbofe si. Eji chela onye ndu tumegide. Namba Zambia. Ni hebubo na ona ba government mbu uru. Ngwa nuruzi akukanyi koha nujia. Olu ina anubu olu unkasi ubi chingoba. Agwala ndibi na aja na uku aja. Kahajiroga Oloro Lagos State Resident Registration Agency Lasara naha mpobiri ji abasa ozi nobodo nobodo deba aha ndi ezinulo ha nakwukwo ka government nwike me ka ha nweta kwu mmepe onye ndu odinala na ogba aja ile na uku aja nke Lagos oba Kolawole Abdulatif Olumegbo nyere ndumodu a noge echo nta mgbasa ozi na nzukọ obodo enwere n'obi ya nke hiwere isi n'ihe ndị bụ ọrụ ụlọ ọrụ Lasara Oba Kolawole kọwara na ma enweghị ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ndị mmadụ na ọ ga-esiri gọọmenti ezigbo ike ịma amụma kwesịrị ekwesị maka ọganihu ọha nke akụnụba na atụmatụ ndị ga-akwalite ụzọ obibi ndụ ndị mmadụ na mba a na-agba ikwado mmụta nke ụmụ akwụkwọ ndị ihe na-esiri ike kansụlọ ọchịchị ime obodo ọjọ ekesala narị ise akwụkwọ fọm GCE nye ụmụ akwụkwọ na akụkụ dị iche iche nke kansụlọ ahụ a na-eme nke a iji nyere ụmụ akwụkwọ ụwa na-atụ n'ọnụ aka ịga n'ihu na mmụta ha n'ime ka ha nwee ntọala siri ike maka ọdịnihu ebe a nọ kee ha akwụkwọ fọm ndị a bụ n'isi ụlọ ọrụ kansụl ọjọọ nke steeti Lagos n'okwu ya onye isi oche kansụl ọjọọ Princess Muhibat Rufai Adeyemi kpokuru ndị ritere rele site na afọ ọma ka ha nwee nlekwasị anya n'ihe ma dị uchu n'ihe ọmụmụ ha ma kwuo na eji atụmatụ akwado ndị na-eto eto ma nye ha ohere inweta ọdịnihu ka mma ya bụ onye isi oche kpọkụrụ ndị ndu obodo ndị isi ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna maọbụ ndị nwere ụmụaka ndị ha na-azụ ka ha kwado amụma mmụta kansụl ahụ ma gwakwa ụmụakwụkwọ ndị nwetara fọm GCE ahụ ka ha gosi obi ekele ha site na ime nke ọma n'ule ndị ha ga-ele udo adịkwala na ahịa Wazobia dị na Agbado Okodo Local Council Development Area nke steeti Lagos ka e nwesịrị ọgbaghara dapụtara n'ahịa ahụ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ ozi si n'aka ode akwụkwọ mgbasa ozi onye isi oche kansụl ahụ Maazị Oluwa Femi Ojo kọwara na onye isi oche kansụl ahụ Mayor Abiodu Ishola mere njem nleta n'ebe ahụ ka o jiri anya ya hụ ka ihe si kwụrụ ma nye mmasị obi ike na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ịhụ maka nchekwa na ọdịmma ndị bi n'ogbe ahụ Mayor Ishola kwararịrị banyere ihe a mere ma gosipụta ọmịiko nye ezinụlọ na ndị ha hụrụ n'anya nke a metụtara ya bụ onye isi oche jara ndị ọrụ nchekwa mma ọkachasị ndị nke si n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Lagos maka ka ha si zoku ozugbo ozugbo ma rụọ ọrụ ha ka ndị ma ọrụ ha nke ọma nke nyere aka menyụọ nsogbu ndị ahụ ka ọkụ mekwa ka udo dịrị otu jikọrọ ndị kacha ala n'ọnụ ọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchianya ala anyị akpọkuola President Bola Tinubu ka
kome ihe ozugbo ozugbo iji kwụsị ogbugbu ndị anyị isi ekwu ọnwụ na ndị omekome na-egbu ndị mmadụ n'akụkụ dị iche iche nke mpaghara ugwu ala anyị. N'ozi si n'aka onye ndu ndị kacha ala n'ọnụ ọgụgụ na ụlọ nzukọ ahụ, Maazị Frederick Abedi, na ọnụ na-ekwuru otu ahụ Afam Ogene, otu ahụ sịrị, n'ụdị igbu mmadụ, ịtọrọ ndị mmadụ na ịchụpụ ndị mmadụ n'ụlọ a na-enwe na-emezi ụra aga n'anya. Ya bụ otu gwara ndị isi ala ka ha ziga ndị ọrụ nchekwa ịga napụta ebe ndị ahụ ndị omekome weghaziri ka nke ha, tikwụsị ebe nzuzo ha ma tighasịa otu ime mpụ ndị a otu a ji mwakpo ndị nwere na nsonso a na steeti Plateau, Niger, Sokoto, Kaduna na Katsina maatụ debe gburu ọtụtụ ndị mmadụ makwado tọrọ. Ha kwakwara arịrị banyere ụmụ akwụkwọ ndị ahụ a ka na-achọ achọ na steeti Borno ka ọtụtụ ọnwa gasịrị a tọrọ ha. Ha wee kpọkuo President Tinubu ka o jiri ụzọ ahụ o ji zọpụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi a tọrọ na ọchịchị kansụl ime obodo Orire dị na steeti Oyo mee ihe iji zọpụta ụmụ akwụkwọ ndị a. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anụ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuyiwe GRU Ekeja Lagos, wee na-abịara gị ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụ afọdụ. Onye isi ọhụrụ ga na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị, Maazị Ebel Olumuyiwa Enito, ebidola ọrụ ka onye nke na-apụ apụ n'ọkwa ahụ Oriakụ Didiwa Sin Jack nyefesịrị ọrụ n'aka ya, bụ onye lara ezumike nka na nso nso a. Nnyefe ọrụ ahụ a nọ na Abuja mee bụ mmalite nke idu ndu ọhụrụ na Federal Civil Service ka President Bola Ahmed Tinubu dusiri Maazị Enito n'iyi ọrụ na State House. Onye nke na-apụ apụ dịka onye isi na-ahụ maka ọrụ Oriakụ Wasin Jack kelere President Tinubu nnukwu ekele maka ohere o nyere ya ijere ala anyị ozi n'ogo kacha elu n'ọrụ obodo ala anyị, ma kelekwa ndị isi na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ maka nkwado ha na ịdị uchu n'ọrụ ha n'oge ọrụ ya. Onye isi ọhụrụ ga na-ahụzi maka ọrụ n'ala anyị, Maazị Ebel Olumuyiwa, kelekwara President Bola Ahmed Tinubu maka ohere a e nyere ya, ma kweta n'eziokwu na e nwere nnukwu ọrụ ndị na-eche ya ihu. Gọọmenti steeti Akwa Ibom amachiela iji ụgbọala ambulance ebu ozu n'akụkụ niile nke steeti ahụ. N'okwu ya na mgbakọ nta akụkọ e nwere ụnyaahụ, onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka Dọkịta Ekim John mere ka amata na iji ụgbọala ambulance ndị eji ebu ndị ọrịa nọ n'ọnọdụ gbatanye aka ebu ozu bụzi ịdị iwu ugbu a. Dọkịta John kọwara na iwu a bụ maka ụgbọala ambulance niile, ma ndị nke gọọmenti nwe ma ndị nke bụ nke ndị nnọrọ onwe nakwa nke ndị nke bụ nke otu okpukperechi. Ọ dọrọ aka na ntị na ụgbọala ambulance aka nwanwa akpara bu ozu bụ nke a ga-eji chịkọ ozugbo ozugbo. Ọ sịrị na ọ bụ ụgbọala ndị e mere maka iji na-ebu ozu ka a ga-ejiriri na-ebu ozu iji gbochie nsogbu ahụike nye ọhanaeze. N'ikpeazụ, na mba ofesi, onye ndu otu mmegide na mba Zambia, Brian Mundubili, onye gara zoo onwe ya ka ọ kpatasịrị ọgbaghara na ntuliaka ha eji ahọpụta onye isi ala emere na nso nso a na mba ahụ, abụrụla onye anwụchikọrọ n'ihi ebubo nke ịgba gọọmenti mgba okpuru. Mpụtara ntuliaka ha emere n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọst a gosipụtara na ọ bụ onye na-achị mba ahụ, President Hakainde Hichilema, tụrụgo mmeri site n'inweta pasentị 60 nke vootu a tọrọ, nke o ji merie Maazị Mundubili nwetara pasentị 38 nke vootu a tọrọ.
ka otu ụbọchị gasịrị emechara ntuliaka ahụ ndị agha nchekwa mere mwakpo na Ladina isi obodo mba ahụ bụ Lusaka nke asị na ọ bụ Mudumbili nwe ma gbuo onye bụbu onye minista nwụchikwa ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ. Ndị isi mba Zambia bụrụ otu mmegide ebubo ịkpa nkata ịkpata agha isi ekwe ọnwụ bụkwanụ nke ha gọrọ aka n'ụkwụ na ya. Ndị uwe ojii jichekwara osote onye ndu otu mmegide ahụ Makimbi Zulu. N'iji pịachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. A gwala ndị bi na aja na oku aja dị na Lagos ka ha deba aha ha n'akwụkwọ n'ụlọ ọrụ Lasra iji nwetakwuo akụrụngwa ndị e ji ebi ndụ site n'aka gọọmenti. Otu ndị kacha ala n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchianya ala anyị akpọkuola President Tinubu ka o mee ngwa ngwa kwụsị agha isi ekwe ọnwụ na agwa omekome na-aga n'ihu n'obodo anyị. Na mba ofesi, ejichiela onye ndu otu mmegide na mba Zambia n'ihi ebubo na ọ na-agba gọọmenti mgbe okpuru. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ekele m na-agara Adeyemi Adesoya bụ onye chịkọtara akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m bụ Nkasi Obi Chinwaba tụgharịrị ma gwapụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka isonyere anyị.

0: Ome.
1: Ome nigbo.
0: Ome.
1: Ome nigbo.
0: Anyị si nke ọma mere gawasa n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Ọbịa, ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. A sị na ihe ọbụla oge ya ruru ya mewe onwe ihe ọjọọ bụ oge ome nigbo eruola. Echefula na ome nigbo bụ mgbe aha na-eji akọpụtara gị isiokwu ndị gbara elu. N'akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka, ọ na-abịara gị site n'ụbọchị Monday ruo ụbọchị Friday kwa izuụka ọbụla. Ya bụ na nke a ị ga-anụ ya taa bụ Friday ga-abụ nke ikpeazụ n'izuụka. Mgbe ọzọ ị ga-anụzikwa ya bụ n'ụbọchị Monday. Mana asị gị, sonyere anyị, abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Eji m akwụkwọ akụkọ Daily Trust nakwa New Telegraph.
1: Onwe mba aṅụrị ka ụzọ mefu na eji m akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Ọ dị mma na agaghị gbuo oge ka anyị gawa n'ihu n'akụkọ ndị a anyị ji n'aka. Abịa n'okwu gbasara ego sọbsidi, akụkọ a sịrị ma e nwere sọbsidi maọbụ na enweghị, na Tinubu ekwela nkwa na ego njem ga-adị ọnụ ala malite n'ọnwa Ọktoba. Ọnwa Ọktoba ka afọkwara n'abalị ole ọdịzi n'anya. Ị gaa n'ihu nke mbụ na-akwụ akọ Daily Trust, ị ga-ahụ akụkọ a. Anyị na-asị ka Chineke chebe anyị ndụ, ka anyị mara ka ọ ga-esi gaa n'ọnwa Ọktoba ka bụrụ ka kwum bụrụkwa
1: ọnwa Ọktoba. Ọkwa n'akwa abalị ịtọ ka ọ fọrọ kwa abalị nọ eruo na mbọchị Tuzdee bụ abalị mbụ
0: n'ọnwa Septemba.
1: N'ọnwa Septemba, ọ ka nwechara ofu ọnwa wee gaa. Ọ dị mma, ya bụ akụkọ gbakwara elu n'akwụkwọ akụkọ The Nation, sị gọọmenti etiti na steeti dị iche iche ga-ebutu ọnụ ego ụgbọala. N'okpuru ya bụ akụkọ ka e dekwara, a sị n'ọnwa abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba, a ga-eji na-eme independent. Ọ makakwa o, nke a na-atọkwa iche. Edekwa n'okpuru ya bụ akụkọ wee sị na iji nke a kpọrọ CNG, ya bụ compressed natural gas, CNG, anyị ekwetago na ihe dị iche ga-adịrịrị na ọnụ fuel ga-adịrịrị ọnụ ana. Maka na ebe ọnụ fuel dị ọnụ anazi, ego eji agba ụgbọala ga-adịkwazi ọnụ ana. Ọ bụ onye isi ala Tinubu bụ ya kwuru nke ahụ. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke mbụ, gụrụ tọpịa n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ndị aka na-achị steeti ndị e nwere n'ala anyị na-akwado atụmatụ bụ maka compressed natural gas bụ CNG n'aha obiri, ma jụ ịnabata ụta a na-ata gbasara ego sọbsidi mmanụ petrol. Ụta ka esi dee n'ihu nke atọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Gaa ebe ahụ ka gụrụ ya n'uju.
1: Ọ dị mma, ndị ala anyị na-ekwu ịgbatịkwu na ịgba ume, ọbụnadị nchekwa nke a na-atụ anya na anyị na ndị Saudi Arabia na Bangladesh ga-ejikọta aka ọnụ wee na-eme. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Abịa na okwu gbasara mwakpo ahụ e mere na Bọgu, akụkọ a sị o, ndị bishọp ụka Katọlik chọrọ ka e buo agha maọbụ lụọ ọgụ megide ndị agha isi ekwe ọnwụ na ndị ahụ bụ ndị na-akwado ha, ndị na-atọ ha aja n'ukwu. Ede n'okpuru ya sị, gọọmenti etiti na steeti ebidola ịgba mbọ iji zọpụta ndị ahụ gara ikperechi ha ndị a tọrọ na steeti Niger. 163 ndị ntoji bụ ndị a tọhapụrụla alakwurula ndị ezinụlọ. Ị ga-ahụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'ihu nke mbụ, n'ihu nke abụọ, nakwa n'ihu nke atọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Akwụkwọ akụkọ The Nation wee na-ekwu na Tinubu enyela iwu ka e nwogharịa otu ụlọ ọrụ maka mkpokọnye ụlọ ọrụ na-ahụ maka egwuregwu, dịka onye isi ha gbara arụkwaghị m, ya bụ NFF, Nigerian Football Federation. ga agoria ni benkem iria to no tu na akwụkwọ akụkọ the nation
0: nsogbu dị kwa na Nigeria football ya bụ egwuregwu ịgba bọọlụ ụkwụ nke obodo anyị bụ Nigeria na nsogbu dị kwa ọ ga-abụ n'ihi na onye isi nke Nigeria football federation na ọ gbara arụkwaghị ma ọ bụghị naanị ya dịkwa ka akụkọ a dị na akwụkwọ akụkọ Daily Trust si kwuo sị na ọ ya na ndị ọzọ gbara arụkwaghị ma ahụ ị gaa n'ihu nke ise na n'ihu nke ise na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ị ga-agụrụ akụkọ a
1: akwụkwọ akụkọ The Guardian bukwara ya ọ na-ekwu na NFF chọrọ ka e nwee usoro ọhụrụ ndị na-ahụbu maka ya a na-atụ anya inyocha ha gbasara inye nkọwa ka ha si bụ wee rụọ ọrụ ha gaa gburugburu ọtụtụ ihe eserese ka eji wee na-egosigasị ụfọdụ ihe na ibe akwụkwọ akụkọ The Guardian n'ihu ya nke mmalite wee na-egosi ọtụtụ ihe dị iche iche ndị a ga-enyocha ego ndị na-efu efu na-achọghịzi ka enye ohere ọchịchị nke ugbo anọ akpọrọ ya fourth term controversy na nsogbu ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbara elu na ya bụ akwụkwọ akụkọ ị gaa na akwụkwọ akụkọ The Guardian egoro ya ọ kachasị n'ibe nke anọ ka ị ga-amalite
0: akụkọ ahụ bụkwa bụ gbasara Nigeria Football Federation dịkwa n'ihu nke iri atọ n'otu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ebe a sịrị na President Tinubu na gara ka onye iwu maka ịhazigharị bọọlụ ụkwụ ala anyị mana ka m nwere akụkọ nke a ọ sịrị kwụsị ọbara a na-awụfu na mpaghara ugwu ọ bụ ndị omeiwu ala anyị na ama ọchịchị Tinubu aka n'ihu na-agwa ya nke a n'ihu nke a sa na akwụkwọ Daily Trust
1: akụkọ nke a wee na-ekwu na ndị ọkaiwu na-eti ebeu maka akwadoghị nke ọma nakwa ụdịrị ndị akpọtara dịka ndị ọbịa na ụgbakọ ukwu a ha gara bụ nke ndị otu NBA gara ị ga-agụrụ akụkọ a n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation
0: n'okwu gbasara ahịa isi ekwo ọnwụ akụkọ a si kwụsị akwụkwọ a na-asụ ndị mmadụ ugbu a ọ bụ otu kacha ala n'ụlọ nzukọ omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị na agwa Tinubu nke a si ya ka si ka atụghapụ Erufai ndị omekome gburu mmadụ atọ tọrọ mmadụ anọ na mwakpo awakpo ezinụlọ ndị akwụrụ ego iti aka n'obi n'ihi wepepe ha nwere ihe mberede ya bụ na ndị omekome ndị a mana akwụrụ ndị a ụgwọ kama ịhapụ ha ka ha jiri ya bara onwe ha uru aga awakpo ha ọbụ naanị na awakporo ha nara ha ego ahụ kama kwa enwe ndị nke a tọrọ n'ime ha ma bụkwa ndị nke e gburu nke a wụ ezigbote akụkọ na-agba anya mmiri enweghị nchekwa nọ n'obodo anyị amazi otu esi akọ ya akọ ọ karịrị akarị
1: ọ dị egwu ngwa ka m were akụkọ nke a na-ekwukwa gbasara ịnya bụ arụ na-arụzi ọkpa n'akụkụ niile n'ala anyị a na-ekwu na nkọwa na mpụtara na-egosi na puku ndị Naịjirịa asaa na 825 bụ ndị atọrọ atọrọ ebe ijeri naira 778 bụ ego mgbapụta ndị mmadụ kwụrụ n'otu afọ nọkwa na nke anyị ma ọ ihe niile akwụrụ ka anyị machakwa
0: ndị
1: anyị nụrụ n'ụlọ Chineke meere anyị ebere
0: agụ nọkwa na-egbu ndị mmadụ a na-achọ nde kwuru nde
1: na-eji anapụta ndị eji eji one ndị iji ha one ndị iji ha na-ebe o si agba mmanya mmiri kedu ndị bụ ndị ahụ ji ha na-enye ego a Chineke meere anyị ebere n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: Stay tuned. steeti Anambra abụzi isi sekwuntị n'okwu banyere mbizi ala ide mmiri na-akpata ọbaka na chi steeti ahụ Soludo na-ekwu nke a. O tinyere iwu ntụmadụ gbasara gburugburu ebe obibi n'ihu nke isi na-akwụ akọ New Telegraph ka akụkọ adị.
1: Ọbụzi
0: naanị n'Imo steeti ka a na-enwe mbizi na ọkazi njọ na Anambra ugbu a.
1: Ọ dị egwu a na-ekwu na ndị omekome ya bụ ndị akpụ obi eji eje ihe na ha chabatara wee na-ekwu ka a chụpụ onye isi ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Ondo n'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ewu
1: ihe na-afịa n'ala anyị ugbu a nka
0: agụcharụzi
1: ya bụ ihe. Ị gakwa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian, ọ kọkwara ya wee sị na ndị omekome dabatara n'ụlọ nzukọ steeti Ondo, nzukọ omeiwu nke steeti Ondo, n'ebe a na etiti ebe a na-akpa nkata ka a ga-esi wee wepụgodu ya bụ onye isi. Amaana m nke a na-aya aya. Ọ ndị omeiwu ibe ya kwesịrị ịsị na ọ na-emetezi ka ewepụ ya, ka ọ ndị akpụ obi na ndị omekome ndị nke ahụ ha sozinụ na ndị omeiwu kedozi n'ebe ha si wee chabata nke ha. Amaghịkwa m o n'ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Onye na-eme n'ụdị ihe ahụ,
1: ihe kwuru
0: ọ dị mma. Akụkọ nke a si ọkwa akụkọ ọjọọ, akụkọ anya mmiri kwa na mmadụ isii bụ ndị ahịa tụfuru ndụ ha ka ụgbọala gbabara n'ime ahịa. Ole ebe arụ akpara? Ọ bụ na steeti Taraba ka akụkọ ahụ mere. Ụgbọala gbara na ọ gbaba n'ime ahịa wee laluo ndụ mmadụ isii.
1: Ọkwa ụgbọala nke a ọmazi ebe esi eje ka ọ gịnị?
0: Ahịa ka e ji akpọ na ihe mberede. Ihe mberede. Akụkọ agbara n'ihu nke asatọ na akwụkwọ akọ Daily Trust.
1: Mkpụrụ obi ndị o metụtara zuru n'ike na ndị merụrụ ahụ Chineke ga-eme ka ha dị mma.
0: Ihe kwuru nọkwa ndị nwụrụ anwụ amara mmadụ ole ndị n'ụlọ ọgwụ ugbu a n'ihi ya.
1: A na-ekwu na NEC nabatara ka e wetunata aka n'ihe gbasara ego ntụkwasa a na-atụkwasa n'ụmụ ihe ụfọdụ gasị. Ị ga-agụrụ ya na akụkọ ndị ọzọ dịkwa n'elu ya na ibe nke mbụ Magotopia na ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Nsogbu ndị na-eche ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ihu na-eche ha aka mgba n'ihu. Gịnị bụ nsogbu ndị ahụ? Gaa n'ihu nkiri na abụọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ị ga-achọpụta ha.
1: Maka ego ahụ echekwabara site na subsidy, ndị aka na-achị steeti anabataghị ụta a na-ata dịka Atiku gbapụdosiri ike n'okwu ya gbasara amaghị wee mee n'ego ahụ, amaghị wee ji ya wee mee ihe ndị kwesịrị iji ya wee mee. Akụkọ a dịkwa n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Guardian. Nke a bụrụ na ị werezi otu akụkọ
0: ọta ka a ga-esi apịchie maka oge a abụghọzi nwanne anyị. Onye ọma na-ege ntị, anyị na-ekele gị na isonyere anyị na oge omenigbo nke taa. Mana si adịrị gị na mma, chetakwa na-eme ihu makara nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Ọ bụ mụ na nwanne m nwaanyị.
1: Apụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na wee na-asị gị mekwa mmanya onye ahụ nọ gị n'akụkọ adị ama ama echi, maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma ya gaziere gị.
0: Mụ onwe m bụ nkasi obi Chiwuba na-asị gị ka emesịa.

0: Ebubotrubia, Naka, Ekoyanyaka, Nakani, Alekuiri, one name of a spiritual song. Oya be Tibua, Efrebawa. Tell me, Yalile, Abuele Jadok. I can develop your honor, Loloka, one watching it. Allah Gomwa, Halile, which are under the Loloka. For the Lime Hala, Nata, Lilin Sop, Agopalo, Wagago. Wason doge mloge wana go kopia
1: ntembuzo gwono dika mbuzo gwono noge graga na ndi na emihe ndi a agage keta leze chineke
0: la ndi na emihe ndi a agage keta aleze chineke mwanso na ekwuoku inwe nte ene ya osokwa ge gano zo nke aka gi osokwa email ntu ahe si email ulo uko uno mala mwono ni ime ge agwa gi Nezi okwu ka ị na-anụ ihe a. Na ndele eme ihe ndị a ga-eketa alaeze Chineke. Chetakwa isiokwu anyị, akara njirimara ndị na-agaghị eketa alaeze Chineke. Ya ka na-agụsasịrị gị ihe a. Otu n'ime ihe ndị a dị na ndụ gị. I nwere long way to go. Ma ọ bụla ị ga-aba eluigwe, ma ị hapụ ụwa. Ọ kwụbeghị. Ndị Kọrịntị isi isii gụọla anyị amụ okwu nke itoolu wee ruo na nke iri na otu. Ana m egosi gị akara njirimara ndị na-agaghị abụ eluigwe. Ha bụ ndị oji ụka, ha abụghị ụmụ Chineke. Ha bụ ndị na-efe Chukwu n'ilu ọnụ, ma obi ha dị anya n'ebe Chineke nọ. Ha bụ ndị ofufe Chineke ha ga-ejedebe n'ụwa. Ha ga-esonye ndị mmụọ ozi ife Chineke n'eluigwe ebighị ebi. Ọ ha ka m na-egosi gị ka ị nwee ike gbaa ọsọ ndụ gị mgbe oge dị.
1: Ma ọ bụ
0: na ntị
1: unu amataghị na ndị ajọ ome agaghị eketa alaeze Chineke.
0: Ọ bụ unu amataghị, unu anụbeghị, akwabeghị n'ụlọ ụka gị, ịgụtabeghị na Bible, na ndị ajọ omume dịla eme ihe ndị a niile na-agụsịta na ha agaghị eketa alaeze Chineke. Ha agaghị abanye eluigwe ma ha hapụ ụwa. Mgbagha ntị,
1: unu ekwela ka eduhie unu.
0: Ị na-ekwekwala ka eduhie unu dịka eduhiere ọtụtụ ndị mmadụ. N'ọtụtụ nzukọ dị iche iche, ha alayo egwu na-atụ ụtụ na-enye ego otu ụzọ n'otu iri, otu abụla ezie eduhiele ha na-akwaghị ha eziokwu ga-eme ka ha bee akwa, tụọ egwu, obi tiwa ha, ha echegharịa chọọ onye nzọpụta ha. Unu ekwekwala ka eduhie unu dịka eduhiere ndị ọzọ. Ngaga ntị,
1: ndị na-akwa iko
0: ọkwa ịnọla ndị na-akwa iko,
1: maọbụ ndị na-ekpere arụsị,
0: maọbụ ndị na-ekpere arụsị. Akọwalara m ikpere arụsị n'ọtụtụ ụzọ ị ga-esi ghọta ya. Yes,
1: maọbụ ndị ikom na-akwa iko bụ ndị nwere nwunye, maọbụ ndị ikom na-eme dịka ndị inyom.
0: Ọkwa ịfụlụ ya, ndị ikom na-akwa iko nwere nwunye, mara ntị, maọbụ ndị ikom na-eme ka ndị inyom, na-eyi akwa ka ndị inyom, ndị inyom na-eji ejiji ka ndị ikom. Ọ bụ ihe ọ na-akọwa ebe ahụ. Effeminate, listen to me. Ụmụ nwoke na-eyi uwe ụmụ nwanyị, ụmụ nwanyị na-eyi uwe ụmụ nwoke, ji ejiji ka ụmụ nwanyị. Ọkwa ịfụlụ ebe anwa ije n'akwụkwọ ndị Rom isi mbụ, site na amaokwu nke iri na asatọ ruo na nke iri atọ na otu, ị ga-afụ ihe niile anwa, ọbụna gị isi anụmanụ a animalistik elebu n'isi, ị ga-afụcha ha niile ebe anwa. Ndị nwoke na-eche echiche ka ndị nwanyị, ndị nwanyị na-eche echiche ka ndị nwoke, ị ga-afụ ha niile ebe anwa. Ndị nwoke na-eme ụmụ nwoke ibe ha ka ụmụ nwanyị, ụmụ nwanyị na-eme ibe ha ka ụmụ nwoke, ha niile dị ebe anwa. Ihe niile jupụtara n'ụwa, ihe ahụ ọ ndị na-agaghị eketa alaeze Chineke.
2: Ịga na-ege ntị n'ihe omume Oziọma bụ Oge Dị Nsọ nke Pastọ Austin Chukwu na-ewube Zudo ha na-ewetara gị. Pastọ Udoha edeela ihe karịrị akwụkwọ iri ise maka na-edekwa. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere Vision for Mission, an Expository Study from the Book of Jonah, The Four Pillars of Church of Christ, The Christian Madman.
0: Na-aga n'ihu ebe ijedebe.
1: Maọbụ ndị ikom na-eme dịka ndị inyom.
0: Ya?
1: Maọbụ ndị ikom na-emerụ onwe ha n'ahụ ndị ikom.
0: Ọkwa ịfụlụ ya, ndị ikom na-emerụ onwe ha n'ahụ ndị ikom. Biko, ihe abụọ asụsụ Igbo ochie

0: kwa gi ni ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
1: ịbụ ndị mụ na ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ aki wan chairman aki trade medical clinic nke dị n'agege abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye nsogbu iburu ya rute n'ọfịs m chineke nna ga-enye aka ka ọrịa adịwo mma ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga ọ bụgodo ahịa ga anaghị aga aga maọbụ niile arụ ụlọ oyibo ma onye ụmụ ya ndị ahụ ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga n'ọrụ ụlọ ịbịa na nke anyị maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State
1: maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my wee bụrụ 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka i rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị anyị ga-afụ maka ya ihe ọbụla ihe na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghị n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghị maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aga anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-eru owu nke ọma
3: ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line
3: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
1: phone number mbụ 08037143853 08037143853 or 08028871333 08028871333
3: ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line
3: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
1: Board number m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333
0: dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka i rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma phone number mbụ 08037143853 or 08028871333 a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo
4: ọ dị mma ọka bụ ekwemba ndị igbo n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 anyị na-ekele evangelist Ebuka Obi maka ihe ọma o mere na ndị wee mepee ngwa ọkpa ala a nụkwara m na o nwere ihe ọzọ ọ na-arụ n'ụzọ Aguleri ọ dịkwa ka ọ mahadum a nụkwara m na ọ na-arụ mahadum na Aguleri ọ bụghị sọsọ n'Imo na rukwa na Anambra eh chineke nyukwukwa ego dika ndi mmadu si ebere ebere ukwere ike ga n'Enugu ga na Ebonyi ga ebe obula ndi igbo no eh awe na asi o ga dirire nwa amadi amma okpa ihe ikuru eh ihe oma ebuko obi me na anyi ka iji we na yokwa ndu ka ndu ozo ndu ka dika zoyi ministry eh awuro zi achori zi aita eh o makuzia puriche ozi ha achori zi aye aye na yokwa ha ka ha wete ozi ahu burukwa ya bia na ali igbo ka ali igbo we mepekwuo maka na na ebu na ebuko obi na ebunata uka ya mo ka na ebula tank ya zoyi na ebula tank ya ozi oma na ozi oma iburu le dosi sana ya gawa na ali igbo eroba ho ali igbo we chake mba ka nunu oku chupu akuhu akakakuru mmiri onka akuhu mmiri ke tesi akuhu ya
5: akuhu mmiri
4: ke tesi naka ndu loka zoyi ministry oya wa ka igiji we pete nobochi ntiga anya kelan de ni ne pora ne kwenti we na se o ga duru nu na mma dika uno si ka odiri evangelist ebuko obi na mma ozi o ma kele ha
5: mi bo ya gazie nu ka ina echeta ulo cheta na ulo ihe ulo ne me cheta ulo dika ojiku si gwa
4: ngba ka ina ko ina ndi zoyi ministry commercial

Juma dalla masu sauraro tare da sallama assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da ku daga nan sashin Hausa a gidan Radio Bonifa kan mita 92.9 inda muka karba ki hannu abokanan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Amurka sai ce Amurka a gaida gida Haji Ahuta zamu ko fara gabatar muku da shirye-shiryen mu kamar da ku sani a wannan rana ta Juma'atu babbar rana da fatan kuma ku yi sallar Juma'a lafiya kamar da ku sani dai a lokacin da muke da dan matsala kwanaki mun muku korafin cewa muna da matsala ne to amma yanzu akwai abin da yasa kuka ji kwana biyu shirin gukan ku sha bai zo ba wanda an ta kama a bayyana muku za a bayyana muku da fatan za ku gafarce mu masu sauraron wannan shiri na kwankuciya muna kara ba ku hakuri insha Allah za ku ji mu dauke da shi nan da ba da jimawa ba dai in Allah ya yarda in ta da daga hutu za a ci gaba da yardar Allah ku biyo mu domin mun nishadantar da ku da kada kada da rere kafin zuwan shirin mu na gaba wato shine zai zama karfe 3 shirin wato wa'azin musulunci kana kuma bayan shi muna nan tafi da labarun duniya da misalin karfe 3 da rabi inda da misalin karfe 4 kuma za ku ji mu dauke da gaishe-gaishen goren juma kamar yadda da muka saba wadin sukan turo sakonnin gaisuwa mu kuma mu isar musu zuwa kunnuwan da suka dace wani lokaci kuma kukan turo ta waso wasu kan turo ta rubutaccen sakonni to Allah ya sa mu dace Allah ya karbi sallar mu ta juma'a ta yau Allah kuma ya albarkace mu da wannan wata da muke ciki ta Rabiul Awwal alherin da yake ciki Allah ya ba mu da fatan masu sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ni ne naku Baffa Gali a gege zan ja ragama shirin a halin yanzu daga nan har misalin karfe 4 da rabi da yardar Allah to bar mu fara da bimbiri aboki tun da shi ne a farko yanzu bari mu nishadantar da ku da waƙar sa ta matata

Tuma da Allah masu sauraro da fata na jin dadin wannan kada-kada da riri-riri ke zuwa muku kai sai daga nan sashin Hausa na Radio Bonifa kan mita 92.9 kamar da na shaida muku da misalin karfe 3 da dar Allah za ku ji mu dauke da shirin mu na wazo musulunci kamar da muka saba gabatar muku a ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan har zuwa wannan lokaci da yaddara

0: yanzu ga shirin fa'idar musulunci tare da Sheikh Basil Ashi Nasiru Kabar martin Qadiriyya na Afirka akan makalla bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in dalla hada ala shay'in inna ma yadullu ala al-khiyanati wal ghish wan nabiyyu hashahu an jami'i zalika annab ba zai aikata haka ba kawai ana faɗan nasoshin da marasa gaskiyar musulmi wani lokacin a cikin munanan halubuwarsu suke fakewa da su a cikin in za su yi abin da bai kamata ba sai a nuna ai ya taɓa faruwa ba makamancin irin wannan da shugaba ta yaya irin wannan zai faru da shugaba a ta yaya wace buƙata annabi yake da ita ko Aisha take da ita akan barira har ta kai sai an yi wannan abin don a mallaki barira fa baiwa ga bayi na rututu a Madina to amma dai shi ne tabidin da aka yi kuma shi yasa in kana ji a shafa ko mutum yana bai da lafiya sai ya samu lafiya kuma in neman tsari ne ke duba ka sai a samu wannan duk aiki ne malamai suka yi don a tsarafa mutuncin annabi wannan don tsare mutuncin annabi yasa littafi wanda za ka kama kafa da shi yanzu Allah ya maka maza zai ji ma to a shafa ne ga fa illar an kulla ta an zuba a addinin mukiyan addini sun saka a addinin shi kuma ya zauna ta kokarin kar ku tafi a wannan fahimtar kar ku gane wannan ganewar ai ya yi kokari da a zamanin cewa hadisan nan duk ba su inganta ba da ba za a yadda ma a shafan ma amma yadda ma a rubuta ta ko a yadda wani ya mallake ta ba sai ta buga su irin wannan mazowa ga shi yadda ake ciki Allah ya mana lutsufi aiki kirki ma'ana wato izhari ki bayyana musu hukuncin wala'i to ta zai zama ya shiga tun da hadisi cewa aka yi istirki shi fa nan fazin abinda annabi ya ce da Aisha istirki shi ne lafazin annabi fa wannan izhari lafazin tawili da aka faɗa ba annabi ne ya faɗa ba sannan umarni ne ba na aukuwa ba umarni ne na taswiya shi ma ba annabi ne ya faɗa ba to ai shi bayanin komai son banza da suka zo da shi lafazin istari'i annabi ya ce mata fa mun magana istari'i ake yi fa istari'i ya ce saboda haka kai in ka ce bayyini lahum aw bayyini indahum annana wala'a liman a'taqa ka canza lafazin manzo Allah kai kuma dan shi annabi ba haka ya faɗa ba istari'i ya ce ko duk ba gane ni bane duk wani abin da za mu kirkiro mu faɗa ba shi bane wanda za a ce daga bakin annabi yanzu in ka zo da makiyin addini kuna tattaunawa da shi sai ka zo kana nan tawilan zai yarda da kai to shi ga abin da manzon ku ya faɗa kai kana gaya min naka ko ba gane ba to shi ne mutum da muke ni abin da ko da makiyin mu ne ya zo dole nan gani dan bari ai ba wani abu rin jayarwa a nan sai dai mu rin jayar da cewa wannan al'amarin ba gaskiya ba ne amma nan tawilan wani mai hankali za ka je kana ga nan tawilan ko mai a rushe yake zuwa ma ai kawai ba haka ba ne daman kuma an yana daga nasarar da muka ci a zangon shekarar da ta wuce zuwa yanzu na dawo da al'umma suka san hadisi zato ne mun ci wannan nasarar ko ba mu ci ba akwai ɗan da ya isa yanzu a duniyar nan tana jirgin a fitowa cewa hadisi ba zato ba ne akwai wanda ya isa to ko wannan nasarar kawai muka ci a wajen ilmantar da mutane daga ɗaukar su zuwa duhuntar da su da makantar da su da ɗaura su a layin da babu ilimin da ya taɓa ɗaura mutane a kansa mu abinda muke so in aka ce riko da magabata ya zama abin magabatan aka faɗa ba mu muka ƙirƙira muka faɗa ba ya zama a kan na magabatan in za mu faɗe shi mu faɗe shi daidai yanda yake ko da za mu saba masa to mu faɗe shi daidai yanda yake magabatan da suka ƙirƙiro tare ilimin hadisi su suka ce duk hadisi zato ne sai mutawatir ma adal mutawatir mutawatir mafi ƙarancin mutawatir mafi ƙanƙantar mutawatiri a bisa sharadi mafi sauki na marwaici 16 wajen marwaci 16 ai ka kama hadisin hufi an yi da awacewa marwaci 70 ne ma ya ruwace shi an fahimta ko amma idan ka tsaya ga 70 din ba marwaci 16 akan hadisi 16 din sahabi 16 wanda suka karba daga sahabi 16 na tabakar tabi'ai su ma kasu gaza 16 tabi'u tabi'inan da suka karba daga tabi'ai su ma kada su gaza 16 har zuwa ƙarshen sanadin hadisi wannan kuma shi mafi sauƙin ba wanda kace shi kadan sai sahabi 36 ba wannan kace sai ya kai sahabi 70 akwai sabanin muka akan ta'arifin mutawatir din kansa to idan muka tafi a mafi ƙasa na 16 in anan nace ku kawo min hadisi da ya cika wannan sharuɗan ko ɗaya ba ku san ku kawo ba na sahabi 16 tabi'i 16 tabi'u tabi'ina 16 tabi'u tabi'i tabi'i tabi'ina 16 wa man tabi'ahu bi ihsanin 16 kuma wannan kowa a cikin shi ya zama mai fika fika shi da dan sa mutawatir sai ya zama sahihi hasari ba zama mutawatir sai ya zama sahihi abin sharadin sahiha wannan ne yake zama mutawatir hasali yana iya zama mutawatir a lafazi a ma'ana ba a mutawatir a ma'anar ingantacce ba to wannan ya ka kawo to ka zama ba hadisin da ba zato ba kenan ba hadisin da ba zato ba kenan a hadisin da duk ai shi mutawatir ne a dangane da wanda aka yi a gabansu an yi a gaban sahabi da ya fi 100,000 to amma tabi'ai adadin wato sun kai 50 sun rawaito shi tabi'ai sun kai 30 da suka rawaito shi tabi'u tabi'ina sun kai 30 da suka rawaito shi amma annansa wanda ya auku mutawatir ne a yayin aukuwarsa saboda jama'a dawa abin ya auku a gabansu an fahimta ai yanzu kamar misali a ce Ka'aba a Makka take ko ba a ruwato ba ai mutawatir ne saboda mutum 1000 da ka sani sun je sun ce ba sun gano kuma sun tabo to shi ne idan ka ce to an gama da wannan wato wani mutum malami ne shi kawai malami ne sun ba a kotu matsalar da ta yi wani ciki kaka a nan nace cewa mu warware ta kawai da kazalika kidin halin Yusufa haka aka ko ba haka aka yi ba nace mu warware ta ga kawai Allah ne kun samu ba wata fitar da za a iya warware ta da wannan mai manzo ne ake ta neman mafita Zaidu mu ce nace idan ma da Zaidu ya je ya gama ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gama ta Zaidu ta kayatar da shi ya je yana son ta kuma ya fata Zaidu ya sake ta shi ya aura amma da Zaidu ya zo kawo masa karatta ne ya kunya ce ya sake ta yace masa rike matarka sai mu ce to wannan sai mu dauke shi a kazalika kidina lahu irin haka muka tsara masa to amma da muka bi wato ayan ma da kyau da ma'anar ayan sai muka gama babu wata kura a ciki kawai hadisin a tabbata kawai shi ne ya zo ya hautsu na al'amari shi ma amma hadisin na Qatada ko ba cewa annabi ne ya faɗa masa ba labarin annabi yanda kake faɗa yake bayarwa saboda haka babu wani iskali a ciki labarin da zai ga annabi magana kawai a jefar da shi saboda da akwai wata aya da ta taɓa gawa annabi magana irin ta wannan hadisin sai mu ce to wannan hadisin ya yi daidai da irin kalar aya kaza an bance na ai in ba a gawa annabi wani abin da bai kamata ba idan mun gano wata aya da ta gaya masa irin wannan to ba za mu saurin musu hadisin ba zai mu ce Allah ma ya taɓa gaya masa irin wannan amma ka faɗo abu akan annabi babu wata aya magabaciya a ce kawai wannan al'amari a dangana wa annabi to za mu ƙaryata ka saboda Allah shi baya jin kunyar kowa kuma yana faɗar abin duk da ya ga dama amma bai taɓa faɗo ayar da ta kunshi aibata annabi a cikinta ba sun ko wannan hadisan mafi yawancinsu akwai aibata annabi a ciki wanda aka duk wani abin da baya ce na aibata annabi ne in mutum ne basharu irin mu ya fada za mu ce ba gaskiya bane in Allah ne ya fada ba yanda zani dole sami'ina wa da amma mutum irin mu kai yaje na su tunanin yaje wa annabi abin da Qur'ani da yaje masa ba wallahi kowa sai ce ta haife shi wallahi za mu ce ba mu yadda ba in yanda umma mun fada mu ba ba ne fi ya ce shi ma bai yadda ba yanda in ya fada wani abin mu iya aminta mu ma wani abin mun ya fada mu iya aminta a matsayin mu mutane ba tumaki ba lamaye ba to dole abin da yake na mai hankali shi za mu dauka wanda in mun haɗu da Allah a ce an ruwa yi to abu sai Allah ya ce kukan kun musa sai ya ce Allah mun musa ce mai isa mu ce mun ga an tawaye manzon shi ne ba mu tawaye manzo a tafi lahira Allah ya ce mun ya ce mana kuka tawaye manzo mu ce ya rasulullah ya ubangiji an mu ba mu sani ba ruwa to mana akai mai isa ba ku kalli alqur'ani ba ku kalli ruwayar mu ce wa Allah ne wanda mu musa tawaye annabi mu inganta cikarsa in Allah ya tume mu akan musa tawaye annabi mu ce masa dan tawaye annabi muka gani to ka gane alƙali yanda ya hado wannan kissar ta ita ya sunanta Barira sai kuma ya dauko kissa annabi Yusuf ka fahimci dai wai ni da yanda na fahimta shi na fitar da ta zo masa anan ya kasa fada sai ya kunne ta annabi Yusuf ai kazalika kidina mai Yusufa to wala Allah shi ma a harkar mallakar Barira hatta kai wannan matsayi to ita kuma Barira a ce wace ce ita har ai wannan abin a kanta in an yi annabi Yusuf don ya mallaki dan uwansa ai a sababin mallakar dan uwansa ne annabi Yaqubu zai dawo hannunsa mallakar wani babban al'amarin da ya kubuce daga hannunsa ne amma a ce an yi wannan akan Barira bai wace fa to ai kaga abin da nisa da hankali to shi ne ya ce to me za ka ce a cikin ma'anar hadisin kissar annabi Yusuf aka ce ne amma wannan kissar ta annabi Yusuf ba ta da alaƙa da kissar baya ya kawo ta ne ita ma zaman kanta take to ni da naga ya kawo ta a kusa da wannan sai nake ai malamin ya kawo wani abu ya gama wani abu wani abu ya faɗo masa to na baya ne ya kallo ya yi kama da wannan ka fahimce ni ko saboda ni da na zo nan aka kasa fakkin kissar Zainabu binti Jahshin abinda ya faɗo min kissar annabi Yusuf ce ta faɗo min to shi ma da ya zo nan shi ma sai kissar annabi Yusuf ta faɗo masa amma ita ba ta da alaƙa da wannan idan mun wada wannan magana ta cewa manzo Allah ga yanda ake ga yanda ake akan wannan wato shirɗan tawala'i ga wanda ya siya to sai ya ce in yi wannan ya warware akan wancan shagudai guda uku to ya za ka yi da kissa annabi Yusuf ka ta zai gaya mana kissa nan ta annabi Yusuf da ɗan uwansa wane ne ɗan uwansa Bunyamin lokacin da ya sanya wato abin shayarwa a cikin kayan ɗan uwansa Bunyamin an ce wani ƙoƙo ne na gwal sikaya ɗin aka ga sikaya abin shayar da ruwa an ce da ruwa yake sha da shi amma mai matuƙar tsada ne an ce zurutun gwal ne wannan ƙwaryar annabi Yusuf yake shan ruwa da ita to sai ya ɗauko wannan ƙwarya ƙoƙo na gwal wanda yake shan ruwa da shi shan ruwan da yake da shi ne yasa aka ce masa sikaya sai yasa aka sa shi a cikin kayan ɗan uwansa kuma ya karɓi wannan ƙoƙo nasa da sunan satarta shi ya saka abin kuma ya karɓe shi da sunan kayan sata ya za ka yi da wannan kissa ne aka kala kenan an kala sata kenan ko ba aka bane a ce manzo ya kala sata to shi ne ya ce ya za a ce manzo ya kala sata an ɗauko abinda mutum bai sata ba an sa masa kuma aka tafi aka kama shi kuma aka ga abin a ciki kaga an kala masa sata kenan to ya za ka yi da wannan da abin da ya gudana a cikin 'yan uwansa a cikin haka ɗin shine abin da ya gudana aka ce ya ayyatu ya ayyatu hal iru innakum lasariqun haka ne ya ku wannan ayari to mu je je kawo aka ce ya ku wannan ayari hakika ku barayi kuma su ba su sata ba to yanzu zuban ka mutum da mummunan sifa ta abin da bai aikata ba ya sunan ya ayyatu hal iru innakum lasariqun ya ku wannan ayin hakika ku barayi da inda ta karfafawa misali ko da an saka a cikin kayan dan uwansa aka ciro a ciki kaga zai zama ba duk gaba ɗayan su ne suke satan ba amma an kira su da sunan barayi baki ɗayan su ai kaga sai suka ce ma ji ina nuna sirika ni ba mu zo don misati dan misati ba ba mu zo don misati a ban ƙasa ba wa ma kunna sarikin ka ce mu fa ba barayi ba ne ƴan annabin Allah ne mu ba barayi ba ne kuma an ce ma annabawa ne su ma ɗan to mu ba barayi ba ne kuma gashi an ce musu barayi kuma wanda ya gaya musu barayin ya san ko ba barayin ba ne to ya za ka yi da wannan kun ji ko ka sani a shirin baki Allah saboda shi ba nan tawuri ne za a yi shi mai nisa amma dai ya fi ba a yi ba to ka sani Allah ya girmama ka ai wannan ka sani cewa hakika aikin nan na annabi Yusuf aya ta nuna cewa ya aikata shi ne da umarni daga Allah subhanahu wataala da faɗin Allah ta'ala to kafi inda aka kubutar da annabi Yusuf Allah ba ya san ma ba zai ba annabi Yusuf a wannan sifar bai wanke shi ba sai ce kazalika kidna li Yusuf haka ma muka shirya kaidi ga Yusuf dan ya dauki dan uwansa daga cikin dan uwansa bai kasance ya iya daukan dan uwansa daga cikin wannan mulkin na wannan sarkin ba anan addinin mulku ake nufi ba zai iya karɓar ɗansa daga mulkin wannan sarkin ba sai in Allah ya so to yanda Allah ya so din shine wannan tsarin da aka shirya annabi Yusuf ya bi tsarin kuma aka kan masa dan uwansa aka cimma manufa wannan aya ka biya ta ƙarshe wannan ahan
2: sauda kana kadalika bala atirabi
1: to idan ya kasance al'amari haka ne to ai babu abin musawa da shi a ciki tunda Allah ne ya tsara masa wannan kaidin idan kuma a cikin sa akwai abin da yake a ciki
2: wa aiba
1: har ila yau ai abin da ya faru ai cin turko annabi Yusuf ya kirawo ɗan uwansa Bunyamin ya ce Bunya ka ganni nan da kuka zo Misra wajen neman awo to ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf tunda shi bai san shi ba rabonsa da shi tun yana ɗan ƙanƙani bayan an jefa shi a kururuwar rijiya sai bayan kusan shekara kusan 30 ko 40 suka sake haɗuwa saboda haka ba zai taɓa iya gane shi ba ya kirawo shi ya ce Bunya ya ce na'am ya ce to ka ganni ya ce ni ne dan uwanka annabi Yusuf kakkaɗe ba hasu kakkaɗa mu saboda haka duk abin da ya faru da shi a bayan wannan lokacin a bisa yardar Bunyamin ce ya kirawo shi ya ce masa ka ga kai Bunyamin ni ne dan uwanka Yusuf saboda haka ina son in karɓe ka amma da nazo karɓar ka yanzu abinda nake so na yi dan na raba ka da ayarin nan to tun farko ga abinda na tsara zan ɗauko wannan ƙwarya ko wannan kwanan awo zan saka shi a cikin kayanka idan na saka a cikin kayanka dan ce muku ɓarayi idan aka tashi bincike za a ga wannan kayan na a cikin kayanka saboda haka da wannan dalilin zan riƙe ka ya ce to ya yadda a bisa yaddarsa aka yi to tunda a bisa yaddarsa aka yi da kuma shi ma kwaɗayinsa na ai haka to tunda a kan yaddarsa ne ina ne fiye ki babu da kuma yaƙinin da yake da shi shi Bunyamin a kan wato sakamakon da za a samu na alkhairi akan wannan tsarin da Annabi Yusuf yayi, inda zai jawo yazo ya zaura da dan uwansa, kuma zai jawo Annabi Yaqub su haɗu da ƴaƴansa guda biyu da aka tsanan masa su. Saboda haka kaga an sami kawar da cutarwa ko nuna mawa gare shi da wannan abin da ya yi masa tun da ya riga ya sanar da shi, da haka ba zai zo kawai a cikin mutane a cikin jama'a a buɗe kayansa kawai a ga abin ajiyar sarki a ciki ba, da an yi haka sai ga an cuce shi an murna masa, amma an soma sanar da shi, da haka an kawar da wani abin da yake na ɓatawa ko kuma abin da yake na ne na mummuna a tare da shi. To kaga dangane da ɓangaren Yahuza shi ya fita sumul cewa ba a ɓata shi ba sai bisa izininsa da yardarsa, da shi ma ragabarsa a kan haka ya yadda a yi, kuma ɗan uwansa ya yi haka, saboda haka kaga shi ba a ha'ince shi ba. To sai kuma ya dawo kan ne, amma faɗo za ku wannan ayari hakika ku barayi ne, to shi ya za a yi da shi. Ai, ba Annabi Yusuf ne ya faɗi abin da ba haka ba, ba shi ya ce musu su barayi ba ne. Ya ayyata al'iru innakum la sariquna hadhihi al-qawla laysat min qawlati yusufa. To bari mu ji alƙali wane ne ya faɗa. Ballantana wannan bayani ya lazumce shi, ai ba Annabi Yusuf ne ya faɗa, ballantana a lazumta jawabi a kansa, tunda ba shi bane kaga ai ya samu kubuta kenan. Wanda zai iya halattar da shubha, to ba shi ya faɗa ba, ballantana a ce sai an yi jawabi da zai kauna shubha, ba shi ya faɗa ba. To amma ba shi ya faɗa ba, idan kasa aka faɗa, wane ne ya faɗa? Nan kuma ya bar haƙiƙa ya koma zahiri, ko ba haka bane ba, ban faɗa ba. Yawwa, fa azzana muwazzinin ayyatu al-iru, sai ya sa mai shela ya shela. To amma mai shelan wane ne ya sa shi bi amrin nan? Yanzu biyu waɗanda suke yin gini ba daidai ba, ake zuwa a rushe musu, direban motar ne na katafilar yake rushewa, ko ko daga ofis ne wani shugaba ne yake sa hannu ake zuwa a rushe. Yanzu da za ka ƙaro filin da ba naka ba ka ciyo kan hanya, in aka zo za a rushe, na kan motar ne ya rushe ko ko na ofis ne ya rushe? Shi wanda ya rushe maka an ya fi ƙarfin hawa mota, shi ba ofis kawai an ka masa plan ya ga cewa ka yi gini ba a daidai ba, ka ciyo inda ba naka ba, saboda haka kawai shi zai ce a je wannan stop kawai a je in bai tsaya ba kawai a rushe. Kawai ba ka ba za a ce direban mota ya yi laifi ba da ya rushe. Amma dai duk a zahiri, duk a zahiri nan ka ji dai alƙalin ƙwarewa ce ta ilimi, duk yana lalabo mafita. Bani ya nuno ba a ɗora masa laifin da bai ba sai da aka nemi izininsa bisa yardarsa aka sanar da shi. Waɗannan dangi na Annabi Yusuf da aka kira su da ɓarayi, ba Annabi Yusuf ne ya kira su ɓarayi ba, tunda ya san ɗan uwansa ne, shi ya san ba ɓarayin ba ne. Amma waɗanda aka sa su kira su ɓarayi ba su san su ba, kuma su ma ba su san ba ɓarayi ba ne. Saboda haka su sun kira su ne da abin da aka zartarwa waɗannan mutanen sun aikata na sati. Da haka su ma a kan kiran da suke musu na su ɓarayi ne a kan gaskiya ce maganarsu. Muna fahimtar da kowane abu ne a yanda yake. Karɓaɓɓen tawili mu karɓa, muna karɓuwa mu ajiye shi tun a nan, ba sai mun tafi da shi da mun kowa mu karɓa ba. Na'am.
0: Sadaqallahu al'azim. Kun saurari fadar musulunci tare da Sheikh Bazlash Nasiru Kabara, mutum Qadiriyyar Afirka. Godiya ga sarkin Qadiriyyar Afirka, Dr. Sheikh Yaro Abdulkadir Jimo, jagoran shirin Umar Kurɗun Ɗaye, a nan.

kuma da Allah ya masa wa fata na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM kamita 92.9 yanzu lokaci ya da zamu sada ku da dakin mu na labarai domin gabatar muku da labaran duniya da fatan masu raro za a yara zama a kuma wato yi saurare lafiya

ana tare da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da keja akan mita 92.9 yau jama'a muna goma sha biyar ga watan Rabi awal watan Maulidi ba ta Allah ya samu dace to muna mika sakon ta'aziyya da yanzu muka samu labarin rasuwar mutumin dan kasuwar Keja Sokoto a jihar Gwagwarawa wanda Allah ya rasuwa jiya da cikin dare kuma yanzu na kana ta ana zai da su a cikin birnin Sokoto wata Allah ji kansa da gafara shi da Alhaji Yaro Gobara kuwa amsake din kasuwa ne da kasuwanci da ke birnin Sokoto musamman sai da harkokin waya to Allah ya ji kansa dama da aka shi mutuwa da garkowa bayan mutu lokacin sa

ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da ke zama shata to Allah ya jikan jama'a musulmi sa kwanta dama in ta mu tazo Allah ya samu cika da imani sai dan ku ita kamar aka sani mutuwa kana ta ba wanda zai ce ba zai je ba sai dai a fata a cika da imani har yanzu muna saki muka sakon ta azziya game da sauran shakin dan kasuwa da ke jihar Sokoto Alhaji Yarugul Burawa wanda ke harkar sai da wuyoyi jiya ko Allah ya kabrinsa yau aka yi zan idan sa a can birnin Sokoto da fata Allah ya kansa da gafara in tantazo Allah ya samu cika da imanin sa yanzu agogo da ke nuna nunawa karfe 4 saura minti 5 ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da keja a kan mita 92.9 ta hanyar radio mai samfurin frequency modulation samfurin FM ina jin bari mu dan ƙara shakata kun san an ce rai dangin goro

0: sashen Hausa na gidan Radio Bond FM akan mita 92.9 dake nan Lagos. Mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali PhD FCNA ya cika shekara uku akan kargan mulki. Ya kuma samar da ayyukan ci gaba ga jama'a jihar Sokoto Cibiyar Daular Usmaniya. Dangane da hakan mun zunta da sabon shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto mai shekaru fiye da 50 da haifuwa a duniya, jinin sarauta Haruna S. Adiya, da mijin karin bayani akan tafiyar gwamnatin Ahmadu Alu. Ya kira ga Sokotan Shehu da matasa shugabannin gobe akan su kara ba da goyon bayan shugabannin gwamnatin Ahmadu Alu. Ya ba da karin wajen rijista na 'ya'yan jam'iyyar APC na kasar za a fara ga 31 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026. Ya yi tsokaci akan tarihin rayuwarsa. Ya ba da shara ga 'yan siyasa game da yaƙin neman zaɓe da aka fara a yi wannan yaƙin neman zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali. Sunana Umar Kurdun Daye. Yanzu ga yadda muka zanta da shugaban, mun zanta da shugaban ta wayan tarho, sai ya ce.
1: Sunana Haruna Sarkin Gobir Adiya, shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Bisa haƙiƙanin gaskiya, ko da aka zaɓe ni a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Sokoto, jam'iyyar APC tana nan daram, ko da na shigo jam'iyyar APC tana nan a ƙasa, kuma ana ci gaba da jagoranci. Shugabanninmu suna jagorancin al'ummarmu da membobin jam'iyyar APC kamar yadda ya kamata, na yi musu adalci da kulawa.
0: Alhaji Haruna Adiya, shugaban jam'iyyar APC a jihar Sokoto Cibiyar Daular Usmaniya, gashi yanzu an fara yaƙin neman zaɓe, kamar yaya kake ganin kamun ludayin jam'iyyar APC a nan jihar Sokoto?
1: Muna riƙe da ludayinmu sosai, bai sumbule muna ba, kuma cikin iyawar Allah mutane sun gamsu da yadda gwamnanmu Ahmad Aliyu Sokoto tun lokacin da aka zaɓe shi yana jagoranta ragamar wannan jihar Sokoto. Alhamdulillah, mutane sun gamsu da irin tsalo na mulkin shi, kuma mu a jam'iyyance mun gamsu da yadda yake jagorancin wannan gwamnati tun wannan lokacin da Allah ya kaddare aka zaɓe shi. Gaskiya ya burge mu, bai ba mu kunya a jam'iyyance. Lokacin da muka je muka yi zagaye a 2023, lokacin yankon neman zaɓe, mun zagaya a kowace ƙaramar hukumar mulki a jihar Sokoto, lungu da saƙo, lokar gama 23. Mun zagaya, mun gaya ma mutane, da girma gwamna ya gaya ma mutane kuma, cewa idan aka zaɓe shi zai yi ayyuka waɗanda suke suna da muhimmanci ga al'umma a jihar Sokoto. Sannan kuma bai ba mu kunya ba, muna bibiye da irin yadda yake mulkin shi. Alhamdulillah, duk abin da ya hau duwan ya faɗa lokacin campaign ya cika alƙawari. Mu bai ba mu kunya ba ga irin alƙawarin da ya yi wanda ya ma jama'a a fannin lafiya ya taɓa, a fannin ilimi ya taɓa, a fannin empowerment, tallafi da ake ba mata da kuma youth, matasa ya taɓa, kuma yana kai yana yi. Sannan harkar addini ita ya ba ta muhimmanci, harkar tsaro girma gwamna ya ba ta muhimmanci. Duk lokacin da aka zaɓi mai girma gwamna a da shigowar shi, abu na farko da ya fara yi sai ya dace a yi community guard. Wasu jami'ai ne na tsaro masu wanda za su taimaka ma jami'an tsaro wanda za su yi aiki tare da su, aka ɗauko su a kowace local government, aka je aka zaƙulo su, aka zo aka ba su training wa'inda sun san lungu da saƙo na ƙauyukansu, don idan suka gama baƙo in karkararsu ko a cikin local gammaninsu za su yi sauri su sa ido su ga cewan idan mugun baƙo ne yanzu an kore shi daga wannan cikin al'umma, kada ya jawo mutane wani ya zama mutane wani alaƙadai. Alhamdulillah, an yi wannan, an zaɓulo mutane, an ba su training horo, kuma aka maida su, kowane aka maida shi a inda aka ɗauko su a local government ɗinsu domin su taimaki jami'an tsaro su yi aiki tare da su. Don yawanci jami'an tsaro da ake kai wasu ba 'yan wannan karkarar bane, amma yanzu ga waɗannan jami'an da aka ba training suna aiki tare da su. Idan sun gama gunya abin nan za su zauna su ba jami'an tsaron nan shawara, suna aiki tare da su domin a samu a dakile harkar rashin tsaron nan insha Allah.
0: Haruna S. Adiya, shugaban jam'iyyar APC a jihar Sokoto. Gashi yanzu mai girman jihar Sokoto ko Ahmadu Alu PhD FCNA yana neman wa'adin mulki karo na biyu. Wani kira musamman za ta yi zuwa ga Sokotan Shehu domin ba da goyon bayan su gwamnatin Ahmadu Alu?
1: Sokotan Shehu, kiran da zan yi gare su, dama sun ga yadda Ahmadu Alu ke jagoranta su, kuma yana ganin suna ganin abubuwa na ci gaba da abubuwa a wajajen su lungu da saƙo da mulkin mai girma gwamna na aikin hanyoyi aikin ruwan sha hanyar ilimi hanyar kiwon lafiya da tafama harkatu za haka ba sai mutum ya yi ta zanawa ba mutane sun gani kwanakin baya kadan da wuce girma gwamna ya ciyo motoci masu sulki saboda harkar tsaro waɗanda aka raba ma jami'an tsaro domin a je a tunkari waɗannan ƴan ta'adda din nan wajen guda 62 kuma an raba mutuni an raba ma jami'an tsaro an raba ma sojoji an raba ma ƴan sanda an raba ma ƴan civil defense da wajen jami'an tsaro na masu farin kaya kowanne su an raba musu waɗannan motocin don su je su isko ƴan ta'addan nan ba wai sai sun zo sun yi attack ba sannan a bi su za a kamo su ko kuma a yake su a'a za a je a same su inda suke buya din nan inda suka boyon nan a je a same su bi'izin Allah
0: har yanzu shugaban jami'ar APC na jihar Sokoto wani kira musamman zaka yi zuwa ga matasan jihar Sokoto Tibin Dollar Usmaniya
1: to matasa alhamdulillah sun samu matashin gwamna kuma matashin gwamnan nan bai manta da su ba duk abin da za a yi za a ga yana ba matasa muhimmanci na fannin tallafi maza da mata ina kira gare su na su fito su ba jam'iyyar APC goyon baya su ba mai girma gwamna goyon baya don nasu ne ya kiran da zan yi gare su zaman su matasa shi ma mai girma gwamna matashi ne wanda jagorancin wannan jiha tamu mai albarka ta jihar Sokoto
0: to gashi yanzu jam'iyyar APC kuwa ta ce za a ci gaba da rajista yayin jam'iyyar APC a wato shahinta na musamman sadarwa irin ta zamani internet har yanzu amma zan ka na shugaba wani kira musamman za ka ga yayin jam'iyyar APC ganin cewa sun kara rajista saboda zaɓen da ke tafe na shekarar 2027
1: kiran da zan yi ina kira ga yayan jam'iyyar APC waɗanda ba su yi rajista ba su fito kansu da kwarkwatarsu ga dama nan ta samu gaskiya muna farin ciki da wannan dama yin mu da APC kasa duk wannan da ta yi na ba mutane dama da su shigo abinda a dalili kuwa jam'iyyar APC har yanzu ga ta nan tana ƙara faɗaɗa mutane da yawa daga wasu jam'iyyu suna shigowa waɗanda ba su yi rajista ba so wannan dama ce aka ba irin waɗannan mutanen ƴan uwanmu da ke shigowa an ba su dama domin su yi rajista su ma su zama ƴan APC masu katin jam'iyya
0: to a matsayin ka na shugaban jam'iyyar APC a jihar Sokoto ko akwai sako zuwa ga Sokotan shehu da ke nan Lagos
1: Sokotawa da ke zaune a birnin Lagos muna yi musu fatan alheri ubangiji Allah zan yi musu addu'a ubangiji Allah ya bunƙasa harkokin kasuwancinsu ubangiji Allah ya sa albarka cikin kasuwancinsu kuma muna gaya musu cewa gwamnan da aka zaɓa a nan jihar Sokoto yana nan yana aiki tukuru ya ga cewa an gina jihar Sokoto sabuwa wadda idan suka zo ziyarar Sokoto za su ga bambanci kabarka insha Allah
0: da dama da ana cewa Haruna S. Adiya lallabe mene ne tarihin ka takaice
1: to tarihi na dan dane ga Dingobir Adiya Dingobir Adiya na 15 a Sokoto kuma sarkin musulmi Muhammadu Tambari wanda yake shine kakana wanda ya haihi ubana Dingobir Adiya sannan shi sarkin musulmi Tambari Muhammadu Tambari sarkin musulmi na 15 mahaifin shi shine sarkin musulmi Muhammadu Mai Turare in kana cikin tarihi wanda yake shine sarkin musulmi na 14 a jerin sarakunan musulunci a nan jihar Sokoto bayan wannan akwai sarkin musulmi Ahmadu Zaruku wanda da yawa mutane suke ce mashi mai cimola Ahmadu mai cimola wanda yake shi ma sarkin musulmi ne shi ne ya haihi uban kakana wanda yake sarkin musulmi ne shi ma ya yi sarkin musulmi Ahmadu mai cimola nan bayan sarkin musulmi Ahmadu mai cimola sai uban shi wanda yake shi ne sarkin musulmi Atiku wanda yake sarkin musulmi Atiku dani ga mujaddadi Shehu Usmanu bin Fodio daga Madar Hulla rahmati
0: kamar yanzu honorable kana shekara na duniya yanzu
1: mun gode ma Allah shekaru na 50 da wani abu
0: yanzu me fatan ka nan gaba shugaban da bai rafi da ke jiya Sokoto
1: abinda a fata ta in gama lafiya sannan kuma ubangiji Allah ya ba mu nasara a wannan zabe da ke tafe na shekara ta 2027 kuma fata ta in gama lafiya in gama ina musulmi da musulunci sannan ina fatar in ga cikin wannan Sokoto ta ci gaba nan lokaci
2: To Harun S. Adiya shugaban APC ɗin jihar Sokoto. Ya ke ganin kamun ludan jami'an adawa a nan jihar Sokoto Cibiyar Dole Usmaniya shugaba?
1: Kamun ludan yansu su suka sayar da suka rida shi. Ni ba sayar da suka rida ba ban san abin da ke cikin zuka. Amma dai ina kira gare su a yi siyasa mai ma'ana, mai tsafta. Jine kirana.
2: Gashi an fara yakin neman zabe. Wani kira musamman zaka ga ƴan siyasa da ai wannan yakin zabe cikin lumana da kwanciyar hankali.
1: Abin da ake kira na ga ƴan siyasa. Ai siyasa ba da daba ba. Ai siyasa ba da hankali ba. Ai siyasa ta fahimta. Kai ma mutane aiki zabe ka saboda aikin da kai musu na amana da suka baka suka zabe ka. Kada ka yarda a dokin makami kace ka buge abokin hamayyarka. A gefen siyasa abinda a bisa gare ka ai mu al'umma aiki mutane al'umma suka ce wa kai musu aiki don su zabe ka kira na ai siyasa ta natsuwa Haruna Sarkin Gurbur Adiya kuma shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto insha Allah.

0: so watan arewa
1: duka ɗan arewa an yi kira sai mu fahimta arewa yustre da sakashin manazarta
0: arewa bakar ake da aman sa ta arewa yau wasu ba su kauna su ga ci gaban wani

cikin are da yawa ba sa da aiki ko da da kwarki sun take lunguna har titi a babbake da yawa sun soci uyin Allah ya sallake kuma ba abun asaba ka ko da na sharke manyan dake ayyuki ba mai kula da su sai sun taba su sannan soci suka yi gaba ka hada uke na akashi ne na gari

kuma da Allah masu sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Gidan Bonne FM a meters in the build.9 da fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da mu a halin yanzu ga wani sako da ya fito daga hannun wato kai ne ba wani ba mai sauraron mu a yau da kullun Alasan Nuhu mai Indomie da fatan Alasan Nuhu mai Indomie kana dabda akwatin raduwanka a halin yanzu tunda hannuna na kan sakonka ne yace yana gaishe da ya zagaye to alhamdulillah da dai Allah sa rubutun naka wayata ta yi kanana da fatan kai sallar juma'a lafiya da kuma nima ina mika ma sakon gaisuwa kungiyar masu aron Bonne FM kuma muna mika muku sakon gaisuwa ta musamman da fatan kuna dabda akwatin raduwan su sai sako na gaba na bato mai magani inda yake shedawa al'umma cewa ya dawo Lagos kuma yana muku fatan alheri yace a kai sheda mutanen sa da kuma jama'ar sa dake abatuwa a gege mai 12 da kuma mai 2 ko da ina ne kace ta idiya raba da fatan duk kuna jin sakon gaisuwar sa daga na abatuwa a ga wani gogan mu kai ma kai ne ba wani ba wato mamman Abdullahi kaka dan Niger mai wato na Zainabu Abu mai tagwayen suna da fatan kana kusa da akwatin raduwanka a halin yanzu ina mika maka gaisuwa wannan sakon gaisuwa ne daga ni na musamman zuwa ga Alasan Nuhu mai Indomie da fatan kai sallar juma'a lafiya da fatan kuma in ce maka ya gajiyan zagaye to Allah ya maimaita mana ya bamu iko da lafiya kuma ya yarda da soyayyar mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga kai ma kai ne ba wani ba wato shugaba yaya mai kaza ka jiji da fatan kana dabda akwatin raduwanka da fatan wannan sako zai isa maka har inda kake Allah ya sa an yi sallar juma'a lafiya to bari mu duba wasu sakonni ne suke gaban mu musake wato karanto muku su saboda wani lokaci kasan abu da waya sai an dan dudduba kar wani sakon ya zama na ba a karanta shi ba ke ma bari mu manta da ke ba wato ke ce ba wani ba uwa ba da mama mama Aisha da fatan kina dadda akwatin raduwan ki a halin yanzu muna miki fatan alheri sai sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Sabo da ke sabon titi mai kayan wuta da shi da jama'ar sa Sanusi AP da kuma Abdul dan menene sunan shi Jiyali wato Abdul Qadir da fatan kuna cikin koshin lafiya Allah ya kawo kasuwa

madalla masu aro da fatan har yanzu dai ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bonifa kan mita 92.9 wannan sako ya fito daga hannun wato kai ne ba wani ba Suleiman Adamu Raya inda yace ina gaishe da mutanen Raya baki daya kuma ina musu barka da sallar Juma'a da fatan Suleiman Adamu Raya kana da akwatin radioan ka a halin yanzu da fatan kuma cewa mutanen Raya baki daya su ma suna da akwatin radioan su mu ne muku fatan alheri a cigaba da kasancewa tare da mu nan da mintuna da mu mika bangaren wato sashen yarbanci domin ga Alhaji Fauziya ta shirya ko da ita da pastor ne ban sani ba

0: Ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da ke ji ina ganin mun kusan tashi da mun kuma yanzu saura minti kusa ga rigimar kacal. To kuma mun tashi bar mu wannan sako na wato taziya da muka samu da gabanar sa alhaji yaro Gobirawa dan kasuwar ke Sokoto da fatan Allah ya gansa da gafara. Sannan kuma na ƙara kira ga al'umma ɗan arewa da ke musamman yake Kola inda kun samu rikici tsakanin masu harkar watan keke mura da kuma su ba da ticket da fatan da kai zuciya ne su kuma Allah mai da alheri suka samu ronuka suka kuma ran gidan gaske Allah ya gansu da gafara to hali yanzu na ga sauran mutane suka rage mana ma hada ku da bangaren yarba da amradin alimi ko aiki a hali yanzu mai suna
1: Abdullahi Shafayau
0: to ka san zamu shiga woki an ko zaka ga su ga ƴan uwa kan mu hada ya
1: ina ga da mutane kuma ina muku barka da juma'a yau yau da yake ranar juma'a
0: to to muna godiya dalibi koyon karatu a hali wato na koyon makama aiki dalibi kenan Abdullahi sai na jin aka ce wata katikati aka ce gudu gudu daki zamu dakata amma insha Allah za a saka jin sashen Hausa insha Allah gobe bi da rabi insha Allah kan mita 92.9 yanzu amurjin abokan aiki musamman shi gari da muke dakin shirye shirye bangaren ya ba ku na ga yanzu shigowar Fauziya ta shigo daga dole mu hada ko da ita karfi bi da rabi insha Allah da kuma pastor Umar Kursalihu din daye sunana kenan jama'a ayi karshe mako lafiya.

0: So that is now. Assalamu alaikum, Abu. Mwoko ya mfi wa kaba mwa ibiri yebo.
1: Assalatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alikuwa fumoro ba?
0: Alhamdulillah.
1: Ashi, assalatu fumwa nabu wa Muhammad.
0: Sallallahu alaihi wa sallam.
1: Awa biri, na biya wa biri tuwa shepata kibako loko.
0: Awa
1: biro ba, ati ata wakafeta we, ati awati anguwa kono kumasha ito wale
0: sondu. Amina, amina, amina, amina. Ya le fi moto si sara ko moto boko lo ito fese sa kiri buru ina to na ko lo se ko sa le kun oga n ka mu so awon mo mi ni ka adegoke na ami mo ka sara la lo Naam.
1: Ino kurani wa iwomi. Taba wa suratu nisa, sura kere. Aya keta lemi ugu 23, Quran chapter 24, verse 23. Taba ugu. Olo obadi niso kwenye ukwenye ume. Shuri mwaza hali. Kukye uwa nisu yu. Haramu yu. Kefia wabai. Uwa ni uwa hawazi kwa. Ata uwa ubirini. Ata uwa ubirini uwa yabichi.
0: Benny. Sallallahu alaihi wasallam. جزاكم الله خيرا. kaba gba nkan ta ba sada ebere ti alakoko ati the last one yen o jora won oro nipa pe bi a ka se sara da ni pe bi a to ku ba ku kini nkan ti islam recommend bi a wa fi ka wa fi se sara foku now.

0: FM 92.9.
1: Waman asanu kolam mimanda ilallahi wa amila salihan wa kola innani minal muslimin sadaqallahu alazim. Ipesi onu magrib ti efe tete si ni eru olohun oba kan se onigba wore ki o ma je okunfa lekun aforiji ike ati iyonu olohun fun awon obi re mejeji ti won ti papoda o si je sababi aljanna firdaus fun awon mejeji lal kiyama allahumma amin bismillah.

0: near 30 CN, Musulumila Kunilobini, Ejeka Tara Shasha di Denile, Losimashalashi Darakwa Majama, Lati Ki on Mangribina, Inu Jama, Niki Kin Lola, Dira Dakilo, Osi Dara Ka Kinya Sikore, Kyolong Bani Josephua. Ami, ero Olorun ba to fi ipe si irun na sori awon obi re mejeji ti won ti papoda ki Olorun san ni esan rere alekun arisiki ati albarka lori ise re lada tin be ninu ipe si irun na ki Olorun fi se okunfa alekun aforiji ike ati iyonu re fun awon obi mejeji na ki Olorun si fi won si aljanna firdaus lal qiyama allahumma amin wa jazahum bima sabarun جنة وريرا
1: اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم أدخلنا الجنة مع
2: الأبرار
3: gereke lago meje alelu ekale asiko ataro iroyin agbaye lo nde se ti igboyin lati le se Bond FM 92.9 eka su Radio Nigeria tawa ni lo olugbongbo ni le ikeja leko saju awon koko to je ninu iroyin ohun ijoba idagbasoke odi olowo ojuwoye LCD egbe igbese akin lati dekun ki awon akeko ma kusona bi efi lenu eko won ajo ton ri se eto idibo ni ipinle Anambra soro idaniloju lori eto idibo to fe waye lola ijoba apapo bere ise atunse egbe apakan lori gada second Niger bridge tori ileti ojo baje oba alade to je eto ojojo ori e to kere ju laarin awon oba alade kakiri agba nla aye papoda leni odun 24 lorilede Uganda wayo ororo ilekunrere latenu Fauzia Salako Sonny lojuna lati sagbelaruge eto eko ki asi adiku si deba ki awon akeko ma le pari eto eko won alaga ijoba idagbasoke odi olowo ojuwoye LCDA dokita Seyi Jakonde ti pin form GC 1000 kan fun awon akeko kaakiri ijoba idagbasoke ohun nibe eto ohun to waye ni secretariat ijoba idagbasoke yi ele to wa ni ilu Peju dokita Jakonde salaye pe eto eko je ohun kan ti isakoso ohun mu lokunkundun nitori pe o je okan gbogi fun ilana idagbasoke awujo oni form 500 ni isakoso ijoba na ti pin tele ri amo tawon tun ti so di 1000 kan bayi ki o le ba kale kakosi kawon akeko ti won ku de eka to fun le lanfani si eto eko gege bi o se je ojuse ijoba awon akeko na ni won ni won mu pelu ilana mock examination eleyi to wa ni ibamu pelu alale eko ati idanwo GCE lati le ri daju pe ika to to simu ohun na ni won fi romu ati je pe awon ti won ni lo e gangan ohun na ni won je anfani lalai fi gba kan bokan ninu eje agbo won akọwe leka eto eko ni ijoba idagbasoke ohun iyan ogbeni Yusuf Oloko dana gbosuba sadankata fun dokita Jakonde bi won se ri daju pe eto pipin fun omu GC ohun tubo n tesiwaju to si n fe si oni eleyi yo je ki awon akeko to ni ipenija nibi idanwo WAEC won ni anfani lati tesiwaju nibi eto eko won ninu oro ti re egbontarigi oluko nikan abileko Absat Salaudin dupe lori igbekale eto naa ti o ni yo ran awon obi ati alagbato lowo ti o fi kan pe won ti won ko nipa lati fun awon omo won ni eko to peye tabi ti o pe won ko nipa lati ra form idanwo ohun won le je anfani fun won wa ro awon akeko na lati gbaju mo eko won daada ki won si yago fun eyike yi iwa tabi ise to le mu ipalara ba aseyori won
4: eje mi mi dun lopolopo fun anfani ti chama wa ni ode olojo SDA ti won fun wa ni ni pupo ninu awon obi ti won ni agbara lati le fun awon won ni opportunity GCE form lati le figapaga pelu awon akegbe won o ti wa fun won ni opi aye yen lati le se olorun ko jubo igbawaju ti chama wa ko le se
3: ewe alaga council mu wa ro awon obi ati alagbato lati satileyin to gbokan fun awon eto ti ijoba nse idagbasoke ti won gbe kale ni gbogbo awujo papa ni ijoba idagbasoke ohun ki won si seju se won ko awon owo to ye ki won so sapo ijoba ki won ma tete lati san ajo Lagos State Health District 5 ti gbe eto idanileko kan kale fun awon alenu loro lagbegbe na loju na lati le je ki awon ni awon iranlowo papa ki won se iranlowo fun awon ile iwosun abele eleyi ti won nilo ka wa ara ilu le ma samulo awon primary health centers yi kaakiri agba nla aye to fi kan agbegbe ohun won ni pataki idanileko na ni lati le ro awon eyan lagbara papa awon to ni nkan se pelu eto ilera to fi kan awon alenu loro ni agbegbe ohun won ni lona ti igbalode ohun na ni won fi se eto idanileko ohun kole ni oye bi won se le ba awon isoro lori awon anfani eleyi to ro mo ile iwosan abele ati awon ami ti won ye ki won o se se ki won ri latara ri pe eyan kan ni ailera kan tabi mi eleyi ti o mu won ki awon olugbe agbegbe ohun ki won le ma tete lo si ile iwosan abele ki won se ma se amulo e dada nigba to nsoro ni bi eto ohun eleyi to waye ni First Start Primary Health Center akowe agba ajo ohun dokita adolapo asiyan bi ti adari leka tun ri si oro awon nurse to se asoju fun nibe iyen abileko Stella Mufunlewi won ro awon olukopa nibi idanileko awon lati samulo gbogbo eko ati imo ile ti won ri gba nibi eto na ki won fore re kaakiri agbegbe awon dokita asiyan bi tu fikun oro re wipe agbegbe gege bi o ti wa wipe ese kuku lo wa o se pataki ki agbegbe to ba takiji soro ilera lawon ile iwosan abele to ti se amulo e bo ti to ati bo ti ye won ni rufe agbegbe bayi ati awon olugbe to ba wa nbe yo ma je ki ise tawon primary health centers si yin se ko ma hun sawujo papa yo je ki awon eyan mo anfani to wa nibi ile iwosan abele ninu oro tire adari leka to nri si oro ise sise ise iwadi lajo ohun dokita oladeinde oluwa seun o gboju wo awon ipenijo ohun isoro tawon ile iwosan na ti won koju o wa ro awon alenu loro lagbegbe na ni kankan ki won se suru to peye ton ba wa si agbegbe ohun ki won si ri daju pe awon osise ile iwosan ohun won ni suru pelu won ko le ba aye won yekeyeke ti won ba n salaye ohun to je ipenijo ti won koju o wa ro awon alenu loro lagbegbe na ni kankan ki won se suru to peye ton ba wa si agbegbe ohun ki won si ri daju pe awon osise ile iwosan ohun won ni suru pelu won ko le ba aye won yekeyeke ti won ba n salaye ohun to je ipenija tabi isoro ti won ba n koju ko le je pe won ri ona abayo pese si awon ipenija ohun gbogbo eto lo ti wa nle ni sepesepe fun eto idibo to si awon ijoba ibile mokanlelogun eleyi to wa ni ipinle Anambra ti yo waye lola Saturday ojo kokandinlogbon bakan naa ni won ni eto idibo ohun o wa fun awon councilor ti iye won to 324,326 eyi ni yo waye to fi kan idibo fun ipo alaga ijoba ibile sawon ijoba ibile mokanlelogun to wa ni ipinle ohun ajo to nri si eto idibo ni ipinle Anambra iyen ANZEC ti sa Tony Chidedu je alakoso fun eto oro ati ipolongo lajo ohun salaye pe awon irinse eto idibo ti won nilo lati sise ni awon ti tari si gbogbo ijoba ibile ibi ti eto idibo yo ti waye loju na lati le je ki won pale mo daada fun eto idibo ohun to fe waye lola bakan na ni oga ile ise olopa ni ipinle Anambra iyen ogbeni Inanna Ama so wipe ile ise awon ti sabewo sawon ibudo idibo tawon se ti se eto awon olopa atawon osise awon ni gbogbo korokondu ipinle ohun lati le ri daju pe eto ibo ohun lo ni rowo rose o da ti wa ro gbogbo awon loselu tati awon ati lati leyin won pe ki won se gbogbo ohun ton ba nilo lati se lona ti o ba ofin mu ati alale ajo eleto idibo ni to ti le kale fun won won ni egbe oselu meji nikan lo ma kopa nibi eto idibo ohun awon egbe na ni All Progressives Grand Alliance APGA ati Young People's Party YPP ona egbo mejeji na lo ma kopa ni bi eto idibo ohun ijoba apapo orilede yi ti bere ti ise atunse lapa ibikan to baje lori gada second Niger bridge eleyi ti isele omi se ipalara fun to si wa ni ipo elege alakoso fun eto ise ode senator Dave Umar lo so lo sise loju oro yi lasiko to se abewo si ona obosi bypass eleyi ti se nlo lowo lori e

ọ̀gbẹ́ni Umayi ni àròdá òjò tó fa àgbàrá òjò àti ìṣẹ̀lẹ̀ ìyípadà ojú ọjọ́ òun náà ló ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ọ̀hún lójúnà Second Niger Bridge yìí wa gboriyin fun awon kongila ti won sise lawon ona mejeji fun ise takuntakun ti won se o wa ro won lati ma tete lori akitiyan eleyi ti won se lati ri daju pe awon ona mu pari lasiko oni ohun to wo awon lori pupo ni bi pe awon kongila na won tete ya si abala na lati tun se lori gada second niger bridge lola yi ri pe won duro de pe ki ijoba wa fun won ni owo ki won to se oleleyin tumo si pe won sapejuwe wa na gege bi iwo omo luabi ati ni ife orilede yi lokan ti won si sise won bi akose mose elele to safi won pe ibasepo to lorin wa laarin ijoba atawon kongila ti won sise ohun orin akoleko ijoba apapo na ni wi pe gbogbo ona to ni lati sese na ni won se ki ironu le ba wa fun to lori telemu omo orilede yi iroyin agbaye le ngbo lati le se bond fm 92.9

0: kaabo pada iroyin agbaye nte siwaju adupe be se nte ti siwa ijoba apapo ni awon ise akanse ti ijoba ngun le ni ipinle taraba ni o ti sina opolopo anfani fun eto oro aje ati ohun to je ohun amuye ni ipinle na alakoso fun eto oro ati ilani loye iyen Muhammad Idris lo soro nilu Jalingo lasiko ayeye odun marundinlogoji ti won ti da ipinle taraba sile Alhaji Muhammad Idris salaye siwaju si pe ijoba apapo n se agbekale awon ise akanse na eleyi to safihan akole kan isakoso ijoba Are Bola Ahmed Tinubu fun idagbasoke kaakiri jakejado orileede yi lala fi tesin tabi teyakun lara awon ise akanse ohun ni asiri ona Jalingo Norman Road eleyi ti won sese n se laipe yi ti igbese yi je wa lati ri asatileyin fun awon ipinle Taraba won ni eleyi asileyin ti ijoba se yi yo tun mu ki eto oro aje ni ipinle ohun ko tun ma fo loke lala ti ko si je ki lati je ki ibasepo eleyi to da ko tun bo wa laarin ijo ipinle Taraba ati awon agbegbe ton wa ni ayika e o sapojuwe ipinle Taraba eleyi ti won da sile lojo 27 osu kejo odun 1991 ni August 27 1991 gege bi ipinle to je okun fun wara ati ora to po fun ohun ogbin ati ohun osin pelu opolopo ohun amuye to le se idagbasoke fun orileede yi ti won ba gbajumo ninu oro ti re gomina Agbu Kefas to je gomina ipinle ohun o ro awon olugbe ibe ati gbogbo awon to wa nbe pe ki won kun igbiyanju ijoba lowo ki won si se atileyin fun ijoba ni gbogbo ipile loju na lati je ki ipinle Taraba tubo ma wa ni iwaju won ti pe awon omo orileede yi lati ni igbagbo to ye koro ninu Olorun ki won si farajin kon gbokan le Olorun loju na lati le ri anu Olorun gba ni gbogbo igba ojise Olorun Reverend Father Samson Obilo lo soro iyanju yi ninu waasu eleyi to se nile ijosin St John the Evangelist Catholic Church to wa ni Ladipo Osodi Leko Reverend Father Obilo ni ninu iwaasuru igbokanle ati gbigba adura lore kore je awon irinse to pataki ti o ni omo Olorun ni lati ni to gbodo ni ko fi le je wi pe o ma je awo ko se rere fun gbogbo eyan ti won si je igbese aye eleyi ti won ma gbe a je igbese aye ologo ojise Olorun na wa ro omo orileede yi lati fi ife bara won lo ki ife won si alabagbe won ki won si je ki eleyi po lawujo eleyi yo mu ki Olorun ma dunu si won ki won si ni iwa daada gege bi omo leyin Kristi ki won le gba esun olore to po lodo Olorun iroyin la okere oba alaye kan ni orileede Uganda to si je oba alade to jo ori re kereju kaakiri ninu awon oba alade kaakiri agba nla aye lo ni won ni o ti papoda bayi ti won poruko re ni Oyo Nimba Kambaba Uguru Rukidi 4 ni o ti papoda ni eni odun 24 adari lorileede ohun Calvin Armstrong Romiri Akiki lokede ipapoda yi nigbati o so wipe oba alaye na jade lojo Alamisi Thursday ti o si ba ebi ati awon araalu papa julo idile toro to pa won kedun latari isele yi ta ba gbagbe won ni odun 1995 ni olugbe Oyo Nimba Kambaba Uguru Kudi de ojode ori ole alefa baba re gege bi oba ilu ohun lomo odun meta leyin ti iku baba re sele won ni ilu toro diba ni won ti wa bayi ti won si n kedun isele run ti won si pe ti dede asiko yi won ko ti so ohun to se iku pa oba alaye ohun bo ti le je bi pe orileede Uganda ni isakoso ijoba labe are atawon igbimo ti won se akoso ilu na won ni amo opolopo ilana esin abalaye na ni won mu lo to si ni ipa rere to n ko lori eto oselu orileede ohun ti won si n se agbelaruga fun asa ati ise orileede ohun iroyin agbaye asale iko ni ju bayi lo lati le se Bond FM 92.9 amo kin to mu iroyin na wa sopin e je ka won to popo to jare ninu iroyin na lekan si amo ase ti igboyin pe ijoba idagbasoke odi olowo ojuwoye LCDA de igbese akin lati dekun ki awon akeko ma ku sona bi efi lenu eko won ajo to ri se eto idibo ni ipinle Anambra soro idaniloju lori eto idibo to fe waye lola ijoba apapo bere ise atunse egbe apakan lori gada second Niger bridge eleyi ti omi ojo baje oba alade tojo ori e kereju laarin gbogbo awon oba alade ni gbogbo agba nla aye papoda leni odun merin leni ogbon ni orilede Uganda opolowo olotu lorin yi Adeyemi Adesoya pelu atileyin Paul Soe ati Mutiu Abdullah ti won ko ri najo Fauzia Salako soni loruko temi ti mo ki wa pe ile oni le wa ona osi ni na wa esun bi esin tete si wa
1: edumare lodiri ewa fakuko
2: edumare lodiri ewa fakuko
1: baba oke lodiri ewa fakuko
2: edumare lodiri ewa fakuko nibi ka keje ati polowo o se royin

alhamdulillah a dupe fo Olorun o ope na ni be ko la se nfi asiko yi ma dupe fo amba baba wa ba won dupe fun ti ojo bi won eleyi ti won se loni ni te ba ngbo te won ki yin lati le se Bond FM 92.9 omo yin ohun na lo nki yin o Alhaji Abdul Latif Olukayode Odutola yin ti e ku fun wa ni baba ni ebi esalako ebi Odutola ebu Oguntola la nki yin ni gbogbo kini lohun te wa ni oda ma ran ti bi te wa a ki pe e ku odun te nse ayeye odun kokan le la dorin leni opolopo dun le se laye lagbara olorun e tubo wa ko e ko wa jepe o lagbara lawura bi be se ndagba si na le ma lekunu ola ninu oye te fi tuko ebi te si ni orisirisi nkore olorun tolorun fi njin keyan Alhaji Abdul Latif Odutola Olukayode happy birthday on your 71st birthday be se pe loni igba odun odun ni ke fi se sa aseyi samodun asamodun se mi lase alawura bi

Ọlọ́run ba leke ọlá ibi tí Ọlọ́run ba wa ṣede ya bere pẹlu bismillah Ọlọ́run de ba wa gunle pẹlu alhamdulillah te ba wojo ago yin ago na o ku iṣẹju kan bayi ki ago mejo ko fi lo mu ni kongo ta ago mejo ti bayi a lo gojo ko na fun blessing aluko tawon na yo ma tu se te siwaju Ọlọ́run eto loloko joko ti ati lale fun igbaladun yin adupa be se darapo won lati ago merin abo loruko enikeji mi ta jo sise loni Khadijat Oritoke Adeniji ona le mi Fauzia Salako Sunny pe lawon ta jo wa nbi blessing aluko ati ati wa Kehinde Akinjibi na wa nbi ti a jo seto lati ago merin abo ta ti wole adupa lowo yin be se nti so gbogbo won te ti gbo bi oro shiti bi oro owe bi oro itori sono eje ka mulu igba bi ta tu pade ateyin atewa lajo pade lase alawura bi layo layo layo la pade ire kabiti lord e gbugbu wa e sewo be se nteti so o da ro ni todo ti wa bi sugbo le se moni bayo ti president ba ti wole ba ile monu e sewo be teni ti o Fauzia be do ni oni gba ni ewuro ni Fauzia Salako Sunny lori ko temi o gege lago meja lelu Eshow, Beshe, 30 Silesha, Bondefair, 92.9.

0: bi fun eni to lare oba ti ki sabo si ni oba laanu oba ti o ma nboju wo ni ti ki wo pe boye eleyi olowo ni abi eleyi oloruko tabi eleyi o ni o daju won lawon eyan like ju olohun o ki wo be tolohun ba ma se ni laanu a se ni laanu olohun wa ka yin ye a ka wa na ye mu awon ti yo sanu Ọlọrun wa loruko oba laanu olori ofe giga julo apata la to sayero ajakari aye gbogbo akiki ton e ma ja fi yen tu se lale sugbon ni ojojumo na la nki Ọlọrun la dupe lowo Ọlọrun nitori ti Oluwa se nitori ti anu re duro titi lai lai aki yi pe e ka le ni bi gbogbo te tin gbo wa nile ise Bond FM 92.9 anu Oluwa ore Oluwa ifokanbale ati ore ofe nla nla Ọlọrun ajetiyin ajeti gbogbo wa lale yi ki wa se mi nikan mu wa nbi lale keke keke na wa lale yi o abi kemi
1: be ni
0: kemi wa lale yi gbogbo wa lajo poju si bi lagbara Ọlọrun atawa teyin titi ti ago meji la ma fi lu ajo ma wa nbi bayi na ni awa ni nkankan ta tun fe gbe yewo leni nkan pupo lo sele laarin ose o sugbon leni ka mu eyo kan nbe bayi keje ka wo ko to digba yen na e je ka tun fese ra ijo baba wa ebiniza obi fabi ki a fese ra ijo won dies

0: ma jaje weyin iran awon agbalagba to jaje weyin na ni o nikan da eru re gbedele gbiyanju lati ma jaje tan pa jaje sheku nitori emi ko nitori ola ni ma ranti ile ni gbogbo igba nigba gbogbo tori eniyan to ba ranti ile to ba se si ile ile nbo wa se fa won na o le ma je leni ko do le ma je lori won ko je pe lori awon omo tabi omo omo eka alesa eka alema eka bo sori eto mo kwara star ni kan ni bond fm 90.9 radio alaragba ida ka ba mo riri awon eni bi eni awon eyan bi eyan awon ejika ti o je ka so bo lorun wa awon ti o ni tan fun awon ti o ni ruje tan awon to je pe gugu gba na ni yo ma po si lowo won atojo ateran ile alakan ki gbe oda ito won ti ni ki da enu oda irun won ti ni ki da ori labe bo se wo le kere mo lagbara olohun eledumare oda owo ni da yin oda lafia ara ko ni da yin al ajra shade opeyemi ceo opeyemi enterprises iyen ni general bus stop ladojuko northwest filling station legbe the place event center ni agbegbe abule egba ma so eyan mudi oko wole e ba ti fe ko le e fe ko plaza e fe ko estate ni o e fe ko oja gbogbo nte fi bere te fi pari e nbe lodo opo e enterprises e ni kanju ku alaji baba wa alaji ko woro din baba tunde yahya banuso ventures national chairman samara descendant union lapapo orire yin baba ko ni share reverse e ma tesiwaju ninu ola ninu owo ninu aiku ti se baale oro won ni fi yin tele oko lo le lagbara olohun eledumare baba wa alhaj ahmed saru ceo saru med oil agency integrated e ba nki alagba kamaludin o ayinla deputy chairman nato baba wa chief tajudin sani lamu niyan e so eku gugba ko ni tan lowo yin ko ni tan nidi yin o oju oni tin o akowe taju brother mi tajudin abdul malik ni o ori yin olohun ni je ko duku yo ma po si ojojumo la ma ranti alaji wasu alabi pasuma african pdd irin lomo lagata be nfo lori ofurufu be rin lori ile be wa lori omi oko yin o ni danu lagbaro le ban tojo lagba ta ofika mo o ta o balinga gbogbo awon tolorun ran si wa tọlọrun osi ni fi won le ngba kọkan niyan alaji olomoda esa ba ntoju honorable chairman soliu olawale jima dawa igamu lcda ayo ni da yin leru nu lagbara lo e ma mo se o ai ni mo se olorun ni ko die si honorable olawale jima soliu executive chairman apa igamu lcda bi eto wa bo se n tesi waju ka kọkọ mo awon oro ibeyo kan abi meji ka to lo si abala iforo wa ni lenu wo in ta n so re o pe e mo jaje tan ikan re ti won pe ni popo ola yusuf foundation ti won lo si ilu arandun ti won si se ayewo ati itoju to peye fun awon eniyan to lo bi egberun kaabo 1500 residents ti won gbe nilu arandun nijoba ibile irepodun ni ipele kwara arabirin raudat ti won je coordinator foundation yi won ni awon kan lo sile lodo kan la won sakiyesi wipe ilera awon eyan awon wonyi ko fi be to la wa wo poda baba wa to je oninu ore eleje funfun yen grandpa ti won ti papoda ti a si ma setoju awon eniyan ni iranti won e je ki a tun kan si awon ara arandun na ki won je anfani yi won ni ogoro awon eniyan ni won se ayewe fun pa giga eyin oju ona ofun ati bebe lo nigbati ohun yo ma soro eni to je consultant university of ilorin teaching hospital iyen onimo isegun idayat duro to yi won ni o le ni awon eniyan igba ti awon se ayewe je ruru fun ta won se akiyesi pe kini o dabi eni pe o n ba won fera ti ko ba si ayewu ile to tete si to tete ri ki asire o tu opolopo ni o ba ni aisan ropa rolese e kan so pe awon ara ilu ki awon ara ilu ki amo to npa won amo to pa won o nje yin na se ntari eto ilera to peye si awon eniyan yin adupe o won ti ri baba o eh iyen kabiyesi oba igbesi ti won ni awon atilawi won wole gbe baba lo ni ojo keji le logun osu keji pelu ise takun takun awon olopa oro division ati awon local vigilante gege bi cp ojo iyen commissioner of police ipinle kwara ti se menuba ninu oro won ni won wogbo won fi ijapeta pelu awon ara bi won si gba kabiyesi wale baba si gba itoju lowo lowo iyen ni ile iwosan ti o wa ni ilu oro adupe o alailuwa ori ade ilu gbesi oba moses adupe lowo oluwa won ti pada wa si ile o e to ku oselu ko ja fe ni ile jari ja tes waju lori awon eto wa fun talent teni e ka le o gbe n bi ipele kwara je nda to mi die na tin ba para de ka wa gbalejo wa wole
1: abotire mo gbere mi rote ajoge e ba nka lo eyan mi o ya o uruko de mi ni Fatima ajoge Cinderella wona lo le queen of Fuji music eogi federation gbogbo eyan mo Kwara state Osun state Oyo state e jo ti to de Lagos state e ma ba mi gbo omo Kwara tata o ti yin na omo Kwara tata no so npa emi na omo ro ri na ni mo de good day
0: ya bada bi ya lo ni niyan Fatima Cinderella e je lo darapo mo akowe agba ti lu awon egbe abi ajo ODPF yen amofin Aziz Folarori oya egbe mi dibe
2: e ku ni ngara ni won oruko mi ni Afis Salam Folarori ejo mo ilu Ejoku abi mi ni ilu Eko ni odun seyin je mo lo si ile ile alakobere ni ilu Eko on koruko ile ile na ni Umoru Memorial Primary School ni Oka leyin ti a pari ile ile alakobere a tun lo si ile ile giga to je secondary ni Imoye High School o wa ni agbegbe ton pe ni My True a lo si ile ki o Darut Falai ti o wa ni Abuku labe afa wa agba Sheikh Musa Yahya Agboola leyin ti a setan be a tun wa lo si ile iwe giga to n je University of Ilorin a lo ko nipa eko ofin nígbà tí a parí bẹ a tún wa lọ sí iléèwé tọ́tí ń kọ́ nípa òfin gbọ́ngbọ́n èyí tí ẹ̀ka Èkó a lọ ṣe bl lẹ́yìn tí a parí bẹ a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ agbẹjọ́rò díẹ̀díẹ̀ ìgbà tó tún ya wá padà lọ sí iléèwé gíga padà láti tún lọ tẹ̀síwájú lọ ṣe master wa ní University of Ilorin Aṣemá sáwà ní Islamic law lẹ́yìn tí a parí ilé ó tún ṣe díẹ̀ a tún padà lọ sí University of Ilorin náà pé a fẹ́ ṣe PhD wa wọ́n fún wa ní admission wọ́n ṣe gbogbo ṣùgbọ́n torí ìdíkọ̀ àbí ìdíkejì a ṣe sílẹ̀ nu tó bá yá a máa padà síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a wá ṣe gbogbo ilé láti ìgbà ya ti ń ṣe iṣẹ́ agbẹjọ́rò nínú ṣe ọ̀gá wa Fẹ́mi Salami Anko títí di àsìkò yìí náà bó ṣe jẹ́ yẹn sá
3: olúwa ṣeun olúwa ṣeun àwọn ipa wo tí ilé ìwé pẹ̀lú contribution lẹ́yìn náà lẹ́tí ilé sí ni òjòkù
2: náà gẹ́gẹ́ bí ipa tí àánà ti kó sílé òjòkù lẹ́nu bí a ṣe kéré mo pé nígbà tí a parí ilé ìwé àwọn náà wò pé kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe sílù wa but púpọ̀ nu wa tí a lọ sí iléèwé especially ní University of Ilorin àbí Kwara Poly àbí Ọfà Poly o pa mu wa admission to fun wa gba e na o fun wa pe a je omo Kwara ni ipe mi ka ti wa mo fun mu wa o pe ni cash me area fun po mu wa a na wa o pe kini ko ti a le se te pe a na le fi contribute si dagba to pe mi mo pe mo ti je omo member odoku de ta ma se ni ododun ti todun yi pelu gbọn na lo ma je 37 years se eh mo pe bi na ti je member awon planning committee fun bi odun meta abodun merin ta fi je member planning committee fun odoku de nipe mo la na se fe contribute si ilu leyin ile na mo tun je legal advisor fun egbe to put the Center Progressive Forum in the Taipu for our auto column. Me la la by the new go along in any Akawi Mububu to put the Center Progressive Forum by that day, Sile Kij, we are no Lorigon. Sawa, you ma pari lodun. Ọlọ jẹ ki asọlaya tara ṣe
3: ami awu
2: ọgbẹ pẹlu eleyi ati awọn kọmi na ti ati ṣe ta fẹ sọ lori afẹfẹ aripa wa na a n gbiyanju ti idagbasoke ilu wa ilu oyo
3: tara wo bẹjẹ ẹgbẹ ODPF njẹ oni ipa abi igbiyanju wo oni ẹyin ti ẹ jẹ oniyi ẹgbẹ lẹ́ṣí láti lè rí pé àyípadà rẹ ló ń gbé bá ìlú òdòkú àti àwọn bíbí ìlú òdòkú lọ́pọ̀ níbẹ̀.
2: Ẹgbẹ́ ni bàbá wo ODPF kò kí ń ṣe ẹgbẹ́ nìkan ẹgbẹ́ pọ̀ ní ìlú òdòkú ẹgbẹ́ ta ní register club ta ní nílùú òdòkú as at today we are more than 55 going to 60. Odoku is going to be a mega city very soon, inshallah. Ẹgbẹ́ ta ni presently now to jẹ club of Eto May to 60. Lẹ́yìn tí àwa náà club sí, àwa náà fọ́ọ̀mù ODPF. ODPF yìí

انزو ibi ti riwaya ma muslim ti to ko si de ni hadith 2889 no sahih muslim barqani inu sahih huwa inu hadith sahih hare ontuwa otugba alikuwa ti muslim mo ti pari barqani wa gba leku hadith wa ngba ti ba hadith bo imam abu dauda na abu dauda no sunan abi daudu e Wasi sanadu sanadu wasi sanadu do sodo thoban ma sanadu do sodo abi kulabani an abi asma an thoban sanadu sanadu abi kulaba oni ogbo alatodo abi asma ogbo alatodo thoban thoban lo gba wa ma sanadu yato sita kokko ti musin gba wa o wa pari hadisi ye o wa so pe ngba tan bi de bi wa yesbi badu mbado tawoshi ma kura won leru anabi wa tun so kamile yin sallallahu alaihi wasallama wa inna ma akhafu ala ummati ala immati almudallin oni mo payawo oni kini polaya wo si olodun sallallahu alaihi wasallam ma akhafu ala ummati ala immati almudallin oni mo payawo lo amale yin mi awon asaju ti wo so wonu ola wa saju ko di ti won ma so won o ti won ni je ko won ma esin awon la saju ti an so yan no ala ima awon saju dida ti pe awon ito en ti n bele yin won so na won ma so nu ni o se pataki ka du ni ba se ju die abi fasiku die lati ma man li aimatul mudillun awon da ima yi ti won so yan no o gba to ti so ko kaluko ka to tu gan ni sin awon ni kaluko kokoko wo ayika re ko wo awon ayima nje ni bi islam ti ba na di fi re sallallahu alaihi wasallam se be lo ti wa ni sin bi awon won so di be awon won yi islam pada de bi pe islam ni sin to je islam to to to ba so fa won yan awon wo ka so di pe ah ibo lo ti gbele wa agboro ileri lo ma in to je suna gagan agboro ileri won ma wi in to je bidia ni won o lara wo si dada nbe o tu ma bi ileri bi bidia yi pe se n ta se yo da bi o da be ji se un wa ni e ji a so suna wa ni kenin kan ma so yi ku de ni kan da ku ma so pe bo ti dun to yi ko da ngba je ba jo nbi de bodi dodun wa ni se bo ti a to se ri yo a da ba so un yin abi o yi ko yi wu wa o oba tun forin si ati lu bandiri sallallahu alaihi wasallam o le ti bon paya ala imma tal mudallin mon boru awon afa awon asaju ti an so yan na ti wo ni fese yin ni oju ona awon afa on akusona meta ase pe asona meta awon afa nbe ulama mukhlisuna amilun awon te ni ikhlasu fona oba te bi tolorun ni ma nsi amiluna won si se nti ko amuwa ti disuna muwa ase olorun atanabi sallallahu alaihi wasallam na du le lori awon afa kan ni ye awon le ni lolorun ni qur'an suratul zumar aya kesan قالوا لكل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يوتو نما نباتو نو اتانتي ني نباتو اي سيدي دي ارايين awon to ni ma npato na won ma to yin te ni ma so na e jora yin inma yatadakkaru ulul albab awon ti won ma ti won gbagbo yin awon yen to gban awon afa gidi ti an to yan so na tawon yen o gbese luju ona won Olorun wo yin wonu al-Qur'an. In suratu Fatir aya 28. Olorun tun ngba ti royin bo olori inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Awon ti an pa yo Olorun oba nu awon oru Olorun oba lawon afa. Ti an pa yo Olorun oba nu awon oru Olorun lawon wo afa. Ba pa awon sori awon ma pa Olorun awon afa ri ni. Aya ta wi

0: joko kan ti e be so fun mi o wa joko kan mc o fe ro ya fa kan le ba lawon afa ti a de yi o awon afa je so yan so na lawon ta wi o mc ro mc ta wi ro an ti an si yan ti an se kini ti an da wo yan no ti an si yan lona o o ba fe tu ma aya yi e ba mi je na o ibe mo ti koko gbori tori ti bo la si astagfa tori ti to gbo gbo be olon da kun koko ko la npa na olohun ko ni bo o olon si se o olon ni ki wo so pe so njo na ma ro lo so o fa tu ma yo fe ro yan fa re kan o wa ni aya to olon wi o e ma si gbo o o ni inna ma yakhsha allahu min ibadihi al-ulama ituma to fun aya ti o se bolon ti so awon to lo n ba pa aya ninu awon eda to da lawon afa lolo ma pa aya won gan o lawa to so beri o se rafu lafdu jalala olohun inna ma yakhsha allahu min ibadihi ulama also allah difailu also ulama dikere mafulu bi tolo osi ni aksu allah lo son ke fale o si yi ko an pada o wa ni inna ma yakh bolo ti sonu kanu inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama awon ti a pa yo lonu awon eru ohun lawon afa tori awon ma pa tolohun ana ma iya ti o fi en ti o ba pa ya re ti o fi je ana si ma da da je to pa ba ya re ti o de fun awon afa ta wi lawon ti a jo ni mima ti a pa yo lohun ti a si lu ima won ona meta la ni wa ko en si inshallah no lecture wa on la fi bere lecture nti nbo lagbaro na oba awon ipin meta si won pe awon afashi gege bo ti wa nu al-Qur'an ati eri ko kan nu al-Qur'an ati nu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sira wa sira fatu majidi e ja ma gbe wa o ko ma si boya nkan mi la nkan o dawo zo gbe da kun aya fe ma kini nu fatu majidi nu sharhu ni fatu majidi kitabu tauhid gaga lo nga si sharhu kitabu tauhid kolebe lori o kolebe ni ile lo si sharhu e lo tobi awa na la nse sheru ele na gangba ta ba to fe develop on gan le to nja ladu bi mefa o le to rele mefa pada nti je ko ni ye ke se ko ni ka ma ko pe wa ina ma ka bala ummata le ma ala ummata al mujaddidin ay al umara wal ulama wal uba ka ma atume ko ni di o se wa bi fun ye ta pe tauhid ni tauhid o ni gbogbo nti en so yi ati gbogbo toro ma ta fi ma ipa nse olorun ba wa ni pipi iti agbo lo nje ki wulo fun wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ya ilaha
2: lati wa awon idan leko yi e ko si wa ni mosalasi ni yehuda si fatu akisaya street off omilani road ijesha airways sunu lori lagos tabi ki e pe awon ero ibanisoro wa lori 090-290-6666 e kan si wa lori awon ero ibanisoro wa islam n dara o si ni mo n to dara
1: alhamdulillahi rabbil alamin oko ni fun ona oba to ti se irorun fun awon dokto wa dokto sirajuddin bilal al asra lati ti se siwaju lonu lori eto tawhid abe olohun ninu ami re ti o tubo san dokto wa ni esan re ni aye ibini ati ni ojo agbede alkiama ti olohun ninu ami re ti o tubo ma ran masalasi yurumuda ti o je onigbowo eto yi lowo eyi ti ejo olugbo wa naa ti olohun gbo adua wa ti o tubo fun wa ni agbele fun e se ni se ni rohun fun wa lati ma fi ohun ti a nbo se iwawo allahumma amin ani ko ka gbe re pe to ba fi de ani o la satide a ma pade awon pade lati se doctor sa bi ba de biology je ki a gbe je ki a fi so kan ani o la e je de agbe mo si ni wa le ile ni dan le ko ni ma fi so aje abele ba ni ni ko ni sala e so je ko ko na lo ti ti de ani o la o ta ti ma pade wa ile o ma ya yin mo ti o la o ye de ki ni mo nda je pe السلام وإلا اللقاء
3: لا إله إلا الله لا إله
4: Assalamu alaikum. Omi gbagbe lawon omo eniyan. Latari virus ta fi eti atojuko kaakiri gburu. Eleyi to nbi ki oke ni o ma di beta. Ko wa so meji to le fo okan mo garaga. To koja aran ti Olorun ba la lo ore kore. Lo mu mosalasi alalu barika. Ni le uda to kale si je shate do sun lere pele ko. Se agbe kale awon wa si gbanko gbe. Nibi ta o ti ma pade awon afa oloko ojo ko ti wo gbo sunna le Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Ta fa ni eyi ta o le wa. Awon wa si wa yi ti wa lori radio. Ojo Thursday la ma pade awon afa oloko ojo lori nuru uda special lori the 103.5 fm laago mesa saago mewa ale ibojo jibo friday laago mesa saago mewa ale wa pare doctor siraj dil bilal al asro lori bond fm 92.9 ibale saturday laago mesa saago mewa ale la ma pare doctor sharafadin gbadebo lori bond fm 92.9 ojo sunday ni the skeleton nerves lori bond fm 92.9 bakana ni bi ta ti ma pade bobo wa for la sheik zikiru lai shafe laago mesa saago mewa ale na ni o awon eto woyi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lori kore ko won ba la ma ko nuru ni udara mosque ni pa alaba abi

0: aditu nla loro e o oluwa mi
1: aditu aditu aditu aditu nise olodumare bi omi tin wonu agbon ko se ni to ye akika nsunku aileyin ni bi ajana ku gbe nfe nsaru enu aditu ni ko ye eyan eto aditu lori radio bond fm 92.9 ife so wa po kari aye eto to gbale gbadu bi efin oro wa oni dorita ko ye mi mo boro ba su ologbon ko to si so were ko ore eto aditu lati yona na oro to bata koko bi won ba di yo loja ara ale ni tu eto aditu ni ayanju e omi gbigbona to dapo mo tutu ipele ipele leto aditu anwaya anwoko e wa nkan fidile abala yin be lori eto aditu aya te ba fe oko te ba ni lori eto wa imule ododo ni awewa osi lori eto aditu be ba gbo e gba be ale aji marufudin adedeji oluyege omo iya eleko ati abdulwasiu salaudin omo to mokolo e ku ise opolo opolo yin o ni joba e sami awon to ntu ko eto aditu nu agba oro njo won lete bi olele nje esu sare tete wa pade oniyan agbado ojo sare tete pade akashu eyin oto okulu e sare tete pade eto alarin aditu ni gbogbo ojo eti Friday ni Bond FM 92.9 ife so wa po radio iwaju iwaju lo pa ebi ti re si e oni deni lele eto aditu tu gbode eyin oto okulu e mo tatedi e je ka ma fo be eto alarin gbokele ogbon je tori pe ogbon be imoran wa.

0: Muma min wa ya dede jiba min wa ko muma min wa ya dede jiba min wa ko muma min wa ya buso mo pipon ruku so muma min wa ya ma fi yen satupa palo muma min wa ya buso mo dudu jaja muma min wa ya ma fi yen wekoro isin o muma min wa ya anti be ba nwo ko Be bang woko e titi ya toa de de ji wawu. Be bang woko busa gun tasho lu lemfe. Be bang woko busa kuru ye jo lemfe uu. Be bang woko. Nipele nlasho anya. Nipele lasho alubosa. Nipele lasho gaujari. Eto aditu ala le ojo jima si guke u le tente. Eto onwa gwine ya usi tu mabala tuntun yo. Abala teti o sese ko jewo. Oun le to umubola jo. Gogo momi nwoko mo nwa ya. Anwe se dudu ki gogo ri wa funfun tu. Gugwe ule ba tenu belu bo usima. Gogo kaloma uwe lodo kasi ma abumi. Kama abumi lo usima ujari. Anti mo nwoko. Boda mo nwa ya. Ikato ba duni aki fisabe asho. Enika ki idaba fuderi fong. Kara leke ji ugbo. Be baso ntun se insi daba ulo mara isi fe mo ujari. E ma se tiju. E ma se beru rara. E fiwe pele be so wo so ni phone number atokun eto. Tabi ke kuku pe baba. O si zese ke wasi le se redi uwa ujari. O dami loju. E rin le e rin bo la bo. O gba wanti wanko wo lori eto yi. Apata oluma ki isi le gba alake. So bi oku o ni nu lorin. La gba ro long. O mara yo ni le yinku o ni di se enye e ba me shamiye. E o ni ku ile se enye o ni ku. La gba ro long o ba ajo ma riri bara wa se ni. Mo mi nwa ya. Mo ma mi nwa ya dede jiba mi wa kan o mo mi nwa ya
1: lo e o oluwa mi
2: aditu
3: lale ojo Friday laago mewa koja iseju marun adupe lowo gbogbo yin apamo owo atajere oja lola oledumare ase atajere o
4: adupe fo lohun oba adupe fo lohun oba adupe fo lohun oba adupe fo lohun oba oba ti odoju adura ti wa adupe fo lohun oba ewose olohun oba ewose olohun oba ewose olohun oba ewose olohun oba ohun na lo rojo ohun na lo rarun ohun na lo rosupa ewose olohun oba pele ile la fi wole sore to wa eto yin aditu fun ti ale ti toni gege bi se wa Were, or do it loss of pain. Alarm while or do it down. You can put it with Kilo, some little cord, or some day. You are very nibble, be a very large, not behind the other party in TV during law. What's the lab or cordial to do by Kama Kioba? To look by little delay, by little lad go by Lonnie Boo. I think you are what Jack and your mamma. Put by a quick one, Roger, than the Kama Tenny. You only book book came down if you don't know power you. Qua quite law. Ni agbole ijoba ni ikeja leko tan tin gugu awon eto wa tebo ni sakoso bade emi oluwa segun oluwa toyin ajasa olaside won o se to ni gugu ka fota baba ipo asi ori o odun mefa lori apere baba la won te kun kebi ikute yen kebi eye to mo yan fun bi yan e ba ni ki awon lori lafe olori oloruko mi adebi pe ajasa akin o dakuna wojo lai gbagbe olori agba ati nuke Ya beja kien lopo lati wa woni gugu ka fota lakin o lale yi olohun ti en ba nlomode seyin ko ni pe parun olohun si to wa se wi pa wa beji la tu pe to ta ba ti mu taiwo kan ide a mu idowo poropo mo pe olu ide idowo ni bade po gike ara re idowo lo igi na ruko te bi je keji lale to ni oya dule blessing aluko adupo e lowo re o te konso yo te dame o o wa ni gba kanade canada bi adua imam fata abdul gafa ta we la wa ni fun Sunday akoko no su kesan ni te ba nbu wa ba won so so ka muhammadu la fi jo be ba nbu wa wa wa su su ka wo mo epo be wa un be o ibi ju bi ke epo be wa un be o aya wa o ja oye aya wa o ja lati bibeji epo be eni ma bibeji ko pate wo o Abule Ajawa.
2: Ajawa.
4: Tio jina si
2: Ogbomoso. Si pupo si ilu.
4: Ogbomoso.
2: Ogbomoso.
4: Ogbomoso. Ogbomoso. Ti fi te ure jetan ti fi ta agitan
2: jekon. Ni biti shele yi, ti shele lele yi. Awon mo ake kokon wa ni be to jewi pe. Ishe won ni ki won be omo obirin fun okunrin. Eyi ti an pe ni aristo.
4: Ni awon sugar daddy ni.
2: Be ni awon sugar daddy. Ishe won ni kon gbe won funra won. Ki awon na ko powo sapo
4: mo jeun sapo
2: o jeun sapo
4: en gba tan keko jade ni lewe grammar ti gugu won ti ku nbe
2: on
4: kaluku wa si lo si bomiran abe ko
2: be ni
4: to ba ngo pe awa nlo ati pari eko wa awa nlo
2: nigba ti won pari eko to agbalo agbabo nigba ti gugu isele yi sele oni lerole oloko roko olodorodo arabirin kan ninu won o pada si bade oku ni ipinle oyo
4: oloko wa ti egbinju se ekiti ni abi
2: be ni baba mi
4: ba
2: ni
4: bade oku
2: ni ipinle oyo
4: o jina si bada ko si jina si apo
2: be ni o wa ni arin meji arabirin yi o wa pade omokunrin ko to je ko ni ife re tokun won wa pinu lati se igbeyawo gege beyin na se mo a ma pe idile oko lati lo ba idile oko lati lo ba idile iyawo
4: to gbe lati so kan ide ni pe igbeyawo oju bi o teyin mo omo mi jeje igbeyawo tesiwaju
2: awon mejeje awon idile mejeje yi ma pa wa awon pade ni ojo na o aburo oko lo wa wo ni ton to joko telete a le leyin ni je kin se omo obirin ikan ninu awon omo obirin ti won ma gbe fun awon baba alaye nigba na le leyin
4: nigba ton wa nsu
2: nigba ton wa ni ile iwe ara re bo se njoko na lara re nkona kini mo fe se se gbo ni ara lo gbe onina bi wole ni abi ki lo se fe sele owo ese onikaluku pada si bugbe re lomokunrin lo ba nigba ti won wa pada si bugbe won owo okunrin wa lo be egbon re egbon mi wo sori
4: o ti ri
2: o ti ri yawo
4: ni to si be na gbe yawo eru ni
2: o ja gbe yawo lo ja lo na ojo na
4: o ti so won ti so gugu
2: o ti so won ko se o
4: na
2: ba se ni bale lo wa ni badami ewo se ro biri te so pe fefe yi e le fe o nitori ibi to won ti to ti fe ma fe nu boro bayi ni agu oga lenikan wa po egbon re yi lago re wa dun gere gere oni excuse me I'm coming nigba to wa lo ko araye ba egbon e soro nitori oro yi o wa wole o wa wo egbon e o wa mu number arabirin na nigba te egbon e pe to o wa pe o ni awe tete ya gbo o le fe gbon mi iye ni ati laarin emi ati ye o mo bo se je o le fe gbo temi o iyen ni ore egbe ti regbe latojo iwa ki lo wa de je ke wa ma ba yo mi je ma da sasa soro mi ma dokuta sinu ayo mi jo iyen ni rara o le fe gbon temi mo so mo de tutu so eyin ara ile ki le wa fe ropo fe sele sokunrin ba so mo obirin bayi ti omobirin yi ba gbo ti omokunrin yi ba gbo ki lo fe sele si omobirin na e ba wa
4: da ojo ko te gba wole lale toni ko ti ko aka si baba oke olegogi de be de be to ba ngo pe oro na to so kaide
2: be ni oro na to
4: to lo gbo ma di emi
2: oro na to so
4: oro na to so oro na to so to lo gbo ma di emi
2: oro na to
4: 0816913968 oro omo ya si lagbara atẹgbọn ataburo omo ya kan baba kan la
2: ni
4: ogun la fe da soro to ni
2: aye je
4: o ta koko 0816913968 won si ti se mami mo tori pe lai pe lajo won ba
2: oya nkan ti e ti de
4: mo ta lo ti to won oya nkan ti de mo ta lo won
2: oya nti ti gba
4: won ni o gba ta bo si wa yari bayi toro omo ya lagbara
2: o oro
4: koda ibaka na to lagbara
2: be ni o
4: oko egbon mi egun be loko lunge
2: elenge igan
4: oya ja do baba oke o bless aluko amo gba pe na la benu ato waju sita won kan te ban so 0816913966 oro shedewo
2: kalimanto ko ya
5: de ari ke ri ke emi mo de to roju koko bayi
6: oju lo siri se mo ti ma bo je
5: ah emi ni mo se
6: eni ba ye bo se ni furu koko furu koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko la se de re lan be ke o ke te o ni ti to sade dadi ona ki o ti kari wonu bi ekolo to fenu kan e
5: ah ai sa ta run yo ma se kan o emi wa ni si se bayi o lulu fe mi
6: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to rara yin bere ta o fe ga ma kari o o we mogi baba o ke ho
5: ke win iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gunja le re fun lugo je ope eyin to ro ni gorogo ara ti taje ara ti tara yin ti ba ta o ma bo lese o me eniyan ko sun o te do ma se lo sere sere tabi ko po la poju isara to nguni so baba oke o le ni gunja tura lori eyi ke yin aisan tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10a oye color shopping complex ladojuko deeper life church jakonde gate egbe road isolo ipinle eko e pe 08094471143 08094471143 baba oke o elegogi debedebe
7: eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owo ja ile ise radio te tin gbe wa ide yoruba ni igba to to gba bayi ohun lo nso ba gbon mi gbon mi koko to n to koko ohun lo nje bale lodo ta ba ri ogbon tarigi to mo nipa ewe ise ti ewe nse egbo ati ojegi ise to nse ati mo wi pe oni to ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
8: e seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baba oke o ona lo nki wa pe ni alafi olohun oba koni fi gbogbo asile
7: eja asami witi witi
8: ami
7: eh baba oke o a ma tun ri yin
8: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba ti nsu be na ne le mo o na lo fa te fi tun ri baba oke o la kotun nipa ilera ara wa ndori pe mo pe nipa ilera eda o je baba oke o logun pupo e si mo baba oke o lori pe baba oke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso ona ne sara
7: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbogbo igba kini awon nkan to ma nfa ipenija isara
8: e seun atokun lakayin o ni daru
7: ase
8: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajumo ri ta npe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji o ni keni to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo a ma sakoba fun isanu ara elekeeta oni ka ma seyo bi e meji bi e meta kile to mo abika yo ti wa ko ti e ma jade dada ko ma jade sere sere a ma sakoba fun isanu ara o nta sabapade re latara ile igbonse gbogbo awon nkan wonyi a ma sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo dada to ba ti ko ba isan ara o ni se dada mo gbogbo awon eyan si mo pe baba oke o mo nkan meji ju isan ara ne kan na lo lori aise isan ara yi to ba ti wonu ara a ma fa ile se dede fun omokunrin ta npe ni idakole iwo omokunrin to wura e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi wa to je pe o ti e ni le ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi wa to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbera dada depo pe o le se ojuse re mo ni to ba ti nipa inija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baba boke o wa bayi ero banisoro to le pe baba boke o zi 08094471143 le kan zi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wa ele mo ni to ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baba boke o awo mo nkan meje o ju isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin tiki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori isan ara ti baba boke o nsoro nipa e nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi oun lo fi je si pe ni gbogbo eyan to nwa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omo okunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni so resi ero banisoro baba oke o 08094471143 lekan zi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
7: nle ti gbo yen se mo wi pe yoruba bo won ni iriri lagba ohun ti o ba ti se ni ri ki awo so a o le so pe bayi ni won se se iwosan re nle ti gbo lenu baba oke oyi ohun to ti se won fun ra won ri ni ki olodun to lo eyan fun won eni to olodun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibe ta to mo nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
8: e seun atokun idakole ran tin ba obirin re sire to je ji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si sugbon ko ne lagbara lati se elekeji arabeku ara odide laarin seju kan si meji ara ti wale ojora ntite ara odide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran tin kankan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baba oke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baba oke o ogba olohun be lodo wa olohun si n ba wa se
7: baba oke o ka ma te si waju yato si pe nkan lomokunrin aisan isan ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
8: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere ma mu awon ipenija kokan wa akoko ninu penija o sese ko je ti kwarin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo ma rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re karin ka ma terin elomi yo da bi gba to te igo mole ni tori pe atele se o mo kan gorogoro elomi paja paja lowo paja paja lese elomi owo o mo gbon be ni gbogbo ara o bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri inu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe kelomi o ti eni rigbon se se dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti eje ori bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsakoba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo gan o gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji ju isan ara yi ti ma so omo okunrin di ole ti ko ni je ki omo okunrin le soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki sale nu ma kan yan kayin ma fayan opa yin ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi elomi nbe to ja si gbadje pe paja paja owo paja paja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run sun dede ko ri ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe go ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi ka ra bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo olohun pelu ase to olohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 080-944-71143 lekan si 080-944-71143 abi 080-22-61-3442 080-22-61-3442
7: o lagbara o on te do ba ma ma sagbare o emi o mo wi pe aisan nu sara o ko gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se nlaye wa o de ti waye waye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin won a ti ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma ka seto yin nle opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adaye ba si iya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adayeba ni ati pe ki lo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
8: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo nso ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adayeba yi nipa I ma lo soko ode ibe na ti ba pade nigbati won wa ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo oni won fi wa pepe baboke o abi chu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba oni won pe nu
7: kabiyesi eledumare
8: lo fi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o toro olohun ba wa se
7: A dupe fun Olorun yi pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te n to Olorun je ko di erun ni di mo yin lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa fara balẹ pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
8: baboke o ti wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni solo road ibe ni baboke o wa ero ibani soro ti ele pe aboke ozi 080-944-71143 lekan si 080-944-71143 abi 080-22-61-3442 080-22-61-3442 asi ni ero igbalode yi ta ma fi si awo se o fun awon eyan ti wo na ma foju ri gbogbo n to nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to baba isan kokan pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba go ti enu ni soro se baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ti solo ibe ni baboke wa
7: o le ti gbo yen gbogbo eniyan gbera fuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati isolo bayi bi eni pe o nlo si ikotun to ba ti de jakande gate bi shop meji si meta o ti ri oye kola plaza ni waju church nla kan deeper life church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero bani soro won le kan si 080-94-47-1143 o tun le pe 080-22-61-3442 aisan ko ni fi agbara wa se bugbe o iwo na se igbese won ma reti re ni le se baboke o o digba kan na
9: kire o
10: ari keri ke emi lo de to roju koko bayi
6: oju lo siri se mo ti ma bo je
10: ah emi ni mo se
6: eni ba ye bo se ni furu koko furu koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan be ke o ke te o ni ti tan sade dadi ona ti o ti kari wonu bi epo lo to fenu kan yo
10: ah ai satan yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi olulu fe mi
6: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to ara yin but I thought for gamma cardio oh we mogi baba o ke ho
10: Iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko ma rayo to gunja le re fun lugo je ope yin to ro ni gorogo ara ti taje ara ti tara yin ki ba ta ma bo lese omo eniyan ko sun o ke do ma se lo sere sere tabi to po la po ju isara to nguni so baba oke o le ni bo ja tura lori yi ke ya isa tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex la doju ko deeper life church jakonde gate egbe road isolo ipinle eko e pe 08094471143 08094471143 baba oke o elegbogi debede ebe
11: e tete ti kede pataki yi ko si kekere akan ti ki ni le lori abalajo topolopo awon olugbe alimoso igondo ikotun ijegun ijedodo ijagemo isere ati gbugba gbigbe re fin da logoro lo si ile ise apa omo venture ti won ta ojulowo ile ile dukia lands houses and assets bakona ni won tun je developer tun ba ni kole iberu olorun ni ile ise oloye muriziku apa omo fin ba won ni bara won se awon ti won ti dan ile ise apa omo ventures wo gbogbo won nan kan sara si oto nu ti won fin sise nbe lati ba won do wopo eyin na pe alade alhaj murisiku apa omo abule sowo 08032751648 leko si 08032751648 eyin na ba won do wopo leni ke gba pe kan ki sese rago
12: Boda ton lo, boda ton lo. Eh, se beyin la npe na.
13: E ma binu, mi o mo pe mi le npe. Ati wi pe onje ti mo fe lo ra lo wa lokan mi.
12: Onje le fe lo ra le wa dige moya to yi.
13: Bada, eni ti o mo ni lo nfi ni sere. Ile onje Twins Mother Food Carton. O koja be, se ti ayika won to mo toni toni ni ka so, abi ti mo to to pelu oyaya. Ti awon mo se won fi da won eyan lohun. Ati wi pe awon onje ari ma le lo, ajen tu je onje, lo onje Twins Mother. Ko wa si ru onje te wa debe te ori. Bi arala fufu iyan eba ko wa ja won je bi rice jollof rice fried rice to ba wa je pe ka so ni bi temo abeja awon assorted meat to ni tumo pomo to kata sinu ja kika pelu eja panla ogufego ogbeyin
12: se lo to ibo na do won
13: ka mo mi ki se beru fesin ta won lo dana bo je tinule abi ta won alayeye kan si won ni Twins Mother Food Carton number 17 Onyilola Street
14: Sasha off Akowojo Road Sunny Olopa Lagos
13: tabi ki o pe ro ba ni 080-3803-0036
15: Twist Mother Food Canteen Doctor of Stomach Care
16: Hunter, identify the criminal. Identify the criminal. Hunter, bi na wo ba sele lagole, a ma kogun sani kan je nikan lo. Gbogbo eyin olugbe osodi solo leko, ti e nilo eso alabo ti wantiwa, ni bi oniruru ayeye, bi ko mo jade, ojo ibi, igbeyawo, isinku agba, ikose yege, ikeko jade, bo si ayeye isile, oye jije, igbopa ase, walimatu Quran, ayeye nikai, ifilole ti a mo si launching, ati be be lo, iba jode ale abi tosan, teyin wa nilo abo to peye, lori emi ati dukiya, e se kan si Hunter, Labi Assistant Commander, Hunters and Forest Security Services, Lagos State, Al-Aj Chief Adewale Salami, Desalam, and we are 080-3321-1124, Tabi 080-8050-0098. And si Sule State Commander, Ni Puleko, Commander Oguni Balogu, 00-3318-6093. And Fanisi Tuwa, Latiko, Si Ilie Gbenwa, Tokalesi, 21, Adeyemi Street, Arojobe Area, Oshodi, Puleko, Hunter, identify the criminal, on

0: animo kaye aba spiritual therapy ba batapa worldwide 61 santos avenue abule bapo stop ni ipinle eko won ni ara lile lo won oro eda to ba ni alaafia ohun gbogbo lo ni o agbo to gba ni lowo abiku omi ori re ko gbodo gbo o amo siwaju ohun gbogbo eko ojo opo yi sile yo se yin lanfani lati pe won 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444 ohun to ba fin je ko abe ewe lo wa adara masha isokan o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo eda olorun o se bi o eyan ni ebe beni omo raye ko le pa kadara da ni toto amo latari agbara teledu afijin ki eda awon madare un ma nsi lo won le fi fowo ago seyin olorun oba anu yo pese omo alaru barika fun gbogbo awon ton sunkun airi bi soso ni le atare kun atare kan ki ko ti e labo fun asiri gbigba adua kalamu adua nonka le adua baba tapo worldwide ni ke kan si ni santos avenue abule gba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aisun alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni ba finra awon kokoro ifojuri majele onje gbogbo eyin obirin to je wi pe e wa nipase oyun nini e jawe abi wore layo lagbara olohun oba anu eyin agan e towo labosun fi pomo lara lori ike ye isan arun alalobo airorun sun ni iba poju poto ni arun mole egun ni tabi fo niku fo ladide ki igbese aye eda ma ni itumo kori nkan dimu lori epe gege bi ohun re olohun ni je ka baraye fowo ti eyin e sha ti pe soju opo baba tapa world wild 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444 alafia yin ko ni di fi afia o animo kaye baba tapo worldwide lo so be woni mo tete de mo rire gba mo pa leyin anu se mi e ta mara ke kan si ile ise animo kaye aba spiritual therapy baba tapo worldwide alafia wa o ni di fi afia o e sha mi e
1: roti pe o re mi biyanju ko ma dagbejo to koja lori apata ti o si ni pa ni aye
2: ope ni folohun oba mi edumare eku le ni bi gbogbo te ti lanfani lati ma gbo wa lori eto yi lale eto ni kanakana mi ti de ofe mo ja tonjo wu afi mi ti de o ki gbogbo aye omo ri mi gbangba lode oja ni eku le o eku ise oni eku afomo niyan se yo mo da ko mo ni baje pelu ase olohun oba mi edumare ore eto wa eto yin ona lati deun ile ise bond fm lawa 92.9 ope ni fun olohun oba mi edumare lale eto ni alawon kankan ta bara wa so ri won ni ajaso ajaro ki ma won le alantakun be ko beyin agba ti so na nu ogba lo ogba ni folohun oba mi edumare e ja dupe lowo ile ise baba ni makaye ti won so ni gbowo eto yi ne bo ni akale si number 61 santos avenue ne abule egba nilu eko nibe ni won kale si gbogbo n ba lo sona sango be ba ti dabule egba e bo le ene bi ile epo mobiun e wo wo tun yen tara won olokada e gbo kada nbe e le lo si number 61 santos avenue odo baba ni makaye nibe le ja siga abi ka e pe won lori ero bani soro won e pe number won 0803373 5570 0803373 5570 number tefi pe won tefi gba won la gbonu pe baba mo ti de be bayi mo n bo lodo yin se wa randi tori na ni mo fi ni pe kini tin ja ju won na lowo kini tin ba yin lokan je se lori omo se lori ise se lori ifokanbalẹ ọlọrun oba mi edumare ni beda yanju oro tori nteda fe je nteda fe je nle aye rawo eda bi eda nlo lola asiri ti o to farapamọ fun ni owo alaafia eni lowa eko number nle lekan si 0803 0033 73 55 70 0033 73 55 70 number baba ni makaye ni ye ibo mo lo lale cho ni ani ke la kori eto gan ti mo mo wa sori eto loni akori eto tu ni oni mo pe ni eni agboju okunle ti o je ni agba abi ki n pe ni abamo abamo se be ni fun eni ta mo fe ni eje ni fe ni ta ro pe ko le se ni nkan se imukuku nika ṣugbọn ko gboorun asebi imunika imunika o orun asebi ni ogbo jele mo wi pe ogo ti eda gbe waye ojura won lo be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po wa ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 24 lo mo ngbe waye en ti ba won gba mi to se loju unu emi ti ru won ba je ka wa ma te pa o bi irawo ba wa je 24 a je po ti n lo sibi ti governor abi ti president nu kaluku lo ni number irawo ti e ni bi ti won lo ani baba n ba ni gbe ta mo wa re ni a je pe o ku die ka to ka ba ni gbe ka mo mo wo erin ni ka mo mo nu eni a je po ku die ka to somo ya meji ni o wa ni wa finu hara won amomo ya wu sambe iru won ki finu hara won awon mo ya wu sa igbe aye ya wu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e ri pe awusa awusa ile kan na ni won wa sugbon won o ri nu ara won owo baba mi o ke fi pa owo lo fi pa owo lo fi pa boye meji ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo ya ma se ra won egbon saburo eje seje ibeji gan ti a jojo taye kan iwa ma se ra won be ni sa ele mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi ko je ni agba eyi ko yi eni agboju oku le o je ni agba awu eni pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele nje eni fura pelu e jele mo ri pe ai nti mo so fun yin jo si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamo to wa kaakire to fe trafu oko re o si mo passport ye pamo o si n ba sare kaakire oko lo mo pamo o

me momo passport ye dane ngofe utrafu ni abi abi aringa serati ti mo so fun yin gba na lohun iyawo oko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nbe egbon re lopo to tun fe pa oko o fe poko aburo re to fa isode ti mo salaye fun yin don o na leleyi ti mo ni kin tun mo wa ko ton wa la le to ni eyi ko yi ani emi a ba feyin ti nigba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju ata lo fi senu ta mo ti ye laye o olodun oba mi odumare oni je kekenke aye o tawa o keke aye o mo ni tawa pelu ase olodun oba mi odumare awon ore meji ore meji bi omo ya awon ti won ti ro wi pe omo ya ni won be ba ri won ta omo ya wa ma sunle ara won wa ma jeun ara won abi kini won je se fun ara won na wa ma wo so ara won eh aso kan na ni won wo njo na won si rode won to de ohun de won jo rode na ma ni won jo rode ni o won rode won to de de won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeje ni won sa aso won ti sa aso won sita ni abajade lo ngba won pada wole ore yen to to njade pe ko won ra nkan to pada wole ngbo di role won ni won lo kaso won wa ka aso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo di jo keji ore keji ora so ti e mo ore ora so ti e mo arabirin si gentiki kankan ku ki lo ma wa ma so lo ni boya buru mi ti mu lo school niyan boyo ti feran re nu ewo e fi le jae oponu alai ni la kai alai kankan ku o mo se o ase bi ti an ti fe fi jakule ni ase bi ti an ti fe fi gbosubu nu eyin o mo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe logo ni nbe aso eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti so tele wo po n fe mu aso re ah kilode ohun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin ohun nikan lo n lori ohun nikan ni ririn ajo ohun nikan ni ohun nikan lo lowo ju ohun nikan ni ohun nikan lo da re yaju ohun nikan ni lo loko gidi ti ohun nikan ni laarin gbogbo awon sawon choku na sawon wa lori ni je fura eh ore ni o baba mi orun re re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi baba de koro e fura baba sale titi o baba de koro e fura oye ka ni fura baba nsale eni lo omo se o aru ba kare baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni abure egba ni ilu Eko gbogbo yin te ngba me baya lu Eko Victoria Island gbogbo bi kebe merila nle wa te ti lanfani ati gbo mi aru baba yoju si won ko live yi baba yoju si won ko live yi ta lo ma bi ogun ti nwa ta lo me nta roba won gbonu okokun ta fa sinu male ejan dele se ani makaye baba sapa mo padabo e kulukale.

0: Suwapo, Taye Mosi, Bond 92.9 FM. Mokiwa tesho tesho, mokiwa tologun tologun lalei. Mokiwa loruko gbogbo awon loga loga nile ise radio ta wa yi. Mokiwa loruko olotu eto yi amoju ero akede eto. To pe ni wole pe asiko ti to fun eto oro ikoko. Ti baba ore ofe spiritual center ti won so ni gbowe. Aku ataro, aku boju ojo siri, aku afomo niyan se. Osu kejo e, o ma tun ti ntenu bodo bayi. Ojo melo loku, wakati melo loku, iseju melo loku, nu e ta fi wonu osu bababa. Osu bababa suma. Osu meri na ni o ninu odun. Mokiwa loruko gbogbo awon ta jo wa le agbara lale lori eto oro ikoko akotun rere e mo pe bo se mo nwaye niyan lala le ojo jimo bayi pelu otun ba be wa ji adekunle mokiwa loruko onigbowo eto yi tori ko onigbowo lo leto eto lo lo onigbowo baba ore ofe spiritual center tolohun ba gbe kale lati mo ja ide tu ide wa ojutu si soro eda ninu aye aisan kan arun kan tabi keji to le mo bagu ara fira awon to ti lo sodo baba ore ofe awon ni won le royin loro le dun lenu won e kuku mo pe otunba bewaje adekunle emi oni wa sori agbagbe lati mo wa soro nipa eni ti o gba yin tabi lati mo wa soro nipa eni te sunkun dodo re te tun sunkun kuro abi eni te fi agolo gbogun lodo re te fi kongo abi garawa gbe kuro baba ore ofe eni to loruko re ko ni foriki ti oda ba je awon eleyi ti kuro ni pe ka wa mo pon won lapon pa overhyping yin ti won de ba ajogun ba agbara ninu ile won ni tawon na se moju to ti won tun tesi waju lati rin ajo wa imo kun imo aye lagbara pupo a si le sa lo ajo wa nbe na ni eye lo ninu ogbo eja lo ninu ogbo omi eje ki ndoke lohun kale ni ero ibani soro baba ore ofe spiritual center kawa wonu eto
1: baba ore ofe spiritual center oruko roni ni to tomo gba nipa ki agbe eto adura kale lori eyike ye isoro ton jabeji airi oko tabi aya fe ise bi erin jeje riri tabi romo bi aisan tabi arun agbara adura alquran ni won fi jagun segun pelu otito onu ibi ti ma pa wa ni ma gba wa ma je ko deru ba e dodo isoro re wa ba olohun ala ni agbara olohun iwo lo yo gbe da ope keje yoju si baba ore ofe spiritual center

gbẹ ti won ti po mo gbọn odun bayi ti won gbọn ju ba ogogo ninu star ni lilo e wa ri bayi ko ba je pe eyan ki ku laye ko ba won da